tipo natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, di pa Kulao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati rin po dyan po sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Siyempre po yung mga nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila, no? You are listening to AWR 89.1 FM. Now, meron po tayong pinamimigay na libreng libro. Ito pong Hope for Today's Family, no? Maaari po kayong mag-text sa ating pong mga numero para po matanggap yung aklat na yan. Pati na rin po itong Hope Beyond Tomorrow. Yan, pwede rin po kayong mag-text para makareceive po ng libreng libro. O kaya naman, yung ating pong Bible lesson na Explore. Yan, pwede po nating ma-receive din yan. Alam niyo po, pwedeng kung natapos nyo na o na meron na kayo nito, ay maaari po kayong mag-text din para naman sa inyong mga kaibigan. Yan. Para sila po ay magkaroon din ng copy nitong ating pong mga libro at Bible lessons. Ito po ang mga numero, 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777. Pati na rin po sa 0918-944-7891. Yan. So, wag po tayong mag-atubili, no? Mag-text-text na po tayo. Makaka-receive po tayo ng mga aklat at Bible lessons. Ang ating pong mga volunteers, sila po ang sasagot ng inyong mga kahilingan. At kung may mga prayer request po kayo, ay maaari din po kayong mag-text. Yan. Alam niyo po, marami po sa atin ang takot sa dilim, no? Lalo na kung tayo po ay nakakarinig nung tayo po ay mga maliliit pa ng mga kwento tungkol po sa mga multo, sa engkanto at sa aswang. No, hindi po natin maialis 'yan. Pati na rin kung tayo po ay humaharap sa mga malalaking mga problema. Natatakot po tayo, no? At yung mga kahinaan natin ay dumadating, lalong-lalo na kung naiisip po natin yung mga resulta, yung mga kahihinatnan ng mga problema ang ating pong kinakaharap. Alam niyo po, napakaganda ng pangako na mababasa po natin sa Deuteronomy 31:6, no? Isang pangako na kasama natin ang Panginoon palagi sa ating pong buhay. Ano po ba ang sinasabi dito? Kayo'y magpakatapang at magpakatibay ng loob. Huwag kayong matakot o manglupaypay sa harap nila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, siya ang sumasa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Alam niyo po, ang talata pong ito ay isang makapangyarihang pangako sa gitna po ng kawalang katiyakan. Tinatawagan po tayo na ating Panginoong Diyos, kanyang bayan, na maging matatag. No? Dahil hindi sa kanila pong sarili o sa ating sarili, kundi dahil siya ay kasama natin. Ang kanyang presensya po ay nag-aalis ng takot at nagbibigay ng katiyakan ng kanyang katapatan sa bawat isa. Kaya naman, kung ano ang kinakaharap ninyo, dahil kayo man ay natatakot sa mga problema ang kinakaharap o sa mga challenges sa buhay po natin o kaya sa mga pagsubok, tayo po ay tumawag lang sa ating Panginoon sapagkat siya ay laging nandyan, siya ang magpapalakas sa atin. Now, tingnan po muli natin sa English, no, yung ating pong teksto, Deuteronomy 31:6. Ang luwaan po yung sabi doon, "Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee." No? Ulitin po natin. Sabi po dito, "Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that goeth before thee. He will not fail thee nor forsake thee."
No? So, try po natin i-memorize po ito sa buong maghapon. At natin pong laging isipin yung kalakasan ng ating Panginoon. Ano man ang kinakaharap nating problema, nandyan siyang palagi. At siya po ang nagpapalakas sa atin. So, meron po tayong 6 na puntos, no, dito po sa ating pong teksto na pinagbubulay-bulayan po ngayon. So, ang gagamitin po nating word, no, acronym ay STRONG. Yan, STRONG. Strong. Ibig sabihin, malakas, no? Ano po ba yung mga puntos na yun? Una, letter S, strong in the Lord, no? Matatag po tayo sa ating Panginoon. Malakas tayo kung tayo ay nasa ating Panginoon. Letter T, trust over fear, no? Tiwala sa halip na takot ang ating pong iniisip. Letter R remains with you, no, ang ating Panginoon, nananatiling kasama po natin. Letter O, ongoing faithfulness, patuloy po ang katapatan ng ating Panginoon. Letter N, never forsaken, hindi po tayo kailanman iiwan ng ating Panginoon. At ang panghuli ay letter G, go forward with courage, no? So yan po yung strong. Tandaan po natin, kung kayo ay nakakaharap ng mga problema, stay strong, no? Kung kayo ay nakakaharap ng mga pagsubok, manatili tayong matatag. Kung tayo ay parang nanghihina, isipin natin ang ating Panginoon, kasama natin, at siya ang magpapalakas sa bawat isa. Okay? So, isa-isayin po natin yung ating pong acronym, letter S, strong in the Lord. No? Ang sabi po dun sa teksto, be strong. Okay? Magpakatapang daw po tayo. Now, ito po ay hindi request. Ito po ay inuutusan tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Tayong kanyang bayan na maging matatag, at siya rin ang nagbibigay ng lakas sa atin. Hindi po tayo sa sarili po natin, no, na nagkakaroon ng kalakasan, dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang nagbibigay nito. Now sa Ephesians 6:10, ito po ang sabi, be strong in the Lord and in the power of His might. No? Kayo daw po ay magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Alam nyo, ang kalakasan natin ay nanggagaling lang sa ating Panginoon. No? Hindi sa sarili po natin. May mga time na parang umaasa tayo sa sarili po natin, pero huwag po tayong umaasa sa sarili natin, dahil ang ating Panginoon mismo, sa kanya galing yung ating pong kalakasan. Now, ang sinasabi naman dito sa Isaiah 41:10, I will strengthen thee, no? Siya daw po ang magpapalakas, no, sa bawat isa sa atin. Kaya nga, yung mga pangako na ating pong pinagbubulay-bulayan, no, lagi po nating isipin ito. Dahil ang ating Panginoon, hindi po tayo iiwanan. Hindi po tayo pababayaan. Yung ating pong lakas ay hindi galing sa sarili po natin, kundi ito ay galing sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay ng kakayahan, no, para tayo po ay humarap sa mga laban, no, sa ating pong buhay. Now, sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, page 70, our strength is found in God alone. Ang atin daw pong lakas ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga, umasa po tayo sa ating Panginoong Diyos, no, para sa ating pong lakas. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayanan. Hanapin po natin ang lakas mula sa ating Panginoon araw-araw sa pamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at patuloy na pag-meditate sa kanya pong mga banal na salita. Okay? At ang pangalawa po, doon sa ating pong acronym na STRONG ay yung letter T, no? Trust over fear. Ibig sabihin, tiwala sa halip na takot. Ang sabi po doon sa text, fear not, be not afraid, no? Yan po talaga, talagang dalawa yung ginamit po na word daw po dito, no? Sa Tagalog ay huwag lang kayo matakot. Sabi po dito, fear not, be not afraid, no? Halos pareho naman talaga 'yon, no?
talagang ang ating Panginoong Diyos ay nandyan dahil pinapalitan po niya yung ating takot ng pananampalataya. Kaya kung tayo po ay natatakot, huwag tayong matakot. Alam nyo, ang isang bata, maaaring siya po ay matakot, no? Pero kapag siya po ay kasama ng kanyang tatay, kahit gaano pa kadilim, no? Kung siya ay yakap-yakap ng tatay niya, siya ay nakayakap din sa kanyang tatay, kahit sila ay lumalakad sa madilim na lugar, hindi po natatakot ang bata. Dahil sa ano, kasama niya yung kanyang tatay. Ganun din po tayo, no? Tayo po ay magiging malakas kapag lagi nating naiisip na kasama tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kanya galing ang ating pong kalakasan. Sabi po sa Psalm 56:3, "What time I am afraid, I will trust in Thee," no? Sa araw daw po na tayo po ay matakot, no? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Yan. Sa 2 Timothy 1:7, "God hath not given us the spirit of fear," no? Hindi po tayo binigyan ng ating Panginoong Diyos ng spirito ng takot, no? Kaya huwag po tayong matakot. Dahil ang ating Panginoon ang kasama nating palagi. Hindi po niya tayo iiwanan. Ang takot po ay actually natural po ito, no? Ngunit tinatawagan tayo ng ating Panginoong Diyos na magtiwala sa kanya sa halip na magpadala sa takot. Dahil ang takot nandyan palagi po yan. Pero nawawala ang takot katulad ng isang bata, katulad ng sinabi natin kanina. Yung bata matatakot sa dilim. Pag siya lang mag-isa. Pero ang bata, kapag kasama niya yung kanyang tatay, kahit madilim, hindi na po yan natatakot. Ganon din po tayo. Tayo ay natatakot. Normal sa atin na matakot. Pero pagkasama natin ang ating Panginoong Diyos, hindi na po tayo natatakot dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 200, ito pong sabi, "Faith and fear cannot dwell together." No? Ang pananampalataya daw po at takot ay hindi maaring magkasama. Kaya nga, piliin po natin na tayo po ay manampalataya kaysa matakot. Manalangin tayo kapag tayo po ay nangangamba. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na kung meron tayong kinakaharap na malaking problema o mga pagsubok sa ating pong buhay. Okay? At ang pangatlo po, yung letter R, remains with you. No? Sabi po dun sa text, "The Lord thy God that go with thee." Ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo. Alam niyo po, yung presensya ng ating Panginoong Diyos ay palaging kasama natin. Hindi po siya umaalis, no? Tayo lang ay tumatalikot. Hindi natin siya pinapansin. Pero ang ating Panginoon nandyan palagi. Sabi po sa Matthew 28:20, "I am with you always," no? Ang ganda po ng pangako po na ito. Saan man tayo pumunta, nandyan ang ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan na tayo po ay tumawag sa Kanya o makipag-usap sa Kanya. Ano man ang ginagawa po natin, alam niyo po, ang pakikipag-usap sa Panginoon ay hindi lang po sa magitan ng pananalangin, no? Maaring kahit kayo naglalakad, no? Nakikipag-usap kayo sa Panginoon. Maaring kayo ay nagtatrabaho, kayo man ay nagluluto, o kung ano man ang ginagawa ninyo, ay maaari kayong makipag-usap sa ating Panginoon. Okay? Sabi po sa Psalm 23:24, "Thou art with me," no? Ikaw ay kasama ko. Hindi po tayo pinapadala ng ating Panginoong Diyos ng mag-isa. Bahala ka sa buhay mo, wala pong ganun. Siya po ay lumalakad na kasama po natin. Yung kanyang presensya ay katiyakan natin na laging nandyan. Ang sabi nga ni Ellen White sa Steps to Christ, page 100, "Christ is with us in every step of our journey," no? Ang ating Panginoong Kristo ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Biro niyo po 'yan, no? Hindi po tayo nag-iisa. Maaring sabihin ng mga tao na parang mag-isa ka lang sa buhay, wala kang kasama, pero
hindi po tayo nag-iisa dahil ang kasama po natin ay ating Panginoon. May narinig nga po ako isang kaibigan, no? Na siya po ay dalaga. Medyo may edad na po siya. Laging tinatanong siya, hindi ka ba natatakot na wala kang kasama? Na ikaw ay nag-iisa lamang, na wala kang asawa, wala kang mga anak? Paano na lang yung future mo? No? Yung tinatanong po sa kanya. Alam niyo po yung sagot niya? No? Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking Panginoong Jesus. No? So napakaganda po na ganyan ang sagot natin. Kapag ang maraming mga tao iniisip na tayo po ay nag-iisa lamang, tayo po ay mahina, o sabihin po natin, kasama ko ang Diyos. Alalahanin po natin, no, na ang ating Panginoong Diyos kasama po natin. Huwag mo natin isipin na tayo po ay nag-iisa. Lumakad po tayo araw-araw na ang Diyos lamang ang ating tinatawagan, ang Diyos lang ating kinakausap, at Diyos lamang ang ating pong sinasandigan. Okay? At ang pang-apat po, no, on letter O, ongoing faithfulness. No? Sabi po dito, He will not fail thee. No? Hindi kanya pababayaan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos hindi po kailanman nagbabago. No? Lagi siya ay kasama natin. Yan. So, 1 Kings 8:56, There hath not failed one word of all His good promises. No? Wala daw pong isang salita, no, sa lahat ng kanyang sinabi na pangako ay nabibigo. O, kaya nga napakaganda ng programa po natin, mga pangakong hindi nabibigo. Yan po talaga yung mga teksto na ating pong napag-aralan, no, at yung mga teksto na pag-aaralan pa natin, ito ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos na walang kabiguan. Siya po ay tapat, no, sa bawat isa. Dakila po ang kanyang katapatan sa atin. Alam niyo po, perpekto, no, ang mga tala ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito kailanman nagbabago. Hindi kailan mabibigo. At ito po ay naninindigan at hindi po mabubuwal. Ang sabi ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 293, God is faithful to all His promises. No? Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Kumapit po tayo sa kanyang mga sinasabi at maniwala po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Okay? At ang panglima po doon sa ating pong acronym, letter N, never forsaken. Okay, napakaganda po dito. Sabi sa text, nor forsake thee, ni pababayaan man. No, hindi po tayo kailanman iiwan ng ating Panginoong Diyos. No, dahil tayo, kung tayo nagtitiwala sa Kanya, yung pangako niya, it stands always. No, hindi ho ito mabubuwal. Sabi po sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. No? Napakaganda po ng mga pangako sa atin ng ating Panginoon. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Maaring narinig na natin ito, no, kung kayo ay kinasal na, no, sinabi sa inyo ng iyong kabiyak, hindi kita iiwan, no, nag-promise I do, ang sabi nung pastor, no, until death, no, in sickness, in health, no, sabi dito, in wealth, in famine, no, till death do us part, no. I do. Tapos pag ilang panahon, ay nag-aaway na. At nakakalimutan na yung pangako na hindi iiwanan. Pero alam niyo po, yung pangako ng ating Panginoong Diyos, ito po ay hindi mabibigo. Sabi pa sa Psalm 37:8, The Lord forsaketh not His saints. No? Ang ating Panginoon, hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Alam niyo po, kahit sa pinakabata, no, at pinakamatatanda,
kahit sa pinaka mabababa o pinaka matataas na mga kalagayan, no, hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang presensya, ito po ay nananatili, ito po ay permanente. Okay? Kaya naman, ang ating Panginoon, no, panghawakan po natin yung kanyang mga pangako. Sa Desire of Ages, page 194, the Lord, sabi po dito, the Lord will never forsake those who put their trust in Him. Hindi kailanman pababayaan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. No? Kaya nga, huwag po nating isipin, no? Tayo po ay iiwanan ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. No? May mga time na tila tahimik ang ating Panginoong Diyos. O, manatili po tayo nagtitiwala dahil ang ating Panginoon ay tapat. Okay? At ang pang-anim po, letter G, go forward with courage. No? Sabi po dun sa text, be strong and of good courage. No? Tinatawagan po tayo ng ating Panginoong Diyos na magpatuloy, no? Na magkaroon ng lakas ng loob dahil tayo ay merong pangako ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Joshua 1:9, be strong and of good courage, yan ang sabi. Alam nyo, nung time na ito na si Joshua ay at ang mga Israelita ay kumakaharap doon sa mga malalakas na mga bansa doon sa Canaan, no? Ang sabi ni Joshua, be strong and of good courage. Natatakot na sila dahil narinig po nila na talagang higante yung mga tao doon, malalakas. Pero si Joshua ang nagsalita na magtiwala sa Panginoon, no? At dito naman sa Psalm 27:14, wait on the Lord, be of good courage. Kapag tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, magpakatapang tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Oh, ang ating Panginoon papalakasin ang ating pong mga puso. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos, maaari po tayong magpatuloy ng may tapang, no? Anuman ang ating pong haharapin. Ganyan po talaga. Kapag tayo ay may kasama, alam nyo, sa mga magkakabarkada, no, pag isa ka lang, no, lalaban ka sa away, talagang matatakot ka. Pero bakit kapag ka ang mga tao, marami sila, ang tatapang, no? Ganyan din, magkakasama kasi sila. Tayo, no? Hindi naman tayo makikipag-away at sasabihin, o Panginoon, kayo bahala umaway dyan. Hindi po. Tayo po ay sinasamahan na ating Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng kalakasan, ng tapang. Tayo po ay sumulong sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, humakbang tayo ng may pananampalataya. Huwag tayo pong umatras, no? Huwag tayong matakot. Harapin po natin ang mga pagsubok ng may tapang at may lakas ng loob sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Katulad ni Joshua, alam niyo po, hinamon nga ni Joshua yung mga Israelita, no? Okay? Choose you this day, ang sabi niya, whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ay nasabi ni Joshua dahil kilala niya ang ating Panginoong Diyos. Yan ay nasabi ni Joshua dahil sa may tiwala siya sa ating Panginoong Diyos at alam niya na sasamahan siya ng ating Panginoong Diyos. Sa buhay po ba natin, masasabi rin po ba nating I will serve the Lord? Alam niyo po, masasabi niyo lamang yan kapag kilala niyo ang ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan, patuloy nating makikilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya at alamin po natin ang lahat ng mga kayang gawin ng ating Panginoong Diyos at patuloy na ating pong ilagak ang ating pong sarili sa Kanya. Okay? So ulitin po natin yung ating pong acronym, STRONG, S-T-O-R-N-G. S, strong in the Lord, maging matapang po tayo sa ating Panginoon. Okay? Letter T, trust over fear, no? Tiwala sa halip na takot, okay?
Letter R remains with you. No, nananatili siya, nakasama po natin. Letter O, ongoing faithfulness. Patuloy ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. And letter N, never forsaken. Hindi niya tayo iniiwan o pinapabayaan kailanman. And letter G, go forward with courage. Humayo po tayo ng may tapang. Alam niyo po, dito sa Deuteronomy 31:6, ay nagpapaalala po sa atin na tayo ay maging matapang. Okay? Pinapalakas po tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nagtitiwala sa Kanya na sa halip na tayo po ay natatakot. Kasama po natin siyang palagi. At pinapakita po niya ang kanyang katapatan sa bawat isa. Hindi niya po tayo iniiwan at maaari po tayong magpatuloy ng may tapang. Ngayon, anuman ang pinagdaraanan po natin, huwag tayong matakot. Huwag tayong umatras. Manindigan tayong kasama ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pangako niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makarinig ng napakagandang pangako ninyo na kayo ay laging nandyan, hindi kami iiwan ni hindi kami pababayaan. Kaya naman, amin pong muling tinatalaga ang amin pong buhay sa inyo. Samahan nawa po kami, Panginoon. Gabayan. At kayo nawa po ang patuloy na humawak sa aming mga kamay upang sa aming pong paglalakbay Kristiyano, mararanasan po namin ang kapayapaan sapagkat kayo ang kasama namin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Marami salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, no? Dito po muli sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po, marami salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Isa na namang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. And welcome to another episode of Faithcast. This is Lou Imperial.
0: At ako naman si Rolyn Kadalig.
1: Ayan, a joyful morning po sa inyong lahat. God is good all the time.
0: Yes.
1: Kayo po ba ay masaya na muli po nyo kaming mapakinggan? Tayo po ay nasa episode 11 na. Napakabilis ng oras, ma'am. Napakabilis pala ng panahon. Sorry, mga kaibigan. Ano po ang word of the day po natin nung last episode? Naalala nyo pa,
0: ayan,
1: ma'am Rolyn?
0: Lou, napakagandang tanong yan. Mm. Alam mo, kahapon, mm-hmm, nung pumunta ako sa Talipapa natin, maalala mo yung nagluluto ng home cook,
1: yes,
0: na ulam, mm-hmm, na si Malu. Hi, Malu. Alam ko nakikinig ka na naman dyan. Sabi niya sa akin, alam mo, ma'am, ang ganda ng inyong topic last Sunday. Sabi ko, ano naman yung naalala mo sa topic natin? Sabi niyang ganun sa akin, ay nako, naalala ko yung parable ng kabayo.
1: Yes.
0: Sabi niya,
1: hindi
0: kawawa.
1: Nakapag-decide.
0: Yes, kawawa naman yung kabayo na hindi nakapag-decide. Yung chronic indecisiveness. Kaya talaga, pag sabi niya, pag matagal ka talaga na mag-isip, matagal ka talaga na mag-decide, nako, may hindi maganda na kahihinatnan. Mm. At mamamatay ka na lang kagaya ng kabayo. Hindi ka pa nakapag-decide. Kaya sabi niya, ang word for the day, last Sunday, ay decisiveness. Kaya, ayan, kapatid. So, yan po ang ating word of the day last Sunday.
1: Mm-mm. Kaya ang katanungan po sa atin, ano, are we willing to respond to God's calling for us? Nakakatuwa pong isipin, ano, Ma'am Rolyn,
0: yes,
1: na every episode po natin dito sa Faithcast ay we are growing with knowledge and wisdom para po maintindihan po natin kung ano po ang faith and faith in action. Marami po tayong mga illustrations and mga kwento, mga parable na pinag-uusapan po. And also yung mga kababaihan po sa Biblia, yung mensahe po ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, yung kanya pong mga promises, and of course, our own testimonies po and your testimonies. Kaya naman, mga kaibigan, inaanyayahan pa rin po namin kayo, no, na i-share po ang inyong mga storya, ang inyong mga reflection sa amin, dahil gusto po naming nababasa yan para lahat po tayo can relate with each other. Hindi,
0: yeah,
1: po ba, Ma'am Rolyn?
0: Tama.
1: Kaya naman
0: do
1: po, kamustahin natin sila. Nagagawa niyo po ba yung mga faith challenges natin dito? Ayan po ang aming ipinagdarasal, ano, na nagagawa natin, kasi simpleng-simple lang po yan pero makakatulong po yan sa ating lahat.
0: Kaya maganda, Lo, alam mo, na invite natin yung mga ating listeners na i-comment nyo kung ano yung mga nagawa nyo na or na, yeah, nagawa nyo sa ating faith challenge. Kasi gusto din natin, Lo, na mabasa at malaman kung ano yung ginawa na nila na or meron transformation ba sa kanila ng Diyos sa buhay, sa pamamagitan ng pag-apply sa mga natututunan nila dito sa Faithcast, yung mga lessons po natin. Kaya ipanalangin po natin araw-araw na tulungan at turuan po tayo ng Holy Spirit. Ano,
1: yes,
0: Lord, na magawa po natin ang ating mga faith challenges for the week. Kasi madali lang naman gawin.
1: Opo. At saka po, alam naman po natin na hindi naman talaga madali ang buhay, lalo na sa panahon ngayon, hindi,
0: yeah,
1: po ba? May maraming mga challenges, mga pagsubok, ayan. Kahit ano pong status ng ating mga buhay, marami pong mga pagsubok, pero alam niyo po, every day is a blessing, ano po, of opportunities to still see God's goodness. Kaya mga kaibigan, napakabait pa rin po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa bawat karanasan po natin sa araw-araw, ay meron po tayong mga lessons na natututunan upang mas mapalapit po tayo sa Panginoon at maging mas matatag pa po tayo.
0: Ayan, tama ka, Lu. Kailangan natin talaga ng connection sa ating Panginoong Jesus.
1: Yes.
0: Sabi nga sa, maalala ko lang sa James 4 verse 8, anong sabi doon? Draw near to Him and He will draw near to you. Kaya meron po tayong step po na gagawin, and that is to draw near to our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Kaya, ayan, Lu, excited na ba kayo kung ano yung word for the day natin? Mm-hmm. Kaya gusto kong i-comment nyo below kung anong episodes ang napakinggan nyo at nag-reflect na kayo dun sa episodes na yan. Or isulat nyo kung anong word topics na yung inyong napakinggan, gaya ng unang word po natin. Ikaw, Lu, maalala mo ba kung ano yung word, unang word natin?
1: Tanda ko pa yan, ma'am. Altruism.
0: Ano ayun, altruism. Kaya tama, kaibigan, na ang unang word natin ay altruism. Kaya huwag niyo pong kalimutan na ibahagi sa amin ang inyong mga komento. Ano yung mga salitang tumatak po sa inyo mula sa ating nakaraang mga usapin, or anong word po ang pinaka, siguro maganda rin na tanungin natin, ano yung mga ang word na tumatak or pinaka nagustuhan nyo na nakarelate kayo doon sa discussion natin, sa word na ito. So gusto rin po naming marinig ang inyong mga reflections, mga kapatid, kaibigan. Share nyo din po ito sa Faithcast page
1: sa Facebook. Ayan,
0: or
1: po
0: sa Facebook po natin.
1: Ayan, kaya naman po mga kaibigan, sina-shout out po namin kayo, lahat na nakikinig po sa AWR,
0: yes,
1: 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung meron po kayong gustong iparating sa amin, i-contact lamang po kami sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. Huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-follow, and mag-share, subscribe, at ibahagi po ang ating programa upang mas marami pa pong mabless sa salita ng Panginoon sa mga kwento po na ating tatalakayin dito lamang sa Faithcast.
0: Ay, alam mo, Lu, gusto ko ring batiin ang aking kapatid sa Cervantes.
1: Yes.
0: Alam mo, nakita ko minsan talagang mga kapatid ko din, no, na pino-post nila sa kanilang messaging.
1: Parang nakita ko rin po yan, ma'am.
0: Facebook account.
1: Talagang full support ang family Acejo.
0: Kaya sabi nila, Ading, pag-greet mo naman ang taga-Cervantes. Ayan, from Cervantes, Ilocos Sur, na mga nanonood ngayon, ay gusto kong i-greet kayo. At salamat sa pag-share ng mga episodes na ito. Gusto ko rin batiin ang aking mga kaibigan, yung mga kaibigan ko mula bata. Nung elementary years hanggang ngayon ay mga kaibigan ko po sila. Special mention, ito sina Roosevelt Acejo, yung aking panganay na kapatid and family, Rodeo Acejo and family. Ang mga kaibigan, sina Jessel, Willibeth, Maribel, and Delilah. Sila ang aking mga kaibigan mula elementary. Shout out po sa inyo. Sana itong episode na ito ay mapakinggan nyo at ma-share nyo din sa iba para marami pang ma-bless.
1: Yes. Nakakatuwa naman, no, ma'am. Napaka-supportive naman ng mga kaibigan nyo pamula elementary.
0: So, at natutuwa sila. Sabi niya, oh, congratulations, sis. At meron kayong ganyan na radio program. At alam daw nila na maraming nga mabli-bless.
1: Kaya shout out din po sa inyo, no. Maraming salamat po sa inyong pagtutok o pagsubaybay dito sa aming programa. Kaya naman po, simula na tayo sa ating usapan, ma'am. Tatanungin ko po ulit kayo. Naranasan niyo na po ba na sa gitna po ng inyong paglalakbay sa inyong life's journey, ano po, tila parang napakaraming hadlang, napakaraming challenges, no, na parang gusto na nating sumuko. Dumaan na po ba kayo sa puntong sinabi ninyo sa sarili nyo na ayoko na, suko na ako, hindi ko na kaya, na parang mas mabuti na lang na tumigil ako kasi wala naman, ayoko na, hindi ko na kaya at ayoko nang magpatuloy. Naranasan niyo po ba yan? Parang nasabi niyo na po ba yan sa inyong mga sarili? May isa pong napakagandang halimbawa sa Biblia na nais po naming ibahagi sa inyo ngayon. Isang halimbawa ng hindi pagsuko, may pagpupursige at may matinding pananalig. Kaya naman po, ang word of the day natin ay tungkol sa determination o determination.
0: Ayan, I love the word, determination. Mm-hmm. Kaya nga ang last episode po natin, kung maalala mo, Lu, ano yung ating last episode ay
1: Decisiveness.
0: Mm-hmm. Parang part 2 itong ating pag-uusapan ngayon. Karugtong kasi itong determination dito sa decisiveness. So gusto ko lang i-differentiate kung ano yung decisiveness at determination. Yung decisiveness, yung nabanggit natin doon sa last episode po natin, na ito yung ability mo na mag-decide.
1: Na mabilis.
0: Na mabilis. Pero yung mabilis na yon with confidence. Kasi alam mo kung ano yung reason or clear sa'yo kung ano yung purpose, bakit ka nag-decide ng ganon. At alam mo din yung kahihinatnan pag hindi mo nagawa yung decision na yon. And you know what would be your solution kung ano yung decision mo. Kung halimbawa man hindi maganda ang resulta. Yun yung decisiveness.
1: Okay. So decisiveness po is quick to decide with confidence.
0: Ayan.
1: Okay. So how about determination?
0: Yung determination naman, kaibigan, ay ito yung magpapatuloy ka sa iyong decision kahit gaano kahirap. Yun yung determination. So you are determined to go on, to continue on what you're doing, kung ano yung decision mo.
1: Opo. So dun sa pag-uusap natin kanina, ma'am, no, we can also correlate this with grit. Pero ang grit ay with passion.
0: Ah, magandang pag-usapan din natin yan.
1: Yes.
0: Yung word na grit. Abangan nyo yan, kapatid. Yung grit na yon.
1: So, even when difficulties arise, persevere to the end. Ang sabi nga po, never giving up on something is a sign of determination.
0: I like that. Never giving up on something is a sign of determination.
1: Yes.
0: So kung meron kang na mapursigi ka, that's already a determination.
1: Yes.
0: Ikaw, Lu, ano yung karanasan mo? Ito na naman tayo sa ating mga karanasan. Meron ka bang ano na malapit ka nang mag-give up because of the hardships and overwhelming experiences? Marami kang hindrances ba? At malapit ka nang mag-give up pero hindi ka nag-give up. Hindi ka natinag doon sa mga mga pagsubok.
1: Opo.
0: And you are determined to move on with your life. Ano yung nagbigay lakas sa'yo? At alam ko, yung nagbibigay ng lakas, yan yung tumutulong sa'yo to to have that determination. Sabi mo, I have decided and I will not give up.
1: Naku, baka maiyak ako nito.
0: Okay lang. Okay lang naman.
1: Hindi po, siguro, when it comes to, ano po, siguro sa job. Kasi po, di ba, parang antagal kong
0: Nag-antay,
1: pero nag-stop po ako ng work kasi nga po, ang main provider yung husband ko. So, nung nawala siya, ako na yung pumalit. Ako na yung naging head of the family. So, parang nung bumalik ako dito sa union, parang na-culture shock ako kasi becoming an AA is ano po talaga, mahirap, pero fulfilling job siya.
0: Yes.
1: Maraming ginagawa. So, siguro marami pong makaka-relate sa atin ng mga employees. Ano? Na yung sa dreams ba? Kasi syempre, pag may dreams ka, you never stop. May determination ka. Kaya lang po yung sinasabi nating hindrances, iniisip ko, kung magtutuloy ako mag-work sa'yo, mag-aalaga sa anak ko.
0: Mm-mm.
1: Kung mag-stay naman ako sa anak ko, mag-aalaga.
0: Mm-mm.
1: Paano kami kakain?
0: Yeah.
1: So, maraming sacrifices.
0: Na hanggang ngayon.
1: Opo, hanggang ngayon. Pero ipinapalalangin mo sa Panginoon, naggabayan ka through it all. So yun, sinasabi niyo pong pinagkukunan ng lakas talaga sa Panginoon yan. Ipananalangin niyo po, nakayanin niyo lahat kahit maraming workloads. Meron ka kailangang puntahan this week. Tapos ano, kailangan, basta marami po. Kaya ang pinaka-share ko lang talaga, yun nga po pagdating sa trabaho. Mahirap kasi maging single mom. Yes. Ma'am, mahirap mag-juggle. You wear so many hats.
0: So many hats, yeah.
1: Mm-hmm. Kaya po, ang lakas ng loob talagang inaano ko lang sa Panginoon. Ang dalangin ko po palagi, Lord, please uphold me.
0: Mm-hmm.
1: Sustain me. Give me enough strength for everyday wisdom and knowledge para magawa ko to sabay-sabay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos maalagaan ko pa rin yung anak ko. So, kayo mga kaibigan, nakaka-relate po ba kayo? Lalong-lalo na po sa mga single moms natin.
0: Yes.
1: Ano po yung mga experiences nyo? I-comment nyo po yan sa ating comment section, sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kayo, ma'am.
0: Gusto ko lang doon sa binanggit ni Lu, kaibigan, pag nandito kayo sa studio ngayon, mararamdaman niyo yung talagang sacrifices ni Lu as a single mom. No? Siguro yan yung masasabi ko rin na nakaranasan, nakailangan mo talaga ng determination.
1: Opo.
0: At nabanggit ni Lu na ang pinagkukuhanan niya ng lakas ng loob ay ang Panginoon.
1: Wala talaga iba, ma'am, kahit
0: yes.
1: Tuon mo yung attention mo, halimbawa, mag-ano ka with friends, makisama ka with friends, it's not enough Oo, mare-refresh ka.
0: Yes.
1: Parang yung utak mo. Pero at the end of the day, you really need God.
0: Yeah.
1: Na, Panginoon, patibayin mo ko, hindi ko kaya, na sabay-sabay, kayo na pong mamahala sa akin.
0: At yun nga, alam naman natin na single mom si Lu. Yung ano ba, yung karanasan na very dependent ka sa husband mo.
1: Mm-hmm.
0: And then yung biglang parang wala na.
1: Wala
0: so,
1: na.
0: Naramdaman ko talaga na mahirap. Siya na yung nakaranas nitong kahirapan, hindrances, yung mga paghihirap, hardships. Pero nakayanan niya. Why? Because she really entrusted everything to the Lord.
1: Yes.
0: At doon siya kumukuha, sa kanya lang siya kumukuha ng lakas. No? So that's determination. Ayan, naintindihan na po natin kung anong ibig talaga ng ibig sabihin ng determination. Mm-hmm. Ako naman, meron lang akong maalala na karanasan ko when we went to the US, sa California po ito.
1: Nice.
0: Merong park na para lang ma-share ko din, para ma-picture nyo kung ano itong park na ito. Ang pangalan ay Yosemite.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga listeners natin na nakarating doon sa Yosemite. Ito ay bundok talaga, matataas na bundok, na talagang pumupunta ang mga hikers, mga ganun. So, pag mga galing sa ibang bansa na pupunta sa California talaga, isa sa mga favorite place na to relax and to hike is doon sa Yosemite.
1: Mm-hmm.
0: So kami, na-invite kami, sabi nila, 4 hours hike lang ito.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating namin doon, Lu, sarado yung dadaanan na papunta doon. Pero 4 hours na hike yun.
1: Mm-hmm.
0: So, nung ano, kasi inaayos pala yung daanan.
1: Mm, grabe, ang tagal na hike nun.
0: Yes. Kaso lang, nandun na kami.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, pinagpatuloy pa rin namin. Pero, ibang
1: ruta
0: na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na doon sa 4 hours. So, ibig sabihin, mas mahaba.
1: Mm-hmm.
0: So, nung nandun na kami, nag-hike na kami, after four hours of walking, doon ko nakita na grabe, ang haba, ang hirap, mabato, materik ang daan, at grabing hindi ko na kaya na umakyat.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi ko, ayaw ko na, hindi ko na talaga itutuloy ito.
1: Yes.
0: Kasi iniisip ko pa lang, ilang hours pa nalalakarin ko, parang hindi kaya ng katawan ko. Pero in-encourage niya, ay, nandyan na, malapit na lang, sayang naman. Naglakad ka na ng 4 hours, tapos hindi mo man lang. Kasi pupuntahan namin yung Vernal Fall. Napakagandang fall doon sa Yosemite. So, because of determination and their encouragement, talagang tinapos ko lo. Pero biruin mo lo kung gaano kahaba yung pagbalik na naman.
1: Actually, we have the same experience, ma'am. 7 hours naman yung amin.
0: Oh, wow.
1: Diyan sa Inuman. Mount Inuman ata yung pangalan nun. Opo, ang kasama ko sina Apple. So, shoutout po kina Ate Misty, kay Apple. Basta marami po kami. 7 hours yun, ma'am. Hindi mo nagugustuhin tumigil dun sa gitna. Kasi napakalayo. So, dito natin ma-relate din ang determination. No, grabing dami ng oras sa lakad yun. umabot din kayo siguro ng 5 hours. Tapos, pagbaba, ilang oras din yun, di po ba? Mahirap talaga pong magpatuloy kapag marami tayong mga hindrances. Pero sa determination, you don't easily give up even when you face so many challenges in life.
0: Kaya sa buhay natin, Lou, lakas talaga ng loob at saka yung determination sa lahat ng paghihirap. Tatandaan po natin ay nagmumula lang yan sa Panginoon at nabubuhay talaga tayo lamang. Nabubuhay lamang tayo by His grace.
1: Kaya po, mga kaibigan, tayo po ay, ang determinasyon po ay lakas ng loob, no, na magpatuloy kahit mahirap, kahit pagod po tayo, kahit wala ng pagbabago, ano po. Kaya naman, ang kwento po natin ngayong umaga ay patungkol sa babaeng Shunamita. Alam po natin ang kwento na namatay po ang kanyang kaisa-isang anak. At sino naman po no, ang hindi malulungkot sa pangyayari pero naalala po niya si Propeta Elisha. Ito yung taong nagawan ng room sa kanilang bahay, no, para dito siya magpahinga tuwing dumadaan sila doon sa kanila. Nang dahil po sa kabaitan ng mag-asawa, ay nabigyan sila ng anak na ito po ay inasam-asam nila. Pero ang nangyari noon, lumalaki po itong batang ito, no? Ay sumakit ang ulo niya tapos namatay itong bata. Itong ina at itong babaeng Shunamita na ito po ay hinanap niya ngayon si Elisha para hilingin na buhayin niya ang kanyang mahal na anak. Naglakbay po siya ng malayo, ano? At tumahak sa mahirap na landas at hindi tumigil. Isipin niyo po yun. Talagang ang nanay gagawin ang lahat para sa anak niya.
0: Yes.
1: Hanggang sa matanggap niya na ang kanyang kahilingan mula sa Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Eliseo o si Elisha.
0: Elisha. Oo. Favorite na Bible story ito ng mga bata. Na yung si Elisha at saka itong woman, Shunamite woman. Tama ka, Lu, na grabing determinado itong mother na ito at hinanap niya si Elisha. At alam natin yung kwento na nabuhay yung kanyang anak sa pamamagitan ni Elisha. Kaya yan, talagang may pananalig ang mother na ito. Kaya at gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ni Elisha upang buhayin muli ang kanyang anak.
1: Ayan. Kaya naman mga kaibigan, no, makikita po talaga natin dito yung determinasyon hindi lang para sa isang nanay, pero para sa isang tao na gagawin ang lahat para, alam niyo, makuha yung inaasam-asam po niya. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay nasa gitna na ng pagsubok ngayon sa atin, no, marami talagang pagsubok, yung mga pagbaha ngayon sa Metro Manila, sa Norte, napakaraming pagsubok, wag po tayong susuko, wag po tayong bibitaw. Ang iyo pong determinasyon na lumapit sa Diyos, na patuloy na humingi, na patuloy na magtiwala, ayan po ang magbubukas ng pinto na maipakita sa iyo ang kadakilaan ng Panginoon. Maaari po na magbigay ng miracle sa atin ang Panginoon, hindi dahil po sa lakas natin, kundi dahil sa kanyang katapatan. God's faithfulness to each and every one of us.
0: Yes, tama ka dyan, Lu. So, ayan, gusto ko lang, ayan, gusto lang sabihin dito na ang determination ay hindi lamang basta pagtsatsaga.
1: Yes.
0: Ito ay pananalig sa Panginoon. Mm-hmm. Ano? Kagaya ng Shunammite woman na yan, talagang meron siyang faith sa Panginoon. Sabi nga na even just like a mustard seed, ay, ang faith mo, it moves mountain.
1: Yes.
0: Kaya yun po ang ating gustong sabihin sa ating mga kaibigan na we really need to have faith in God and to be determined whatever
1: circumstances whatever at hindrances
0: na ma-experience natin. Mm-hmm. Don't give up.
1: Yan. Kaya naman po, tayo dumako na sa ating Faith Challenge of the week. Ang challenge po natin, kapag tayo po ay nahaharap sa pagsubok na tila po napakahirap, sabihin po natin sa ating mga sarili, hindi ako susuko. Magpapatuloy ako, ang Diyos ay kasama ko at Kanyang tutugunan ang aking panalangin sa Kanyang takdang panahon.
0: Yes.
1: Pangalawa po, sa araw-araw mga kaibigan, tayo po'y lumapit sa Panginoon ng may determinasyon. Mm-hmm. Ipagpatuloy po natin ang ating pananalangin. Pray without ceasing. Ayan, kahit tila po wala ng pagbabago. Ipagpatuloy po natin ang paggawa ng tama kahit wala pong nakakapansin. Manatili po tayong tapat dahil hindi po tayo nag-iisa. Nakikita po ng Diyos ang lahat at hindi po niya kakalimutan ang iyong pagpupurstige.
0: Ayan. Ibig sabihin lang, Lu, huwag kang bibitaw.
1: Yes. Gusto ko. Huwag ganun daw. Huwag ganun, mga kaibigan.
0: Kaya kung inaantay mo ang sagot, alam mo, ang gawin mo, patuloy lang na lumapit sa ating Panginoon. Mm-hmm. At kung dumarami, ay ano ba yun sa Tagalog ko? Kung dumadami ang mga hadlang. Mm-hmm. Kasi marami talaga mga hadlang eh,
1: yes,
0: di ba?
1: Mas lalo pang ngayon, no ma'am? Ang daming mga challenges.
0: Challenges, yeah. Mas lalo kang kakapit sa ating Panginoon pag mayroong kayong mga ganun na karanasan, kaibigan. Mm-hmm. Kapit ka lang sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagbibigo sa Kanyang pangako. Mm-hmm. Siya ang nagsasabi sa Matthew 7 verse 7, no? Ask and it will be given. Seek and you will find, and knock and it will be open. Kaya manatili kang matatag, kaibigan,
1: yes,
0: at makikita mo ang Kanyang katapatan sa takdang panahon.
1: Amen.
0: In God's perfect time. Parang yan ang pinag-usapan namin ng kanina. In God's perfect time.
1: Yes. Kaya naman po mga kaibigan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tandaan po natin ng mabuti. Ang tunay na determinasyon ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos.
0: Amen.
1: Kahit mahirap ang daan.
0: Amen.
1: Hindi po niya tayo pababayaan, hindi niya tayo kalilimutan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at Siya ay tutugon sa atin.
0: Amen yan, Lu. Kaya lakasan po natin ang ating loob. Huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo sa pananalig sa Kanya, sa pag-asa at sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Darating din ang iyong pagpapala, kaibigan. Manatili ka lamang sa Kanya.
1: Yan. Darating din ang umaga, kaibigan. Kaya naman po, tayo ay huwag matakot. Magpatuloy po tayo dahil ang Diyos po ay kasama natin.
0: Kaya manatili kang matatag. Paulit-ulit natin sasabihin ito. Kasi baka mamaya yung ibang nakikinig dyan ito ang makukuha mo na mag-reflect at saka ito yung babaunin mo sa araw na ito. Manatili kang matatag, ang iyong determination ay magbubunga ng pagpapala.
1: Amen. So once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Faithcast. Nawa po marami tayong napulot na aral at may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. This is Lu Imperial.
0: At abangan nyo na kaming episode po ng ating Faithcast. And this is Rolyn Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on Faithcast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang umaga po ng Miyerkules, mga kaibigan. Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:03 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kamusta po ang gising ninyo, mga kaibigan? I pray that we woke up, revitalized and ready to accept God's mercies that are new every morning. This morning, mga kaibigan, I want to share with you a short devotional thought. Ito po ay pinamagatang piliin pa rin ang kabutihan. Alam niyo po, mga kaibigan, madaling maging mabait, di po ba? Kapag mabait din sa atin ang ibang tao, Pero paano kapag tayo po ay nasaktan, Kapag may nagsalita ng masakit, hindi po tayo pinahalagahan, o ginawan po tayo ng hindi maganda? Is it still easy to be kind? Alam niyo, our human nature, it's very natural na gusto nating gumante, di po ba? O iparamdam din sa kanila na ang sakit na na-feel natin because of what they did. Pero bilang mga tagasunod po ni Jesus, mga kaibigan, tinatawag po tayo sa ibang paraan. Sabi nga sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawaran gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Alam niyo, ang pagiging mabait, mga kaibigan, ay hindi po nangangahulugang tama yung mga ginagawa nila sa atin. Hindi rin ibig sabihin na kailangan nating hayaan ng iba na patuloy po tayong saktan. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, hindi natin nahayaang ang sakit na kanila pong ginawa sa atin ang magdikta kung anong klaseng tao po tayo. Dahil, mga kaibigan, si Jesus po mismo ay nakaranas ng pagtatakwil ng mga masasakit na salita at kawalan ng katarungan. Ngunit, hindi po niya hinayaang mawala ang kanyang pag-ibig. Kaya kapag tayo po ay nasasaktan, mga kaibigan, maaari nating sabihin, Panginoon, tulungan mo ako na huwag gumante ng sakit sa sakit. Hindi po laging madaling piliin ito, mga kaibigan, pero sa tulong po ng ating Panginoong Jesus, it is not impossible. And this morning, we will be listening to songs that will remind us of God's kindness, of God's goodness in our lives, mga kaibigan. Sometimes we just need a few tunes, a few hymns to remind us that we are not alone in this battle of life. Kaya kung kayo po ay may mga song request o mga awit na nais po ninyong marinig, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating himpilan. At habang kami po ay abangers sa inyong mga song request, pakinggan po muna natin ang awiting Diyos ng Kaparaanan.

Ating pong napakinggan ang awiting Diyos ng Kaparaanan. At ito po'y inawit ng grupong For His Glory. Our next song naman, ito po'y ang unang song request natin sa umagang ito. And it's entitled, Thank You, Lord. Ito po ay song request ni Sister Lucy Quiabang. Alam niyo mga kaibigan, hindi po madaling magpasalamat kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, di po ba? Pero kung minsan ano, sa mismo mga panahong mahirap mga kaibigan, doon po tayo higit na natututong magpasalamat sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maaring hindi po natin ito agad magets or maintindihan, ano? Pero maaari po tayong magtiwala na may magandang plano po ang ating Panginoon. Sabi nga sa Romans 5:3-4, ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Thank You, Lord.

Ating pong napakinggan ng awiting, Thank You Lord. At ito po'y inawit ng pamilyang Asidores. Bago po natin marinig ang sunod na awit, I wanna take this time to greet our live viewers. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, happy midweek po sa inyong lahat. Kasama natin ngayong umaga si Sister Jean B. Juanites. Siya ay nakasubaybay all the way from Olongapo City. Andito rin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Present to present din si Sister Lucy Quiabang at si Sister Marites Finones Adarlo. Shoutout din kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo at ang kanyang kaibigan sa Hong Kong na si Sister Kim De La Cruz. Ayan, all the way from Hong Kong na po ang naaabot ng ating himpilan. Nandito rin si Sister Sheena Villeta at si Sister Marisa Pascua. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Binabati ko rin po ang mga nakasubaybay sa ating YouTube live. Magandang umaga po. Ano, thank you so much for always supporting and always tuning in dito po sa Adventist World Radio Manila. Andito po sa ating YouTube live si at Nora Romblon 5680. Siya ay nakasubaybay from Bulihan, Silang Cavite. Ayan, happy midweek po sa inyo. And thank you so much for tuning in. Para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, if you have any song request, bukas no bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our next song naman ay song request ni Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Sa Kanya. Sabi nga sa Psalm 62:5-6, sa Diyos lamang maghintay ng tahimik ang aking kaluluwa sapagkat sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa. Narito po ang awiting Sa Kanya.

That's the song Sakania, at ito po'y inawit ni Sister Erica Sariola. You know that song, mga kaibigan, it's a very good reminder for all of us na maaari po nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga alalahanin, ang ating mga kinabukasan. Kapag hindi po natin alam kung ano bang dapat nating gawin o kung saan ba tayo lalapit, ano, bumalik po tayo sa Kanya. Dahil sa Kanya, meron po tayong lakas, meron po tayong kapayapaan, at may pag-asang hindi nabibigo. Our next song naman is still in line with the same theme, and it is entitled Ikaw ang Lakas. Ito po ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Brother Jeffrey. Sabi nga sa Isaiah 40:29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa walang kapangyarihan ay dinaragdagan niya ang kalakasan. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Ikaw ang Lakas.

That's the song Goodness of God. At ito po'y inawit ng Sabroso Sisters. Our next song naman is still in line, you know, in reminding us of God's goodness. And it's entitled Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ito po ay song request ni Sister Jean B. Juanites. Alam nyo, sa dami ng ating iniisip at hinihiling sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, minsan we tend to forget to stop and pause, ano, at alalahanin ang mga kabutihang nagawa po niya sa ating buhay. Ang bawat bagong umaga, ano, yung bawat panalangin na sinasagot, bawat pagkain sa ating lamesa. Maging yung lakas po natin para magpatuloy sa araw-araw. That is a testimony of God's goodness. Sabi nga sa Psalms 105, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Pakinggan po natin ang awiting Kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

That's the song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay pininawit ng pamilyang Asidors. Our next song naman ay song request ni Brother Bong Clemente. Ayan, happy midweek, Brother Bong. And thank you so much for tuning in. He requested such a beautiful song entitled How Great Thou Art. Alam nyo, kapag pinagmamasdan po natin ang kalikasan, mga kaibigan, ang lawak ng ating langit, at ang napakaraming biyayang natatanggap po natin araw-araw, we are reminded kung gaano kadakila ang ating Panginoong Diyos. Ngunit higit pa po sa kanyang mga nilikha, nakita po natin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Sabi nga sa Psalms 145 verse 3, dakila ang Panginoon at lubhang karapat dapat purihin. Ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, How Great Thou Art.

That's the song How Great Thou Art. At ito po'y inawit ni Sister Zenny Rodriguez. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled Trust in God. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam niyo, mga kaibigan, ano, hindi po natin palaging alam kung ano bang mangyayari kinabukasan. We don't know what's gonna happen next, di po ba? May mga plano tayong pwedeng magbago. May mga plano tayong kala natin yun na yun, pero biglang hindi po pala, ano, or yung mga tanong na hindi po agad nasasagot. Pero kahit hindi po malinaw ang susunod na hakbang, mga kaibigan, maaari po tayong magtiwala sa Diyos na nakikita po niya ang buong larawan. Sabi nga, sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Good day sa inyong lahat muli, mga kaibigan, mga tagapakinig at taga-nood po ng ating pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. And syempre, we are live once again po sa ating pong programa. Kaya po, we are so glad and we're so very happy to have you here with us once again sa napakaganda pong nating pagtatalakay patungkol po sa ating pong programa dito lamang sa Adventist World Radio. At ang atin po muli po, ano mga kaibigan, na atin pong programa ngayon, walang iba kundi ang atin pong programang The Healing Wonders of Diet, kasama po si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po natin siya kumusahin, mga kaibigan, ano, ay gusto po muna nating itala po ninyo ang atin pong numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891 para po sa inyo pong mga comment. At kapag meron po kayong mga questions, ay pwedeng-pwede nyo rin po itong pwedeng-pwede nyo rin po itong isend sa atin para po matanong po natin on the spot kay Dr. Blessy. And that is why po, mga kaibigan, ano, we are very, very blessed and we are very happy once again to have you here with us. Kaya kung nasan man kayo ngayon, ay gusto po namin na nariyan pa rin kayo lagi, nakasubaybay sa atin pong programa para sa atin pong mga napapakinggan, ay nabe-bless din po yung atin pong mga kababayan. So ngayon po, kumusta natin ang atin pong laging kasama? Doc Blessy, kumusta po kayo? Hi, Doc. Ayan, medyo there's just only a technical difficulties po on the end of our dear friend. Pero, ayan. So, anyway, as we move on, friends, ano, ay meron po tayong napakagandang talakayan, pag-uusapan, because it is about margarine, butter, or lard. Ano bang difference neto? What makes it different from one another? Why is it that it's so very important for us to understand such a thing as this? And let's take a look at this one. Margarine have been being used by most of our tawag dito, Filipino household. And minsan ano ay iiba natin yung term na margarine at saka yung butter. Ito pa, isa naman, lard. Ano ba yung lard? Diba, most likely ito yung medyo naninigas na mantika. And then, ngayon, nami-mistake ng karamihan about these three things. Anyway, now that we have Doc with us. Doc, kumusta po kayo?
1: Hello, mabuti.
0: Ayan, amen. So, Doc, I've been telling them already. I've been sharing with them yung atin pong topic, margarine, butter, and lard. The last time kasi pinag-usapan natin yung different types of rice. Ngayon naman po, ipag-usapan naman natin itong different types of Filipino household panggisa. Ayan, na ginagamit po natin. Well, many people mistake margarine as butter or butter as margarine. We don't even have this kind of knowledge. No? Ano bang difference nito? And then, sa lard naman. Ano po yung difference ito sa mantika at ano po itong lard na ito? And as we delve into more of our inquiries, Doc, regarding this sa ating nutrition naman. So, Doc Blessy, ano po ba itong tatlong ito? Why is it that it's so very important na pag-aralan natin ang mga bagay na ito at sa ating kalusugan din po? Doc?
1: Ayan, yung butter, alam naman natin yan. Pag bumili kayo sa palengking butter, talagang bibigyan kayo ng butter na usually talagang black na kagano, no? Yung margarine naman, commonly talagang alam nyo na sobrang kulay dilaw yung margarine. Yung lard, hindi masyado kasi usually commercial yung gumagamit ng lard.
0: Mm-hmm.
1: Yung sources niya, generally speaking, pag sinabi talagang butter, dairy fat yun. Galing yun sa dairy. Pagka naman margarine, galing sa plant oil. Plant oil based. Pag sinabi namang lard, unless merong vegetable lard silang ginagamit. Pero generally speaking, rendered pork galing sa baboy, pork fat. So yun ang malaking kaibahan nitong tatlo na to. Ang common characteristics nila, high in saturated fat silang tatlo. Mm-hmm. Yun ang common characteristics nila. Yung paggamit naman, yung butter, usually sa Filipino household, talagang pampalaman at saka margarine. Talagang panglagay nila sa pandesal or sa tinapay. yung lard, again, hindi masyadong ginagamit kasi nga commercially used yung lard sa mga baking, big baking, baking production. Yung butter and margarine ang common household ng mga tao ngayon na ginagamit. Kasi you can buy it individual packing na kaya lang ng household gamitin. So yun po yung dalawang common. Itong margarine at saka itong lard, very common naman sa mga baked products. Kaya minsan, hindi kayo kumakain ng, hindi kayo bumibili ng lard na hindi nyo na, ibig sabihin sa grocery nyo, hindi nyo binili yung lard, pero bumili naman kayo ng mga baked products, maaaring nagtataglay din yan ng lard or kaya ng margarine. Mm-hmm. So yan po yung mga, ano, yan yung mga possibility na sources niya.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano? So now we have understood this type of things. And now, Doc, let's move on. Ano? Nabanggit nyo na rin po kung saan nanggagaling ang bawat isa. At nabanggit nyo rin po yung kung saan mismo minsan ito nagagamit. Pero, Doc, why, anong difference po nila? Bakit po magkakaibang lasa, texture, at kulay ng tatlong ito? Meron po ba siya, are there additives that are added into it? Why is it that this one is like this? Or is there any particular tag dito, production state nito na nagbibigay ng ganitong kulay or texture or lasa sa mga binanggit po natin na mga bagay nito, like margarine, butter, and lard? So if there is naman, Doc, ano, now it is being used for cooking and baking. Most po, ano, can we mention some maybe risks or health benefits, risk and benefits from using this po? Sige po, Doc, let's answer it one at a time po.
1: So, yun nga, yung main, ang pinaka-main differences talaga nila, yung pinanggalingan nila. So, dahil nga magkakaiba yung pinanggalingan, nagkakaiba din yung lasa kasi nga yung pinanggalingan ay iba. Katulad ng ano, butter. Mas malinamnam ang butter kaysa sa margarine kasi nga yung butter ay galing sa dairy. Kaya parang mas malinamnam yung butter kaysa doon sa ano, sa margarine. Yung margarine naman pwedeng i-extract from soybean, sa palm and sunflower oil. Depende sa source nung margarine. So pero ito puro to industrial process. Okay, mga industrial process to na hindi natin kayang gawin na yung katulad ng ginagawa natin sa coconut oil na pagka niluto mo yung coconut oil, magiging oil siya, no? Pag niluto mo yung kakanggata, magiging oil. By boiling lang, makikita mo yun, kaya mong i-process. Pero ito talagang puro mga, ang kaya nito talagang industrial production ang ginagawa nila. Kaya sa kitchen, mahirap siyang gawin. Kasi nga yung processing niya, kailangan mo talagang i-hydrogenate. Yung hydrogenation ay medyo ano yun, yung liquid will undergo modification na yung liquid to turn it onto solid. Yun yung ginagamit nilang, may ginagamit sila mga hydrogen gas, yung ganon, para ito ay ma-solidify, yung parang ginagawa nilang catalyst to saturate unsaturated fat bands. So, may processing sila na chemical processing na yung liquid magiging solid. So, yan yung mga possible na ginagawa nila. Kaya yung meron pa silang ginagawa ng mga emulsification, yung modified oil na blend nila, na mix sa water, no? Tapos, yung ginagawa nilang, ayan nga, emulsify nila. Tapos, meron pa silang ginagawang chilling and crystallization na para mabuo. Diba yung butter, pagka nilabas mo sa ref, natutunaw, mga ganun ba? Yung kaya kailangan mo ng industrial heat, kailangan mo ng industrial processing. So, yan siya. Again, yung panglasa, mag-iiba-iba din ang lasa. Pag ginamit mo yung lard, iba iba ang mararamdaman ng iyong dila, no? Kasi ako kaya kong mag-identify ng lard eh. Kasi merong something sa dila mo na parang may kakaiba, no? So pagka masyado kang naging sensitive at saka keen sa mga ano, malalasahan mo na iba yung butter, iba yung margarine. Yung margarine naman, may iba din siya. Kaya pagka kahit hindi sabihin, butter to, margarine to, lard to. So, malaki yung difference silang tatlo sa lasa kasi nga iba yung source, pero yung processing talagang commercial, industrial, industrial processing.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now, let's go on with the next question that I've asked po. Ano? Are there any health risks or health benefits by using these three types of things po? So, siyempre, unahin po natin siguro yung margarine. Kasi, nung mga bata kami, Doc, I don't know, we were believed na kapag ka ikaw ay kumakain ng margarine o pinapalaman ng margarine, tatangkad ka. Pero, ayun, is there a truth in it? Yung butter naman, pinapaniwala, like yung isang brand, ano, na lalakas daw yung buto. Okay? Pag gagamit ka ng butter, especially yung may gold. Ayan, di ko alam kung yung mga consumers natin, alam na yung sinasabi ko, ano. At yung isa naman, because it's the most, tag dito, it's the cheapest of all, yung lard, pero sasarap daw yung pagkain. So, those were given as benefits, and yet we were not told about the risks. So, syempre, nung bata kami, margarine. Wow, margarine. Sige, kain tayo ng margarine
1: para tumangkad.
0: Ayan. Well, I'm so sorry. I'm not trying to defame any famous brands that most are using po. Ano? Wala po kaming binabanggit na brands. But here is what we are doing. We are trying to influence you, mga kapatid, mga kaibigan. We are not here to change your ideologies, but to give you just a knowledge. Knowledge lamang po, and to influence you for a better and a healthier version of yourself. So, Doc, can you please draw us back to this one?
1: Yung kasing kami yung ano, siguro kung may age ditong difference, kami yung age na talagang kumain ka ng margarine para ka tumangkad. Kasi nga 45 ang ginawa nila sa margarine, 45 yung dinagdagan nila ng sustansya. Yung mga dekada 80 and 90, yun na kami na yan. Mga dekada na yan, kami yung mga dalaga yung panahon na yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung tipong dinagdagan nila ng vitamin A, vitamin D, iodine sa margarine. Eh, yung iodine naman talaga, at saka vitamin D, vitamin A, very, very important yan sa paglaki. Kaya talagang, totoo naman, no? Totoo naman talaga na merong fortification. Which, nung panahon na yon, no, lalo pa yung panahon ng mga kami yung kabataan, talagang ang daming malnutrition. In fairness naman ha, in fairness. Kasi yung panahon namin, sobrang maraming malnutrition sa Philippines. Yun ang focus ng mga health programs, yung maibsan yung malnutrition, sobrang mga stunted growth yung mga bata, maraming emaciated, sabi nung panahon na yon. So, ito yung isa sa possible program. Ito yung isa sa move nila na program para nga magkaroon ng tamang paglaki. Kasi nga kung lagyan mo ng vitamin D, di mahalaga talaga sa absorption ta ng iron. Tapos kailangan talaga to sa, absorption ng calcium. Tapos syempre very important to sa buto. Eh, syempre lalaki yung bata, kumakain ng vitamin D, ng vitamin A, yung iodine, very important sa brain. Kaya nga, yung advertisement noong unang panahon, kung, I don't know if you saw it, ito yung margarine nilalagay sa kanin. So, kumakain ng margarine sa kanin, tapos lalong tumatangkad at saka lumalakas. Kaya sinabi nilang pangpatangkad. Yun ang strategy noon para kumain nga ng carbohydrate rich food. Tapos yung yung ano, yung panahon na yon, kasi nga kung kulang ng calories, so makakadagdag ng calorie kasi ang fat may calorie, ang rice may calorie. Pero syempre, yung pagtangkad, ano yan eh, medyo merong multifactorial pa rin yan. Syempre, yung genes mo, halos 60 to 80% ng height ng isang tao, nakadepende sa genes ng magulang. Kaya nga, yung matitirang portion naman ng nutrients, syempre, yung kinain niya, kanin lang at saka ano, margarine eh. Kanin at margarine yung usual na advertisement ng pampatangkad. Hindi mo naman kakainin ng kanin at margarine lang yon. So, dadagdagan mo ng iba pang protein na magpapasusuporta sa paglaki at saka sa pagkakaroon ng matibay na buto, no? Support silang lahat. So, again, part ng advertisement na partially okay din nung panahon namin kasi nga may issue nung panahon namin.
0: Ayun. So, thank you so much, Doc, with regards to that. Now, let's go with butter po. Ano, we were told na yun din, yung butter ay nakapag-strengthen ng bones, especially yung isang brand nga po na nabanggit ko. At saka yung lard, Doc, na pampasarap daw ng pagkain. So, basically, it's really true. Pero, can you tell us, walk us through now po, yung are there something that we have to know? Are there something that we need to understand with the use of these three types of things sa atin pong mga kinakain? Kasi whenever we do some fried rice, gusto natin, napakasarap yung ating fried rice. Siguro, Doc, turuan mo na rin kami kung paano mag-fried rice na kahit walang oil.
1: ang oil kasi, kailangan natin talaga, hindi na ganun kadami. So, ibig sabihin, talagang dapat i-reduce natin yung oil intake natin. So, kung yung butter, obviously, ano siya, ganito, yung margarine, wala siyang cholesterol kasi galing siya sa halamang pagkain eh. Although, syempre, ano siya, fat pa rin siya. No? Iba yung fat at saka iba yung cholesterol. Yung cholesterol, you can only get it from animals. Yung butter naman, saturated yung fat niya, yeah, yung butter, saturated yung fat niya, tapos ang composition ng saturated fat nito, mga 63% compares sa lard na 40%. Again, yung butter, meron tong cholesterol, mga 200 plus, mga 200 something, yung cholesterol niya per 100 milligrams. So, meron din talagang cholesterol, 100 grams, ha? Sorry, per 100 grams. So, ma-imagine mo yung 100 grams kung gaano lang kakonti yon. So, yung butter naman, ang smoke point ng butter ay ano, dahil nga sa gatas niya, yung smoke point niya kailangang hindi masyadong ano yan, hindi mas, di ba pag nagluluto, yung nakikita mong na umuusok na nag-iinit ng todo. So, hindi kailangan talaga na kailangang masyadong malakas ang apoy doon kasi nga yung pwedeng mag-produce o matrigger yung carcinogenic free radicals niya, yung acrylamides. So, again, yun ang sa butter. Sa ano naman, sa lard naman, yung lard, again, trans fat warning siya. Yung trans fat, nakita natin na very much related sa mga pagtaas ng LDL, sa pagbaba ng HDL. Yung LDL, yun ang bad cholesterol. Yung HDL naman, yun ang good cholesterol. So, yung commercial nga na lard, yung dahil nga, ano to, rendered to sa, ano, sa animal product, so, again, yung cholesterol content niya mataas din. Okay, so yung pure lard is really 100% animal fat. Yung ano niya, animal fat talaga siya. Yung kanyang oxidation din, hindi din, ano to, yung oxidation niya, yung reusing ng lard, no, sa ano, magre-release din ng inflammatory compound. Although, hindi masyadong halata na, pero halata rin eh. Halimbawa, yung overuse na lard, mga commercially food na, alam mo, maaano mo siya, matitikman mo siya na parang lasang, may pagkasabon. Yung, di ba, pagka may kinain kang fried, tapos parang may nalalasahan kang sabon, yun na sobrang yung oxidation niya, dahil nga, pwede siyang i-reuse, no? Commercially, pwede siyang i-reuse paulit-ulit na hindi masyadong mahahalata yung flavor niya. Yun lang nga, yung medyo malalasahan mo yung ano, malalasahan mo yung parang may lasang konting sabon pagka kumakain ka ng overuse na oil. Okay, pero again, ayaw natin to kasi it can really increase items na pwede kang yung compound na pwedeng mag-effect sa inflammation mo. So again, yung hazard naman itong dalawa na to, yung LDL nga, yung LDL cholesterol impact niya sa butter, mas higher kaysa sa lard kasi nga animal product pa rin yung lard. Of course, lahat to magbibigay sa pareho naman, no? Magbibigay ng cardiovascular tsaka mga ugat natin na pwedeng mag-blockage. Yung trans fat naman, yung lard, yun talaga yung high in trans fat kasi nga hydrogenated talaga siya. Yung butter naman, may pagka-natural yung fat niya, kaya yung lard ang talagang very common na trans fat. Yung heat toxicity, ito yung sinasabi ko, yung pag niluluto, yung mabilis mag-smoke point. Ayan, yung butter, hindi masyadong, yung lard ay talagang high smoke point siya. Yung butter, low smoke point. So, yung cooking at heat, lalo pa yung traditional rendered and hydrogenated lard, okay, is prone to smoke breaking. Pero wag naman yung sobrang overuse na, kaya nga yun yung tendency eh. Dahil yung lard, hindi masyadong nag-iiba yung lasa. Kahit yung iba, grabe, nakakailang buwan na yatang recycling yung oil nila. Yung kulay, makikita, obvious to ha, lalo pa dito sa Philippines. Yung dumaan ka ng mga nagtitinda ng mga kariton, minsan yung oil, sobrang maitim na talagang maitim na talaga yung oil, talagang hindi pa pinapalitan. So, ito yung risk again ng mga commercial institution na kayang ang gumamit ng lard para sa sobrang init o mag-reuse, pero yung margarine, yung butter, hindi kaya kasi at saka isa pa, mahal yung butter. Mas mura talaga yung lard, kaya yun ang commercially used by many food service.
0: Mm-mm. Okay, thank you so much, Doc. Now I understand and nakita na natin kung paano talaga siya how things are really being how can we make it use better, ano? Ngayon meron po tayong katanungan po dito. Doc, lumaki po kasi kami na lard ang gamit sa pagluluto. Kailangan na po ba namin itong palitan?
1: Ibig sabihin ng lumaki,
0: parang kinagisnan na nila, Doc. Yeah, tumanda na sila. Yung lard na talaga yung ginagamit nila ever since. Now they're asking for a change. Should they come for a change?
1: Kung mag-change tayo, we are so blessed talaga na ang Philippines merong coconut oil. So let's go for, ako I keep on saying, ang blessed natin, may coconut oil na available na ibang bansa yung nakikinabang ng coconut oil natin. Dati kasi ang mura-mura ng coconut oil, tapos ngayon sobrang nagmahala ng coconut oil. Grabe, times 3, times 4 yung presyo ng coconut oil. Bakit? Kasi nga yung mga mayayamang bansa, kinukuha na yung coconut oil natin. Na tayo na yung nawawala ng resource. What I mean, nagiging pera ng mayaman, pero sa mahihirap, kawawa naman. Dahil tayo na yung merong healthy oil eh. May lauric acid yung coconut oil na although saturated din siya, no? Dahil nasosolidify. Pag sinabi mo kasing saturated fat, ito yung nabubuo sa room temperature. Kaya kung nasa Baguio ka, di ba nabubuo ang coconut oil?
0: Yeah,
1: So, pero ito naman, medium chain triglyceride yung coconut oil. Kaya yung benefit niya for digestion, yung lauric acid niya na magbibigay sa atin ng potential for antimicrobial action, yung energy and metabolic support niya dahil nga meron siyang medium chain triglyceride, tapos ano siya, yung transport niya, yung transported straight to the liver siya. Maganda talaga ang coconut oil. Ibig sabihin, pati sa gut, nakita nila na yung research ng lauric acid, and talagang it will support yung pathogenic gut microbes natin. Kaya, we are blessed with coconut oil. Kaso lang nga, ang problema natin ngayon, nawawala na yung coconut oil. Kasi nga, binibili na ng ibang bansa. Diba? Ang lungkot. Ibig sabihin, pwedeng bilhin siya na mura, ng mura sa farmers natin, tapos dadalhin sa ibang bansa, o edi ano, nawalan tayo ng resource natin.
0: Mm-hmm.
1: Tayo yung nagmahalan yung coconut oil. So ganun po siya. Kung lard naman, pero ito po general education to ha. Basta fat konti lang. Hindi to katulad ng requirement natin ng rice, no, carbohydrates na pwede mong kainin isang tasa. Ito po talaga just sufficient lang for a little sauteing. Yung frying, hindi din talaga all the time pwedeng mong gawin. Yung coconut oil, ang benefit naman kasi talaga ng beauty ng coconut oil, pwede tayo mag-extra virgin. Yun yung kakanggata eh. Yung extra virgin natin, yung from the shell. Alam nyo yung ano, yung kinayod na oil, kinayod na nyog. O di ba, pigain mo yon, yun na yung kakanggata. Ibig sabihin, pwede mo nang ilagay sa sitaw, pwede mo ilagay sa talong, pwede mo ilagay na ano to, ginatang talong, ginatang kalabasa, ginatang munggo. Pwede mo na siyang ilagay na very, very pure, very, very ano, from the shell na coconut, na oil source. Ito talaga ang sinasabi na very, very healthy kasi walang processing na nangyari. Ngayon, yung coconut oil naman, syempre may a little processing na rin na ginawa doon. Konti na lang din ang gamit nyo. Pero at least, mas mabuti pa rin kaysa talagang sa solidified saturated fat na maaaring, ano eh, lalo pa yung, ano to, yung hydrogenated, talagang iniba yung figure ng oil na pwedeng magbigay ng inflammation sa tao. So again, kung hindi ko naman pwedeng sabihin na super wag kasi walang nakakalusot dito eh. Bakit? Kasi nga, yung iba kumakain ng bread, yung iba kumakain ng baked products, meron talaga at meron tayong makakain na margarine, no? Meron talaga tayong makakain na butter, lalo pa kung, ayan nga, mahilig sa baked products. Kaya nga, ako pagka sinasabi kong baked products, paminsan-minsan pwede, pero talagang staple food pa rin natin, kanin talaga. I would rather recommend rice than bread. Kasi nga, paulit-ulit kong sinasabi, pagka rice, kaya mong partneran ng, ano, ng munggo, ng talbos ng kamote, ganun. Pero pag halimbawa, isipin mo, pandesal, tapos ang kapartner niya ay adobong kangkong, di ba parang ano, parang hindi bagay.
0: Mm-hmm.
1: O kaya naman, pandesal, ang kapartner mo, tinolang papaya, di ba parang hindi siya match. Kaya ano tayo? Kaya dito tayo sa ano, dito tayo sa rice pa rin, no? Limit your dairy pastries. Yung pastries, yung ano to, baked products, pastries, ilimit nyo yan. Kasi may mga pastries na talaga nagre-require ng napakadaming margarine or lard or butter. Okay, yan, tatlo na yan. Na, alam nyo naman eh, kasi yung pastry na parang ang lambot-lambot, tas ang linalinam-nam, at saka ano siya, by nature, yung bread talagang matigas yan eh. Pag hindi mo yan ilagyan ng maraming itong tatlo na to, talagang magiging hard siya. Kaya, paminsan-minsan, pwede siguro, pero not your daily consumption.
0: All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano na discussion natin with regards to that. And I hope and I pray na ating mga listeners po ay naintindihan po yung nabanggit ni Doc Blessy na totoo nga naman, wala naman nakakaligtas. Bibili ka ng tinapay, meron ka agad-agad butter, may margarine yun, may sugar, may oil, lahat-lahat nandoon na. Now, Doc, meron po tayong katanungan pa dito. Ano? Talagang gustong-gusto nilang malaman, ano daw mas magandang ipahid sa tinapay? Butter or margarine? Doc, bless you.
1: Sabi ko nga, yung kangkong ang gusto ko eh. Kaso hindi nga bagay yun eh. Diba? Hindi nga uubre na... kung gusto nyo kumain ng, halimbawa lang, ano gusto nyo talaga, basta make it very sparingly, no? Kasi nga fat pa rin siya. Tapos pag halimbawa nakakain talaga kayo na may butter, may fat pa, para hindi sumobra tayo sa recommendation, yung mga ibang ulam nyo, low in fat na. Kasi pagka may butter na kayo sa tinapay nyo, lalo pa yung mga ano ha, yung mga garlic, ay nako, ito na yung garlic bread, grabe yan, ang sarap niyan sa butter. Butter at saka garlic, ichachop mo yung garlic, tapos yung French bread, lalagyan. Ay, ano yan ha, high in fat. So pag nakakain ka niyan, na hindi mo naman talaga regular na kinakain, yung susunod mong pagkain, i-low fat mo na. Wag na ano, wag na sobra, kasi nga, ayaw nating masobrahan.
0: Well, maybe I'm one of the tawag dito, isa sa mga culprit dyan, Doc. Ako po medyo ito, a little bit naman na maganda, masarap po siya. How about this one, Doc? Yung tawag dito, yung bread, isinasaw-saw sa olive oil and balsamic vinegar. Okay po ba yan?
1: Ah, Italianis.
0: Yeah, yes, Italiano, I love that. Ha? I love that. Oh.
1: Yeah, you can do that kasi olive oil naman. Lalo pa, again ha, kahit olive oil siya, yung requirement mong fat, nahandoon na sa sinawsawan mo ng bread. Ibig sabihin, kung olive oil, balsamic yung minix mo, ayun mo, alam mo, pag ginawa mo yan, ano yan, ha? Hindi yan konti, ha? Kasi ina-absorb ka agad ng tinapay. Depende sa dami ng tinapay na kinain mo. Kada saw-saw mo, absorb talaga siya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, pwede mo siyang gawin. Pero, yung susunod mong meal, hindi na high fat. What I mean, low fat na yung iba mong pagkain. Kaya nga, ano, halimbawa, usually yung mga Italian food na may olive oil, tapos papartneran mo pa siya ng another pasta na may olive oil, tapos kakain ka ng salad na merong dressing na naman, yan ang usually na ano, magkakapartner. Tapos kakain ka naman ng pizza, pizza na meron ding fat, no? May cheese, baka sumasobra na yun. Sobra na talaga. Talagang makakasobra ka talaga. Hindi mo napansin ang dami-dami mo ng oil na nakain. Kaya ako babalik, paminsan, sige, go pa. Lalo pa pag nakikipag-date ka, pastor. Siyempre, sa magandang restaurant kakain.
0: Oo, siyempre, Doc.
1: Pero yung regular life talaga maglawoy tayo, maglaswa. Paminsan-minsan kung celebration na talagang very special moment, sige, go for Italian restaurant. Go ka dyan. Pero again, ha, kung nakakain, day requirement naman siya. So, pag nag-date kayo ng Italian restaurant, yung be sure na yung susunod mo na meal, nilagang saba na lang, o kaya nilagang okra na lang. Ganun siya, para mabalance lang natin to.
0: Alam mo, Doc, natatawa ko dyan sa nabanggit ninyo eh. Kasi, yun nga, after a heavy meal, parang ganun. Ayan, balik ulit sa laswa, lawoy. Well, ito po, ano, I really, really like this food din naman talaga na mas siguro alternative na lang na kung gusto talaga natin isaw-saw yung bread natin. Hindi ko ba naman, Doc, mga Pilipino, ano, bakit parang gustong-gusto natin na isinasaw-saw lagi yung ating mga kinakain? Sabi nila, tayo daw yung may pinakamaruming tinapay. kasi kailangan pa daw hugasan bago natin kainin. Well, that's just only a joke, Doc. But anyway, may sasuggest ko rin po siguro, maybe we can just already create our own calabash soup. Sabi nila, yung squash soup. Ayun, yung wala ka naman idadagdag na anything dun po eh. Tapos it's just very creamy and then you have your bread and you can dip it there and ayan. Talagang it's really, really good naman po talaga. No? Yeah, ginagawa ko yung Doc eh. Like, alam yung binoboil ko lang siya. Binoboil. Ah, ito isa sa mga nagawa ko po. Let me just share it with others. This is what I really, really love, Doc. Yung hummus. Yung garbanzo. Oo. Dali-dali lang pala gumawa. Mm-hmm. Binoil mo lang siya, no oil, no anything. Tapos, inilagay mo na sa, ano tawag dito, and then you put it in a food processor or a blender. Once that it's blended so well, yan, hummus na yun. Then pwede mo na siyang i-dip with whatever it is. Ay, ang sarap, Doc.
1: Walang mali. Kasi lagyan mo lang siya ng, bahala ka na, gusto mong lagyan ng a little garlic.
0: Yeah, garlic.
1: A little olive oil, no? Pwede din konti lang, pwede ding tubig lang ilagay mo. Mm-hmm. Wala, medyo may effect lang pagka may konting olive oil. Depende yan. Depende kung anong gusto mo nang ihalo na iba pa.
0: Totoo yan, Doc. Onion.
1: Walang mali sa hummus, no?
0: Exactly, Doc. And then, kasi I'm already very much influenced with our program, Doc. Ano? Kaya minsan nag-research na ako, Mediterranean food. Mamaya, yun na yung, bigay mo sa akin yung recipe, ingredients yun, bibilin ko. Kasi almost everything naman is in place, Doc. Ano? We can have it, whatever it is that they have. Especially yung, meron pa akong isa na nagawa, Doc. Ang sarap-sarap pala talaga nun. When you add capsicum pala, kayo yung bell pepper doon sa mga for example yung squash soup mo or na-emulsify yung lasa, parang meron siya yung manamis na a little bit something like that na ang sarap. Basta iba po, Doc, parang it's really there's a spice in it. Kaso nga lang tsempuhan mo lang na mura lang talagang bell peppers lalo sa Philippines ang mahal. Ayun, Doc.
1: Oh, just at saka minsan, halimbawa kumain ka sa restaurant tapos may natira kang, di ba, usually nag-sharon tayo.
0: Oh, yeah.
1: Pwede naman mag-sharon sa restaurant.
0: Totoo.
1: Katulad nung isang araw, no, nag-restaurant, may mushroom soup. Mm-hmm. Eh, sayang naman yung mushroom soup. O, di, ang ginawa ko, yung mushroom soup na tinake out sa restaurant, binoil ko, dinagdagan ko ng tubig, nilagyan ko ng dal, yung beans, aba, isang ulaman ulit. So, pwede natin gawin yun. Diba?
0: Ang sarap nun, Doc. Kaya, we can make our own, siguro. Siguro talagang medyo, ayun na nga. Andan lang sa atin minsan yung pagka-convenient, yung gusto natin convenient na agad-agad. Whatever it is that is in our table, okay na yan. Ngayon lang naman. Pero hindi natin napapansin, Doc, ano, yung ngayon lang naman natin, yung paminsan-minsan ay nagiging palagi. So, that's the difference. So it's a good thing. Actually, Doc, ngayon ko lang din understand. I'm sorry po, ano, alam kong karami ng mga Pilipino paborito rin yung peanut butter. Ang dami pa lang oil nun, Doc. I don't know if it's coming from the peanut itself or are they adding into it? So para hindi pala siya maging matigas,
1: dapat meron.
0: Dapat merong oil. At saka, ayun na nga, I had the tag dito, yun. Para na sa information ng mga karamihan sa atin, ano, Nutella. Dami palang oil niyan kasi there was this time yung Nutella na napalaman ko eh medyo na tumagal eh ang kapal nung lumabas na oil, Doc. So kailangan mo i-mix 'yon para kasi pagka iniscoop mo yung chocolate lang, tigas. Matigas siya. So definitely 'yun nga nabanggit niyo, Doc. Everything that we are eating, mayroon nakakalusot. Pero mas maganda na, yun nga, talagang mas makita natin talaga yung atin pong ginagawa at nasasabi rin natin na we are really looking into it na yung paminsan-minsan, minsan lang. Hindi, paminsan-minsan lang naman, pero kinabukasan, ay, paminsan-minsan lang naman, di naman ako lagi nakakakain na hindi natin naisipan na ganito na ba talaga. Anyway, Doc, meron pa tayong katanungan dito. Gumagawa po kami ng aming lard. Kahit homemade po ba ito, Doc, masama pa rin po ba, Doc Blessy? Homemade lard.
1: Again, yung pag sinabi kasi nating totoong lard, galing yan sa pork. So ang tanong, ano yung pinanggalingan?
0: So yung vegetable lard,
1: pwede
0: Doc.
1: Talagang gumawa, ha?
0: Yes po, yung vegetable lard. Meron pong napapakinggan sa mga market din na vegetable lard. Is that true po? So ibig sabihin yung lard talaga, it specifically talks about pork and it doesn't really matter of whatever. Kasi for example, yung beef din po, di ba? Pagka yung fats niya, pag nagsolidify yan ay, yun po, nagsosolidify din siya. Yun po. Anyway, I don't know what maybe this person is asking, yung homemade niya, kung saan po ba galing yung mantika na iyan. Doc, bless
1: yan,
0: you.
1: Kung saan galing. Kasi yung traditional lard, talagang 100% pork lard. Yung vegetable lard naman, may regional term yan na vegetable shortening. Yun na yung mga commercial baking shortening na pwede din nating, pwedeng, yung available din nga, pero again, isusolidify mo eh. Bubuuin mo. Yung vegetable lard, pwede ding manggaling sa soybean, sa palm, sa cotton seed. Pero usually siguro palm, kasi palm tayo eh.

0: bubuo pa rin siya. So
1: again,
0: yung vegetable shortening, yung ano, yung sinasabi siguro, vegetable shortening. So again, ano nga nito talagang yung purpose niya iba eh. Dahil nga pwede mong ulit-ulit eh, na hindi mag-iiba yung lasa. Yun ang ano talaga doon. Yung
1: all right, thank you so much, Doc.
0: Difference.
1: Opo, opo. So ngayon, Doc, ano, may tanong po ulit tayo dito. Sabi dito, Doc, may high blood po yung asawa ko. May kinalaman po kaya ang cooking fats dito, yung oil daw po na ginagamit niya?
0: Aya, meron talaga. Kasi yung, lalo pang linaw-linaw nung study ni Dr. Cadwell Esselstyn, na pagka dinamihan mo yung fat, no, yung endothelium ng mga ugat natin, talagang hindi magpa-function ng ganun kainam. Kaya nga talagang when it comes to endothelial health, yung fat na kinakain natin ay talagang makaka-apekto sa ugat. Tapos, makaka-apekto din siya sa mga LDL, sa mga makakapagpataas ng LDL, ng makakapagpababa ng HDL. Kaya nga talagang yung fat talagang kailangan nating very careful tayo sa pagkain nito. Hindi talaga siya dadami. Kaya nga ako pag nagtuturo ako, ano yung fat? Sabi ko unlike gulay, yung gulay kailangan mong kumain ng tasa. Macro yung amount. Pag fat na konti na lang. Ibig sabihin, pwedeng lagyan mo ng konting oil. Panggisa ng bawang sibuyas, yan, pwede na yan. Halimbawa, kung sinasabi mong wala ka naman talagang ibang oil at vegetable shortening yung gamit mo, so konting-konti para lang mag-amoy yung bawang sibuyas, ubra na yon. Pero pwede mo ding igisa sa tubig eh. Kasi naging practice lang talaga na oil yung gagamitin. Pero again, pwede ding sa tubig igisa. So again, yung fat natin, i-reserve na natin sa mga hindi natin alam. What I mean sa hindi natin alam, kumain ka sa labas, yung pala may fat yung ganito, nakakain ka ng bread, yung pala may fat na ganito, may ganitong amount ng fat. Kaya kung sa bahay, talagang as much as possible, magluto talaga ng low in fat, mababa lang sa taba.
1: Okay, Doc, meron pa tayong last po na question po dito. Doc, mahilig po talaga ako mag-bake. Ano daw po ba yung mas maganda po na pwedeng ipalit daw sa butter? Meron daw po ba tayong para siguro maging moist pa rin yung kanyang bake goods? Oh, I don't know, Doc. Ano daw po ba yung pwede niyang ipalit sa paggamit po ng butter?
0: Alam mo, pag iniba mo yung recipe, pwede kang magpalit. Kaso lang, mag-iiba yung recipe, mag-iiba yung ano eh, mag-iiba yung lasa. Yung iba gumagamit ng mga puree, no, na mga fruits, no, pang ano nila, pang substitute nila. Yung iba naman gumagamit ng butter, ano?
1: Yes po, butter.
0: Butter. Yung iba gumagamit ng mga ano, hindi ko masyadong sure eh, kasi depende sa pagbe-baking kung ano yung gusto mong outcome. May mga baked products na talagang hindi ka makakalusot ng, what I mean, hindi mo makukuha yung ganong outcome, yung ganong result kung iba yung gagamitin mo. May mga low-fat replacement na pwedeng gawin, pero again, baka ma-frustrate ka na yung outcome ay hindi ganun. Katulad niyan, pag nag-bake ka ng, halimbawa, yung nag-bake ka ng cake at saka nag-bake ka ng nilagyan mo ng fruits, parang nagiging very similar na lang sa banana bread. Di ba? Halimbawa, gagamitin mo yung, at saka magiging matigas siya. So again, pwede ka mag-substitute. Pwede mong i-substitute ang fruits. Pwede mong i-substitute yung puree na kung chocolates naman, pwede mo ding i-substitute yung mga tablilla natin, no? Pero again, ang outcome niya magiging matigas, hindi talaga siya

0: yung ganun na ine-expect mo. Yung iba naman nagsasubstitute ng vegetable oil instead na lard. Yung iba naman naglalagay ng yogurt. Ano pa mga pwedeng ilagay? Yogurt o kaya mashed banana. Yan ang mga pwede. Pag mga muffins, pwede siya. Pero again, kung halimbawa cake yung gagawin mo, again, mag-iiba lang talaga. Tanggapin mo talaga na mag-iiba yung ano, mag-iiba lang yung lasa. Yung melted coconut oil, yung coconut oil pwede din eh. Pwede din na ilagay sa baked products. Pero again, mag-iiba yung outcome niya. Mag-experiment ka. Pero again, pag mag-experiment kayo, gawin nyo konti lang yung ano, konti lang yung eksperimento niyo para kung hindi masarap, eh then mauubos ng madali. Kung dumami yung experiment nyo, tapos hindi pala masarap, sayang naman, mafu-frustrate kayo. Pero kung hindi ganun sa outcomes, yung result na hindi na ini-expect mo ay hindi mangyari, at least kung konti lang, konti-konti kayo. Diba usually, ang social na nga ngayon, yung mga cake, ang liliit lang ng serving portion eh. Gayanin natin yon. You go to yung mga good restaurants, yung mga cake nila, ang liliit lang ng mga serving portion o pahati-hati pa kayong buong pamilya, ah, pwede na. Diba? Kasi basta makatikim lang, makalasa lang for happiness.
1: Alright, thank you so much, Doc. Thank you for all the understandings and learnings that we had this day. Now po, we're coming close to our program. So is there anything that you want to say to our listeners po before we end our live?
0: I believe God will give us sufficient knowledge, no, sa mga pagluluto natin. But we can maximize yung mga pinag-uusapan natin dito. I believe na those of you are listening to us, may nag-iisip kayo ngayon pero meron kayong madidiscover na hindi namin na-discover. So sana po patuloy kayong mag-experiment sa kitchen nyo at patuloy nyong pagyamanin yung mga kaalaman na natutunan natin dito. Pag mix-mixin nyo po yan, kung magbe-bake kayo, subukan yung mag-mix ng mga prutas, pwedeng a little of coconut oil, no? Or mga oil na liquid instead of baking. Tapos untian nyo lang kasi magiging ano naman yan, para magiging smashy naman yung ano nyo, magiging result. So again, I believe na yung mga nagbe-bake sa inyo, talagang makaka-discover. Kami hindi, ako hindi masyadong baker, no, sanay lang ako mag-comment. Pero when it comes to baking, yung mga nakasubok talaga ng mga maraming baked products, magsubok po kayo ng healthy baked products. Lagyan nyo ng mga nuts, no? Lagyan nyo ng fruits, lagyan nyo ng nuts para magkaroon din kayo ng healthy result. Lagyan nyo ng seeds, no? Lagyan nyo ng flax seeds or lagyan nyo ng sesame seeds. And you can experiment on that. Tapos baka pwedeng maging business nyo yan, no? De, patikimin nyo din kami ni Pastor Kyle. Baka naman sakaling bumili kami sa inyo kung masarap din yung pagkakagawa nyo.
1: Yeah.
0: So God bless po and God will continue blessing us with wisdom.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po ng atin pong talakayan sa oras at panahon na ito. And that is why, friends, as we come close to our program this day, gusto po namin nabanggitin sa inyo na hindi lang tungkol ito sa margarine, butter, at lard. Hindi sapat na itanong lamang kung alin ang mabuti at alin din ang masama. Mahalaga rin tingnan kung anong uri ng tabang ginagamit natin, gaano ba karami, at gaano kadalas at ano ang kabuuan ng ating kinakain sa araw-araw. Hindi porket natural ang isang pagkain ay maaari na rin natin itong kainin ng walang limitasyon. At hindi rin porket para process ang isang produkto ay pare-pareho na ang nutritional quality ng lahat ng klaseng ito. Kaya mahalaga matuto tayong magbasa, bantayan at piliin ang mas makabubuti sa ating kalusugan ayon sa ating pangangailangan. At ito po muli, mga kaibigan, ang inyong tandaan. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi parusa o simpleng listahan ng mga bawal. Isa itong paraan ng pagpapahalaga sa buhay at lakas na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang patuloy tayong makapaglingkod, magmahal, at maging pagpapala sa iba. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama natin muli si Dr. Blesenda Varona at ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
2: Panahon ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
3: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
2: Iwan nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
3: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ sa Ted Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nakikinig sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit na galit ako nung hindi ko makita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
2: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
3: Ay di pinuntahan namin yun sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito ganyan makakausap kami ito sa simbahan. Nako, wala po. Adi, yung nahabang nakakausap yung bata, may kita kami ng principal.
2: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, "Tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong Explore." Sabi namin, sabi aking asawa, "Kapagod naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating." Sabi niya, "Baka ako hindi mabautismohan." Ayun, di August 9, kami nabautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
4: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo nga po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa 7 things God hates. Atin pong alamin yan, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos sa pamagitan ng mga kawikaan na sulat ni Haring Solomon. Kaibigan, kung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi kayang sukatin, hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is beyond our understanding. Hindi nating lubos na matarok ng ating mga isipan ang lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa atin sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ganito ang ating mababasa. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay binayaran niya ang aking pagkakasala sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ang sabi sa atin, sapagkat pinatunayan, pinakita ng Diyos, hindi lang sinasabi mahal tayo ng Diyos, kundi pinatunayan, ipinakita, ipinalasap at pinaranas sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaisa-isang bugtong na anak ang wika, binigay ng Diyos sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nga sa Sangwan 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga walang duda na ang pag-ibig ng Diyos ay pinaranas sa atin na bilang kanyang mga anak upang maunawaan natin ang Diyos ay pag-ibig. Merong binabanggit ang ating Biblia sa 1 Juan 4:10, ang wika pa nga, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Siya ang Redeemer, siya ang nagtubos sa atin sa tiyak na kamatayan. Sapagkat ang wika, ang bayad ng kasalanan, ay kamatayan. Dapat tayong mamatay, subalit merong kordero ng Diyos na pinatay simula pa noong itatag ang sanlibutan na ito. Kaya nga, ang Diyos natin ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bangkit merong panahon at merong bahagi ng ating ngayong pamumuhay na ang Diyos ay galit? Saan nagagalit ang Diyos? Hindi ba sinasabi natin at nabasa natin ang Diyos ay pag-ibig? Bakit ngayon, meron bang ugali ang Diyos na nagagalit siya o napupuot ang ating Panginoon? Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaibigan, ang wika sa mga Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 19. Ang Panginoon ay namumuhi sa anim na bagay, oo, pito, ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masamang plano, mga paa sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nagahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Ang unang bahagi ay ating bibigyan ng pansin, ano yung mga kasuklam-suklam? Ano yung mga bagay na mumuhi ang ating Panginoon? Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin. Ang una, God hates a proud look. Ang wika, ang Diyos ay ayaw niya, nagagalit siya, namumuhi siya, ang wika, sa kasuklam-suklam, mga palalong mata. Ano ba yung sinasabing palalong mata? Proud look sa English. Ito yung pride. Ito yung kataasan. Tandaan natin, si Lucifer, siya ay nagkasala dahilan sa kataasan. May mga tao kapag sila'y magaganda, mga pogi, kung minsan, nagmamataas sila. Tingnan natin ang kalagayan ni Lucifer, bakit siya binagsak ng ating Panginoon. Samantalang si Lucifer ay nilikha ng Diyos at ang paglikha sa kanya ay hindi katulad ng ating pagkalikha na bilang mga tao. Ang sabi sa aklat ng Isaiah 14:12 hanggang 15, ito yung ating mababasa. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagbabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas na mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y upo sa bundok na pinagtitipunan at malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kaibigan, nais niyang tularan ang kanyang lumikha, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang sabi, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kaibigan, ikaw ba ay nakakita ng isang tao nagsasalita palaging ako, ako, ako? Walang pinakamagaling kundi siya. Nakakita ka ba ng taong ganon? At kapag ka ikaw ay nakakita ng taong ganon at napakinggan mo yung kanyang sinasabi, palaging ako at walang itinataas kundi yung kanyang sarili, maganda bang pakinggan? At kung ikaw ay ganon ang nagiging karanasan mo sa buhay, palaging ako, nagmamataas, nagyayabang palagi, at meron tayong pride, meron bang mga taong gustong makisama sa atin na tayo ay napakayabang? Yung sinasabing proud look, may kayabangan. Nanopat, ang sabi nga ng iba, hindi siya pwedeng kumain ng manok sapagkat siya'y lumilipad na. Kaya nga, ang ayaw ng Panginoon na katulad ni Lucifer, siya ay nagmataas, nais niyang maging katulad ng Diyos. Ano pa yung kanyang naging karanasan? Bakit siya ibinagsak ng ating Panginoon? Sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28, versikulo 12 tuloy-tuloy o 11 hanggang 17. Bukod dito'y dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay sa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, topacio, diamante, berilo, onyx, haspe, sapphire, karbunko at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandareta at ang iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Kaya ang wika, ito yung iyong pagkalalang. Hindi siya nilalang galing sa alabok ng lupa, kundi mahalagang bato ang sinasabi ng ating Biblia. Ano pang sinasabi ng ating Biblia? Patuloy natin ngayon sa aklat ng Ezekiel. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay, ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay nagpuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos at winasak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking hinilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Kaibigan, ito yung nangyari ngayon kay Lucifer na naging Satanas. Siya'y nilikha ng ating Diyos galing sa mga mahalagang mga bato, subalit nagmataas siya at nasumpungan siya sa kanyang kalagayan na palaging ako, ako, ako. Kaibigan, yun ang nangyari sa kanya ngayon kung bakit siya'y binagsak ng ating Panginoon. Kaibigan, ang sabi nga sa Kawikaan 16:18, ganito ang ating mababasa. Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Kaya nga ayaw ng Panginoon, napupuot ang Panginoon sa ganitong ugali na merong kataasan, na merong pagmamayabang, ikaw ba ay gustong sumama sa taong napakayabang saksak ng sinasabing o yung siya ay dakilang taong nagyayabang palagi? Wala nang pinakamagaling kundi siya. Ito yung ayaw ng Panginoon. Ito yung naging ugali ni Lucifer kung bakit siya ibinagsak ng ating Panginoon. Kaibigan, ito ang ayaw ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay merong ugaling ganito, na kapag ka merong usapan, wala nang pinakamagaling na ating itinataas ang ating sarili. Ito yung ayaw ng ating Panginoon. Kaya nga yung una na napopuot ang ating Panginoon, yung ugaling proud look, yung merong kayabangan, palalong mata, kaibigan, ito ang ayaw ng Panginoon na sa kabila ng siya ay isang Diyos na maibigin, pero nagagalit ang Panginoon sa ganitong ugali na kung meron tayo na katulad ni Lucifer. Ang pangalawa, God hates a lying tongue. Ayaw ng Diyos at nagagalit ang Diyos sa isang taong sinungaling. Ang sabi nga, sinungaling na dila. Kaibigan, yung taong sinungaling, kapag ka ikaw ay merong ganitong taong napapakinggan, ikaw ba ay natutuwa? O ikaw ay palagi nagsisinungaling? Ikaw kaya ay paniniwalaan kahit na ikay nagsasalita ng totoo? Merong isang pastol ng tupa, ayon sa storya, na gusto niya ngayong magsabi na kahit na hindi totoo. So samantalang nagpapastol ngayon ng tupa, ang kanyang sigaw, wolf, wolf. Kaya nagpuntang mga tao, ang sabi ay, wala naman, gusto ko lamang na masabing kayo ay nakikinig sa aking sinasabi. So nagalit yung mga tao, next time ang wika kapag ka ikaw ay nagsabi pa ng wolf kahit wala, ay hindi ka namin paniniwalaan. At isang araw, nagsabi na naman. So nakalimutan ng mga taong ito yung kanilang sinabi, kaya noong nagsabi siyang wolf, wolf, ang mga tao nagsidating para tulungan siya. Subalit, noong pangatlong beses na nagsabi siya, wolf, wolf, at talagang may wolf na naman, kaibigan, hindi na naniwala ang mga tao. Kaya ang kanyang mga tupa ay kinain na mga lobo. Kaibigan, kinakailangan tayo ay magsabi ng katotohanan. Merong binabanggit ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Santiago. Napakaganda itong sinasabi. Dito sa Santiago 1:26, kung inakala ng sinuman na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan, walang kwenta. Kaya kahit nasabihin natin napakaganda ng ating relihiyon, ayon sa Biblia ang pangalan ng aking relihiyon, pero hindi pinipigilan ang kanyang dila, ang sinasabi, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Merong binanggit ang ating Biblia na isa sa 10 utos na binanggit ng Panginoon kay Santo Moises, at pagkatapos ito ay sinulat ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ano ang utos na ito, kaibigan? Ang wika sa 20, versikulo 16, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Kaya kapag ka ikaw ay nagpunta sa korte at ikaw ay isang saksi, ikaw ay susumpa ngayon kung ikay Kristiyano sa taas ng Biblia na ngayon nang bumibili sa pangalan ng aking Diyos ay magtatapat ako sa ating kasunduan. At pagkatapos ngayon, yung nagbibili naman, sabihin niya, sa pangalan ng aking Diyos, ako ay magtatapat sa ating kasunduan. Kaya nga, saksi ang Diyos. At kapag ka ngayon, hindi sila tumupad sa usapan na gamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yung isang taong sinungaling, ikaw ba ay gusto mong makasama ang isang sinungaling? Maaring kung minsan sinasabi niya ay totoo na, pero ay hindi ka pa naniniwala sapagkat siya ay isang sinungaling. At ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Henesis, nagsimula itong mababasa Biblia yung kasinungalingan, narito ang sabi ng Biblia, 3:4 ng Henesis. Subalit, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kaya yung paniniwala na kapag ka ang tao ay namatay, ang sabi ay hindi namatay, ang tao bumabalik. Itong paniniwalang ito ay nagsimula sa sinabi ni Satanas sa ating unang magulang, kahit na kayo ay kumain ng bunga ng punong kahoy na yan, kayo ay hindi mamamatay. Kaya sinungaling si Satanas. Yung sinabi niyang, kayo ay hindi mamatay, bakit namatay ang tao? At yung paniniwalang ito ay kinuha ng mga Babylonians at kinuha ng mga Egyptian, at kaya yung mga pero ay ginagawang mami ang kanilang mga katawan sapagkat sa kanilang paniniwala, sila ay buhay pa. At kinuha ito ng mga taga-Persia at kinuha ng mga taga-Greece at pagkatapos ng Rome, pagan Rome, at pinagsama ngayon ang paniniwala ng Kristyanismo at saka ng paganismo. Kaya sa pangatlong araw ang wika, bumabalik ang tao. Ang tao, sinasabi ng Biblia, kapag ka namatay, wala nang alam bakit sinasabing nagbabalik. Kaibigan, ang kasinungalingan ay nagsimula kay Satanas. Kaya ang sabi sa Sangwan 8:44, ito yung sabi ng ating Biblia. Pakinggan mo, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia. 8:44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong

0: ang gawin ay ang kahustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya ngayon, ang ama ng kasinungalingan walang iba kundi ang Diablo. Kaya kapag ka ikaw ay nagsisinungaling, ikaw ay anak ng Diablo, hindi ka anak ng Diyos. Kaibigan, masakit na tanggapin na ako ay anak ng Diablo. Bakit? Kapag ka ikaw ay sinungaling. Kaya ayaw ng Diyos ang isang taong o ang dila ng isang tao na nagsisinungaling. Kundi tayo ngayon ay tumatanggap kay Kristo at kapag ka si Kristo ay ating tinanggap ang wika ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kapag ka tinanggap mo ngayon si Kristo, kahit na ikaw ay papatayin, sasabihin mo ang totoo, hindi kasinungalingan. Kaibigan, ang ayaw ng Panginoon, yung dilang sinungaling. Ito yung pangalawa. Anong una? Proud look, yung mga may kayabangan. At yung pangalawa ay yung dilang sinungaling. At ang pangatlo na kinagagalit ng ating Panginoon, tayo ay nagbububo ng dugo ng isang taong inosente. Ano sabi ng Biblia? Nais kong basahin muli yung sinasabi sa aklat ng Kawikaan 6:17. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Nakatulad ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid sapagkat siya ay gumagawa ng kasalanan, ang sabi nga ni San Juan sa kanyang sulat. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Henesis, Kapitulo 4, versikulo 5, subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagiganti ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit at bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa iyong pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan madaig mo ito. Bakit? Sapagkat pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Ang sabi sa 8, sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari ngang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Ang walang kasalanan na kapatid niya ay pinatay. Kaya nga sa ating panahon ngayon, maraming mga tao ang pumapatay. Yung nakorsunada lang o kaya nagalit siya, nakatulad ng iba na dahilan sa traffic na mamaril, pinapatay. Siya na nga kung minsan ang lumabag sa traffic, siya pang galit. Kaibigan, ito yung ayaw ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating Biblia, huwag kang papatay. Ito yung utos ng ating Panginoon. At ang dugo ni Abel ay sumisigaw sapagkat siya ay walang kasalanan, pinatay ng kanyang kapatid na galit sapagkat ang kanyang handog ay hindi tinanggap. Si Kristo na walang kasalanan, sinabi na nga ni Pilato, wala kong nakikitang kasalanan sa kanya. Subalit, kaibigan, ang sabi ng mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon, ipako sa krus si Jesus. O kaibigan, ito yung tatlong bagay na ayaw ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Kaibigan, kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos at tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, ating ngayong naiwasan ang pagpatay, yung krimen na pagpatay. Sumisigaw ang dugo ng mga tao na namatay sapagkat sila'y mga inosente at sila'y pinagpapatay. Kaya nga kaibigan, nais ng Panginoon na tayo ay maging matuwid. Mamahalin natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa, upang iyong puot, iyong kayabangan, kasinungalingan at pagpatay sa mga taong inosente ay maiwasan natin. Kaibigan, nais ng Panginoon, ang pag-ibig ay ating ipadama sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, idalangin natin sa Panginoon nawa ang kanyang pag-ibig ang siyang mamamayani sa ating mga puso. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pinadama sa amin ang kanyang dakilang pag-ibig noong kanyang ipinagkalob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos at palain po ang aking kaibigan. Ang lahat na nakinig sa pag-aaral na ito o Diyos, maging gabay nawa namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kami ay magsasabi ng mga katotohanan. Maiwasan namin ang pagmamayabang at aming itaas ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, ang pitong bagay na kinamumuhian po ng Diyos ay mga ugaling nagbumula sa pusong malayo sa Kanya. Yung pagiging mapagmataas, yung kasinungalingan, karahasan, masamang pag-iisip, mabilis na paggawa ng kasalanan, maling pagsaksi at paghasik ng alitan. Ang mga ito po ay sumisira hindi lamang sa relasyon ng tao sa kapwa, kundi pati po sa relasyon natin sa Panginoon. Ano po, bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayong mamuhay ng may katotohanan, kababaang loob, kapayapaan, at kabanalan. Pero sa tulong po ng ating Panginoon, maaari po nating maiwasan ang mga bagay na kinamumuhian niya at magkaroon po tayo ng pusong kalugod-lugod sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dito po, nakabase po ang ating pag-aaral previously po noong mga nakarang araw sa aklat po ng Genesis, ang unang aklat po ng banal na kasulatan. At ngayon po ay nandito na tayo sa kwento pagkatapos po ng pagbaha. Ito yung kauna-unahang karanasan ng mga tao na ginunaw po ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Ito po ay during the time of Noah. At upang talakayin po ang mga pangyayari pagkatapos ng pagbaha, ay makakasama po natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor, at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya sa paksang ito, pagkatapos ng baha, ay muli tayong hahango sa mga kislap ng katotohanan sa paanong paraan tayo nararapat na mabuhay bilang mga Kristiyano, lalo pat nalalaman natin na ang pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. Kung magkagayon, maunawa-anawa natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos.
1: Sir, nakakatuwa lang talaga kung marirealize lang ng bawat isa, no, na bawat yugto po, I mean, nung mga naging kwento po na unang panahon during the time of Adam and Eve, ito pong sa Genesis, napakaraming kwento at napakaraming aral pala nito. Kaya pala dapat talaga ay binabasa natin ng banal na kasulatan, no, Pastor?
2: Yeah, sa ganitong paraan, ito ay babalikan talaga natin ito eh. Ito ang mga simulain ng buhay na dito sana tayo dapat na mabuhay sa mga ganitong aral.
1: Ganda. Kaya naman po, kung babalikan natin yung mga pangyayari ng unang panahon, ay magkakaroon din tayo ng idea, di ba? Ano yung mangyayari sa ating panahon at mga mangyayari pa. Tama ba?
2: Apa.
1: Yes. Okay. So mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong manatili dito po sa ating programang Tinig ng Pag-asa kung nasaan man po kayo ngayon. Marahil po nakikinig sa radyo o nanonood po sa mga social media platforms like Facebook and YouTube or kaya naman po sa television. Please po, samahan kami po sa ilang minuto lamang pong ito. Bago po tayo magsimula ay narito po si Pastor Nick upang tayo po ay pangunahan sa panalangin.
2: Maraming salamat po, Diyos naming dakila sa lahat, sa iyong pagpapala sa aming buhay, sa mga pamilya na iyong ipinagkaloob sa amin upang aming kandilihin, at gayon din na ipinaunawa mo sa amin ang iyong banal na kalooban. Narito po kaming muli sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli naming hinihingi ang iyong pagpapala. Turuan kami sang-ayon sa daan ng katwiran at katotohanan na dapat naming lakaran na ito ay mababakas sa lumang kasaysayan ng Biblia. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po mga kaibigan, atin ang pag-usapan ang mga pangyayari at karanasan ng tao pagkatapos po ng malaking pagbaha. Pastor Nick?
2: Tayo ay magpapatuloy sa kasaysayan ng aklat ng Genesis. At pagkatapos ng baha, pagbaba ni Noe, ano ang mga naging pangyayari, ano ang mga usapan, at saang landas tayo ng katotohanan maaaring magpatuloy. Simulan po natin sa pagbasa ng aklat ng Genesis 8:20. Genesis 8:20. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Wow! ang nuwi na ito na lalaking matuwid na natagpuan ng Panginoon ay nagtayo ng dambana. Ipinagtayo ng dambana ang Panginoon. Isipin ninyong sa katauhan ng isang tao na kagaya ni Nuwi ay nagtayo ng dambana ng Panginoon. Itong Diyos na ito na makapangyarihan na tumatahan sa kalangitan, na siyang gumawa ng buong sanglibutan at kahanga-hanga ang kanyang dakilang kapangyarihan, ay nagtayo ng dambana ng Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. 21. Ang sabi diyan, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na apoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Dahil lamang sa napakasarap na handog ni Nuwe mula sa mga produkto ng kanyang daong, malinis na hayop at malinis na ibon, naalala ng Diyos ang tao na makasalanan sa kabila ng ating kasamaan. Ang sabi pa diyan, ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Sige nga, bigyan ko kulay kayo ng halimbawa. Yung bata, dumededi sa nanay niya. Paborito kong halimbawa ito eh. Di ba tama yun? Dumededi yung bata. Pero yung bata, kinakagat yung nipple nung nanay. Nung suso nung nanay. Eh bakit kaya kinakagat? Ang aking tanong ay, sino ang nagturo doon sa bata na magagat ng nipple ng kanyang nanay? Ay, halimbawa lang yan na ang bata, bakit nga nakakaisip ng kasamaan mula pa lamang sa kanyang pagkasanggol? Ito ang sabi sa aklat ng Genesis 8:21. Ito pa, sa Genesis 9:1, ito naman ang sabi, tuloy lang ang kwento. Binasbasa ng Diyos si Nuwe. Ibinalik ng Panginoon kay Nuwe ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. Binasbasa ng Diyos si Nuwe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Narito ang basbas ng Panginoon ay iginawad na muli kay Nuwe. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapamilya na siya'y pagpapalain ng maraming mga anak. Mga anak na kumikilala at sumasamba sa tunay na Diyos. Sa dalatang 2, ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat, sila ay ibinibigay sa inyong kamay. Doon sa daong, pinanunood ni Nuwe ang malalaking hayop na kasama niya sa daong. Kasama niya ang mga mababagsik, matatapang at malulupit na mga hayop na kasama niya. Sa pagsama ng sanglibutan ay sumama rin ang likas ng mga hayop, kagaya na ng ahas, kagaya na ng tigre at ng leon. Kung bababa si Nuwe sa daong at bababa rin ang malalaking mga hayop na ito na matatapang, ano ang mangyayari sa maliit na pamilya ni Nuwe? Pero pagkababa sa daong, binasbasan siya ng Panginoon at sinabi, lahat ito na malaking hayop ay magkakaroon ng takot sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan laban sa kanila. Oh, nariyan ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon na tayong tao ay hindi naging talon-talunan ng ibang nilalang ng Diyos sa sanglibutang ito. Yan. Sa 3:9-3, Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. At ang sabi riyan ay lahat ng nabubuhay ay magiging pagkain kagaya ng gulay. Ngunit, ibinigay ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos na ang kainin lamang ay yung malinis. At doon sa talatang 20 ng kapitulo 8, chapter 8 verse 20, ay binanggit doon na si Noe ay naghandog ng malinis na hayop at ng malinis na ibon. Gayon ay ipinahihintulot ng Diyos ang pagkain ng karne. Sa talatang ito ay nagpapahintulot ang Diyos na ipinapakain ang karne. Pero ang ipinapakain lang ay yung malilinis na hayop at malilinis na ibon. Doong pupasok sa daong ang mga hayop ay dalawa sa bawat malinis, dalawa sa bawat marumi at pitong pares sa bawat malinis na hayop. Yung maruruming hayop, mag-asawa lang, kagaya ng ahas, kagaya ng tigre. Pero doon sa malilinis, tigpipitong pares. Ibig sabihin, ay nagbigay na ang Diyos ng palatuntunan na hindi dapat kainin ang maruming hayop. Ngayon, kung iniisip po ninyo na sa panahong Kristiyano, pagkatapos na si Kristo ay mamatay sa krus, pwede nang kainin ang lahat ng mga gumagalaw sa ibabaw ng lupa, hindi po pwede. Kasi kasama sa gumagalaw sa balat ng lupa ang tao. At hindi kasamang ipinakakain ang tao. Cannibalism po yan. At hindi rin namatay si Kristo para linisin ang maruruming hayop. Huwag nating ibaba ang dangal ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Ang nilinis ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus ay ang taong makasalanan. At yan ay pinapahalagahan ng banal na kasulatan. Dito sa aklat ng Genesis 7:2, dito pala nasulat yung mga salitang marumi at malinis. Sabi ng Panginoon kay Noe bago bumaha, kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Binasa ko na sa inyo na doon pa sa daong, naroon na ang prinsipyo at simulain ng marumi at malinis na hayop. Ang malinis na hayop na tinutukoy kagaya ng baka, kalabaw, kasama na riyan ng manok, kasama diyan ng usa, kambing. Ang maruming hayop naman na tinutukoy ng Biblia ay kagaya ng baboy, daga, bubuit, ipis. Kasama rin diyan ng ahas, kasama din diyan ng tigre. Mga mababangis na hayop, mga predator. Kasama rin sa maruruming isda ang mga siyel, hipon. Kaya talagang matinding tukso kasi yung mga ipinagbabawal ay bakit siya pang masasarap. Oo nga naman, kagaya ng tanong ni Sister Pau lagi, bakit kung alin yung mga masasarap at nakalulugod sa tao ay siyang ipinagbabawal ng Panginoon? Ang original pong pangyayari niyan ay kung ano ang kinain ng bata pagkatapos na siya ay isilang sa pagkarnahon ng kanyang pagkamusmos, kapag ang bata ay palaging gulay ang kinakain, hanggang sa kanyang pagtanda, babalikan niya yan. Pero kapag ang bata ay nakakain na ng mga karne na kagaya ng ipinagbabawal, tuloy-tuloy na po iyan nakakainin niya hanggang sa pagtanda. Nariyan po ang impluensya ng magulang. Kaya si Noe nakuha ang impluensya sa kanyang tatlong mga anak. Dito naman sa 9:3,

0: 9:3. Ito ay tungkol sa pagkain ng karne, tungkol sa pagkain ng gulay na ipinahintulot ng Diyos. 9:4. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. Dito po sa Genesis 9:4, ipinagbawal na po ang pagkain ng dugo. Hindi po yan ipinagbawal lang sa panahon ng New Testament dahil namatay si Kristo sa krus at tinubos ng dugo ang taong makasalanan. Hindi lang dito sa New Testament yan ipinagbawal. Pagkatapos sa panahon ng baha nang ipahintulot ng Diyos na kainin ang karne, kasama ng sinabi, huwag ninyong kakainin ang dugo. Oh. Kaya yung mga mangangaral na nagtuturo na ang dugo ay hindi dapat kainin sa panahong Kristiyano, hindi po. Mula nang ang tao ay umiral at ang karne ay kainin na ipahintulot sa daong ni Noe sa panahon ng baha, ay ipinagbawal na po ang pagkain, ipinagbawal na po ang dugo. Sana itong mga simulaing ito ng pagiging Kristiyano, ito po ay paraan ng isang malinis na buhay. Hindi po dapat kainin ang dugo sapagkat nandyan ang mga sakit ng mga hayop. Kaya, for healthy wise, para sa karangalang pangkalusugan, karunungang pangkalusugan, ingatan po natin na magpakarumi sa maruruming hayop, gayon din sa dugo. Kasama na rin po dyan ang taba, sebo ng karne. Iyan ay nagpapahirap sa ating sistema ng katawan. 9:6, nandito na rin po ang death penalty. 9:6. Ito yung mga tipan ng Panginoon na binanggit sa kanila. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Huwag daw pong ang tao ay magpapadanak ng dugo. Ibig sabihin, huwag papatay ang tao. Sa oras na ang tao ay pumatay, ang sabi ng Panginoon, papatayin din siya ng ibang tao. Iyan ay kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero ngayon po, sa Pilipinas ay wala tayong death penalty. Hindi na natin yan pwedeng tutulan. Ano man ang karunungan at hiwaga ng mga bagay na yan, ay ipagpasalamat na natin sa Panginoon sapagkat ang tao pagkatapos na magkasala, tapos na pumatay, kung hindi siya papatayin, ay mayroon siyang pagkakataon na magsisi. At kung hindi naman siya magsisi, nasa kanya at sa ating Panginoong Diyos ang pagkakataon para sa kaligtasan. Alalahanin po natin ang pagkamakasalanan. Ang aking ibig sabihin sa mga bagay na ito, doon pa sa panahon ni Noe, ay mayroon ng utos na huwag kang papatay. Doon sa panahon ni Cain at Abel, mayroon na pong utos na huwag kang papatay. Sapagkat masama si Cain na kanyang pinatay si Abel. Huwag po ninyong panghawakan na ang kautusan ay nagsimula lamang sa Sinai na nagsimula kay Moises na ibinigay ng Diyos. Hindi po. Ang kautusan ay umiiral. Ang 10 utos ay umiiral simula ng magkaroon ng tao sa lupa. Inuulit lamang ng Panginoon, ng Diyos sa mga anak ni Noe para sila ay magkaroon ng pagpapahalaga sa buhay ng tao sapagkat ang sabi dito, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Kaya nga kung ano ang ating gawing masama sa isang tao ay sa Diyos natin ginawa. Sabi ni Kristo, ang anumang kanilang gawin sa inyo ay sa akin nila ginawa. Bakit? Ang tao, sabi dito, ay kalarawan ng Diyos. Dito pa, 9:7. At kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon. Sinabi yan kay Noe na kayo'y magpakarami. Sinabi yan sa mga anak ni Noe na magpakarami. Pero si Noe ay halimbawa rin ng family planning. Ginagamit ko po si Noe na halimbawa ng family planning. Bakit? Tatlo lang ang kanyang anak. Ang kanyang tatlong anak ay mayroong magandang pagkakataon upang mabuhay ng sagana o mayaman sa kanilang pagkakataon. Sana mag-anak tayo tama para sa ating kakayanan na buhayin, sapagkat irresponsabling ama o magulang ang tayo'y mag-anak ng marami na hindi natin kayang bigyan ng isang maayos at marangal na buhay. Ito po, ang lahat ng mga bagay na ito ay panukala ng Diyos. Sa 9:13 and 15, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang bahaghari ay makikita sa ulap. Aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Ang bahaghari po ay kumakatawan na ang Diyos ay hindi makalilimot. Ang Diyos hindi makalilimot. Namatay ang napakaraming tao sa panahon ni Noe. Ang Diyos lamang ang hindi makalilimot sa lahat ng tao na namatay sa baha ni Noe. Lahat ng kwento ng buhay ng tao, hindi malilimutan ng Diyos. Ang Diyos hindi nakalilimot. Kung ako ay hindi maliligtas, pagkatapos na ako ay sunugin, hindi ko na yun maaalala pa. Pero, ang Diyos maaalala na palagi na ako ay hindi naligtas. Iyan ang ating dakilang Diyos. Hindi nakalilimot. Kaya ibinigay niyang tipan ang bahaghari. Kaya sa lahat sa atin, kapag nakita po ninyo ang bahaghari, iyan ay tipan ng pangako ng Diyos. Iyan ay pag-asa sa ating lahat na ang Diyos ay hindi nakalilimot. Ang kwento ng baha ay palaging mananatiling kwento na natala sa banal na kasulatan. At ito ay nagbibigay sa atin ng moral lesson. Sana po naunawaan natin ang kislap ng katotohanan na inihahatid ng kasaysayan ng baha sa panahon ni Lolo Noe. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Nakakabagbag damdamin yung binanggit nyo kanina na ang Panginoon ay hindi nakakalimot. Well, di ba, Pastor? Kung titignan positively, na talagang hindi tayo malilimutan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga, di ba, yung mga pangako niya sa atin, yung mga paghingi natin ng tawad, napapatawarin niya tayo, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Ayan. Pero yung mga kasalanan natin, Pastor, nakakalimutan naman ng Panginoon.
0: Sinabi niya yan, hindi niya yan nakakalimutan, pero ang sabi niya, itatapon niya sa kalaliman ng dagat. Oo, hindi niya yan nakakalimutan, pero ang Diyos mapagpatawad.
1: Amen. Totoo yan.
0: Halimbawa, yung aking halimbawa, ang babae hindi nakalilimot. Meron akong halimbawang ganyan, hindi nakalilimot ang babae. Pag ikaw ay nagkasala, hindi niya makakalimutan yan. Lagi niya yung ipapaalala sa lalaki. Yan ang kwento ko. Pero ang babae, kahit hindi nakalilimot sa kasalanan ng asawang lalaki, nakapagpapatawad yan. Kaya huwag po ninyong sasabihan ang lalaki na, huwag niyong sasabihan ang babae na, kalimutan mo na yun. Hindi po. Ang paraan lang ay, sige, magpatawad tayo.
1: Ayun, maganda. Magandang payo yan sa ating mga mag-asawa. No po? Pastor, meron lamang po ako isang tanong bago po kayo magbigay na inyong panawagan. Yung po bang mundo na create po ng una ng Panginoon, di ba po, bago niya gunawin, ito na po ba yung mundong ating ginagalawan ngayon o mayroon pa po darating na mas maganda tulad po nung una?
0: Ang pangako ng Panginoon ay babalik siya para tayo kuhanin. Pero sa aklat din ng Apokalipsis ay ibabalik niya tayo dito sa sanglibutang ito. Pero hindi na ganito ang itsura ng kagaya ng ating iwanan na sira, wasak at walang laman. Ito ay babaguhin ng Panginoon at ibabalik niya yung orihinal na pagkagawa doon sa unang Eden na kaniyang nilalang.
1: Ayan,
0: ibabalik ng Panginoon.
1: So ibabalik po ng Panginoon doon sa kanyang original state, ika nga. Ayan, praise the Lord po. Ano, nakakatuwa lang din, Pastor, yung mga binanggit nyo kanina tungkol po doon sa, bakit nga ba, Pastor, pala, sorry, last question na, bakit nga po pala ang Panginoon ay hinayaan pa niya na merong mabuhay na mga unclean animals? Kasi parang yun ang nangyari eh, kinain ng tao eh, which is dapat naman talaga hindi. Pero yun nga po.
0: Kasi nga ang tao ay naging destructive. Naging destructive sa kalikasan. Pero kung yung mga hayop na yan na mga wild animals ay hinayaan sana ng tao, hindi kinain, may ibang paraan para dyan kung ano ang gagamit para sa dyan. Pero hindi para pagkain. Oo. Kagaya ng mga isda na yan, merong gamit dyan pero hindi para pagkain. At yan ay upang ating makita ang ating limitasyon. Huwag tayong lalagpas sa boundary na inilagay ng Panginoon.
1: Thank you very much, Pastor, sa inyo pong reminder. Ano po ang inyong panawagan para sa lahat?
0: Ang kwento pong ito ng aklat ng Genesis, particular na po ang baha. Ito'y alaala na ang Diyos, sa kabila na ang tao ay makasalanan, tayo ay kanyang ipinagmamalasakit at ipinaghahanda ng magandang kapalaran. Yaman nga lamang, lumakad tayo sang-ayon sa banal na kalooban ng Panginoon at tatamasahin natin ang lahat ng mabuting bagay sa sanglibutang ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.
1: Amen. Muli po, maraming salamat, Pastor Nick, sa inibinahagi niyo po tungkol sa mga karanasan pagkatapos po ng malaking pagbaha sa panahon ni Noe. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katanungan, komento, naganais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong nais ipanalangin o kaya naman po ay nais yung makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayo mag-text sa number na ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, narito muli si Pastor Nick para sa isang panalangin.
0: Makapangyarihan at walang hanggan naming Diyos sa kalangitan, narito kami sa isang pag-aaral. Pagkatapos ng baha, iyong ipinahayag ang iyong mga dakilang alituntunin, mga liwanag ng katotohanan na patuloy mong inihahayag sa sanglibutan. Narito po kami pagkatapos na aming marinig at maunawaan. Ito naway aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay at maging handa kami sa ikalawang pagparito ng aming Panginoon at maging karapatan namin ang magmana ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Patawarin mo rin po kami sa aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, mga kaibigan, samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ngayon po mga kaibigan, dadako muli tayo sa isa na namang makabuluhan na atin pong pag-uusapan patungkol sa isang kwento ng ating kaibigan na nagpadala ng kanya pong kwento na magbibigay po sa atin ngayon ng kalakasan, especially these days po, na minsan ay parang tayo po ay nanghihina dahil sa mga nangyayari po sa atin pong mga paligid. Ayan, but the Lord's still good dahil hindi niya po tayo pababayaan. Ngayon mga kaibigan, ang atin pong kwento ay nakatuon sa kwento ni Kate, isang inang natutong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Pasko noon ng taong 2008. Unang Pasko ko bilang isang ina. Karga ko ang aking bagong silang na anak na si Sophie. Maliit, mahina pang iyak. Kailangan gisingin sa gabi, kailangan pakainin, kailangan alagaan sa bawat oras. Pero wala po akong reklamo. Kailangan ko kahit ilang beses akong bumangon sa gabi, kahit gaano kalakas ang iyak niya. Pakiramdam ko napakalaking pribileyo ang yakapin siya. Sa totoo lang, Pastor Kyle, para sa akin siyang pinakamagandang regalong natanggap ko noong Pasko, pero kasabay ng saya, may bigat sa puso ko. Dahil alam kong ang kwento kung paano siya dumating sa aking buhay ay hindi simpleng kwento. Sabi ni Kate, nakita ko pa, Pastor Kyle, kung paano ang Panginoon ay gumalaw sa aking buhay. Ilang taon bago iyon, iniwan ako ng aking asawa matapos masira ang aming relasyon. Wasak po ako. Pero sa matinding sakit, kumapit ako sa Diyos. Siya ang naging kasama ko. Siya ang nagpaalala sa akin na kahit iniwan ako ng tao, hindi niya ako iiwan. Lumipas ang ilang taon at dumating ang kalungkutan. Gusto kong maramdamang may pumipili sa akin na may nagsasabing maganda ako, na malaga ako, at sa kahinaang iyon, nagkamali ako. Hindi nagtagal, nalaman kong buntis ako, Pastor Kyle. Napakasakit nito para sa akin dahil alam kong naging napakatapat ng Diyos. Nung sagutan ako, siyang naghilom. Nung pakiramdam ko, walang may gusto sa akin, siyang tumanggap. At ngayon, ako naman ang lumayo. Hindi ko kayang sabihin sa sarili kong maliit lang pagkakamali ko. Kailangan kong harapin ang bunga nito. Makikita ng mga tao ang aking pagbuntis. May magtatanong, may manghuhusga. Pero habang mas malinaw kong nakikita ang bigat ng aking kasalanan, mas lalo kong nakita ang ganda ng awa ng Diyos. Naintindihan ko na ang kanyang mga bisig ay nanantiling bukas, kahit alam niyang paulit-ulit tayong nagkukulang. At nang bumalik ako sa kanya, hindi ko lang naranasan ang kanyang pagpapatawad. Naramdaman ko rin ang kanyang pagtanggap. Nang ipanganak si Sophie, Pastor Kyle, hindi naging madali ang pagiging single mother. Pero nakita ko na ang Diyos sa ibang paraan. Kung dati siyang aking kasama, ngayon nakita ko siyang tumayo bilang ama sa aming tahanan. Lumaki si Sophie na alam na may ama siya sa langit. At habang lumalaki siya, nagsimula siyang manalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng home, Daddy. Napapangiti ako. Pero sa loob, iniisip ko, sino naman ang gustong papakasalan ako? Single mother ako, may nakaraan ako. Pero may plano pa lang, Diyos. Si Roger ay isa ring single parent. May mga desisyon din siyang pinagsisisihan. Pero naranasan din niya ang kapatawaran ng Diyos. Nang magkakilala kami, Pastor Kyle, pareho naming alam ang pakiramdam ng mabigo. At pareho rin naming alam ang saya ng magpatawad. Adopted si Roger, kaya natural para sa kanyang magmahal ng batang hindi niya biological na anak. At ang mga taon kong pagiging single mother ay naghanda rin sa akin sa buhay kasama niya bilang isang army wife. Noong 2012, nagpakasal po kami. At ang unang gabi naming magkasama bilang isang buong pamilya ay Christmas Eve po nung time na yon. May natutuhan ako tungkol sa Diyos. Mahilig siyang magbaliktad ng kwento. Tayong nagkakasala, siya ang tumutubos. Tayo ang nawawala, siya ang naghahanap. Tayo ang nasisira, siya ang nagbubuo. Ang pagkakamali ko ay bahagi ng kwento kung paano dumating si Sophie sa buhay ko. Pero dahil sa isa pang sanggol, si Jesus na isinilang sa Bethlehem at kalaunan ay namatay para sa atin, masasabi kong may kapatawaran. Dati ang tingin ko sa sarili ko, Pastor Kyle, ay rejected. Ngayon ay chosen. Dati pakiramdam ko, nawawala ako. Ngayon alam kong iniligtas ako. Dati gusto akong ikulong ng hiya. Pero dahil kay Jesus, hindi na iyon ang pangalan ko. Ang pangalan ng biyaya sa buhay ko ay forgiven. Kaya kung iniisip mong napakalayo mo na dahil sa iyong nakaraan, alalahanin mo ito. Hindi tinatawag ng Diyos na tama ang ating kasalanan, pero hindi rin niya itinatapon ang taong tunay na nagsisisi. Kay Jesus, may kapatawaran, may bagong simula, at may lugar pa rin sa iyo sa hapag ng Ama. Alam mo mga kaibigan, ano, napakaganda po ng kwento na ito dahil hindi kailangan maging bahabang buhay na pagkakakilanla ng ating pinakamalaking pagkakamali. Kapag tunay tayong nagsisisi at lumalapit kay Jesus, pinapatawad niya tayo at tinuturuan tayong mamuhay ng bago. Ang hiya ay nagsasabing, tapos ka na. Pero ang biyaya ng Diyos ay nagsasabing, bumalik ka. Sa krus, ipinakita ni Kristo na mas malaki ang kanyang pag-ibig kaysa sa atin pong nakaraan. Kaya kahit anumang nakaraan ang meron ka, kaibigan, ilapit mo lamang ito sa ating Panginoon. At hindi niya po tayo pababayaan. Ayon po mga kaibigan, ang atin pong kwento sa oras at panahon na ito. Pero bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Pero bago po yan, atin po munang itala ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. So ayon po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

And yan po yung awitin na inyandog po sa atin ng Randall De Vera. Alright, so ngayon po mga kaibigan, ang atin pong katanungan ngayong araw ay ano po yung event na iyon ng isilang ni Kate si Sophie? Ano po yung holiday? Yeah, just to make it clear, ano po yung holiday na iyon na ipinanganak ni Kate si Sophie? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ano po yung holiday na iyon? Ayan po yung atin pong katanungan ngayong araw. Padala niyo po ang inyong kasagutan at kung sino po ang makakasagot ng una ay isa pong ating tatawagan. Ayan po mga kaibigan, ano, bago-bago po yan, natin pong tawagan mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna makakarinig ng isang awitin.

0: Yes.
1: Taga saan po kayo, ma'am?
0: North Fairview po.
1: North Fairview. Okay, so ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, ma'am?
0: Christmas Eve.
1: Christmas Eve. Dahil po dyan, kayo po yung makakatanggap ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. So, padala nyo po yung Gcash number nyo po sa akin. Okay po ba yun?
0: Send ko na lang po, sir.
1: Ano po?
0: Send po.
1: Sige po. Anyway, ma'am, pwede nyo, bago po natin patayin ang ating tawag, meron po ba kayong gustong batiin?
0: Yes, binabati ko po yung lahat ng mga George made ko po. Anyway, sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat na nakakatanggap ng pabalita ng sa ating Panginoon.
1: Alright, thank you so much, ma'am. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
0: Okay, God bless you more. Thank you so much po.
1: Okay, bye-bye po. Sa inyo po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At mamaya pong alas 7, mamayang gabi po mga kaibigan, huwag na huwag po kayong mawawala. It is a continuation of our program, Revelation of Hope. Are you excited to hear about God's words? Are you excited to know how He works in us? And how much more of a revelation that can be exposed by the through the Bible by our speakers. Kaya po huwag po kayong mawawala at isa na namang makabuluhan natin pong pag-uusapan ang ating mapapakinggan mamaya pong gabi alas 7 hanggang alas 7:30. Kaya huwag na huwag po kayong mawawala mga kaibigan. Just tune in with us at Adventist World Radio 89.1 FM. At meron po kaming exciting muli. Napaprice po mamaya, we have question of the night. Ayan po, if you want also to have a Gcash, ayan po, pa-Gcash po natin, ano? Please po, join us at this time and take notes of whatever it is that we will be listening through our speakers. Ayan po mga kaibigan, muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po muli ang inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng katotohanan, impormasyon mula po sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makasama po natin muli ngayon ang isa sa ating mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po muli, Pastor Glenn.
2: Thank you, Brother Edison, for having me here.
1: Yan. At muli po, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin sa araw-araw ng amin pong pakikinig at pag-aaral ng inyo pong mga salita. At sa panibagong araw na ito, amin pong hinihiling ang inyo pong pamamatnubay muli ang tulong at presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, lalo tigit sa amin pong mga taga-subaybay, saan man po sila naroroon. Inyo pong pangunahan si Pastor Glenn sa mensahe po, Panginoong Diyos, na kanya pong ibibigay sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig na aming panalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang tema po natin sa ating pong pag-aaral sa isang serye na ito is What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan is about Adhere to Jesus Christ. Atin na pong ibigay ang ating pong atensyon at ang panahon kay Pastor Glenn.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, saan ka man naroon. Salamat at sinasama niyo kami sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Lalong-lalo na tungkol sa kaligtasan. What must I do to be saved? Tinalakay nating noong nakaraan yung kwento ng isang Philippine jailer na akala niya mamamatay siya, papatayin siya. Kaya ang tanong niya kay Paul and Silas, Sirs, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para ako maligtas sa tiyak na kamatayan? At anong sagot ni Paul and Silas? Umaril si Paul ang lead person na sumagot. Ang sabi, simple. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Isang napakalagang katanungan, anong gagawin para maligtas sa katmatayan? Ang payak, simple at tunay na kasagutan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ito yung katanungan natin na ibig sagutin, di ba? What must I do to be saved? What must I do? Ang sagot sa Acts chapter 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your house. Ito ay parang isang echo nung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tinalakay natin ang kahalagan ng salitang believe. Sapagkat when you believe Jesus Christ, saan yung patungo? When you believe, you believe. Ano doon naman ang kabaliktaran? when you do not believe Jesus, you will die. You are already condemned. So, napakalaga ng salitang believe. Sapagkat yun ang pinili. In John 3:16 and Acts 16:31, at marami pa tayong tinalakay na talata last time, no? Ginamit talaga yung salitang believe. Marahil ay pwede namang gamitin yung ibang salita na faith, trust. Pero ang pinili dito, believe. Ano ba yung naan dito sa salitang itong believe na napakahalaga? Ano sa palagay mo, kaibigan? At kung isasali natin sa wikang Pilipino, maaaring ang face, yan. Paano ba yan sa Tagalog? Manalig, yan. Faith, manalig. Meron pa bang mas malalim dyan? Ano kaya sa salita sa Cebuano yan? Sa Ilocano o sa Kapampangan yung manalig? How about trust? Magtiwala. Pag sinabi mong magtiwala is more of a para bang cognitive belief sa isip, naniniwala ka. Pag faith sa puso, nananampalataya ka. So, itong trust and faith, nanggagaling yan sa root word na, sa Greek word na pistis. Diyan kinukuha natin yan. Minsan gagamitin trust sa English. Minsan gagamitin faith sa English. Pero masasabi mong they are used interchangeably. Pero pag trust and faith, no? Napakalaga. Sapagkat kailangan natin yan sa ating Christian life. Trust in God. May awit nga, I trust in God wherever I may be. In faith. No? Maraming awit din. My faith looks up to thee. Pero yung believe, paano ba natin isasalin sa Tagalog yan o sa Pilipina yung believe? Marahil, ang translation yan ay sumampalataya. Ano ba ibig sabihin ng sumampalataya? Sumampa. Alam mo yung sumampa? Ngayon nakaupo ako sa upuan ko ngayon, pero pare akong sumampa dito sa table na to. Alam niyo naman ibig sabihin na, no? Sumampa. I put my weight on the desk. Sumampa. I put my weight on it. Hindi naman talaga upuan yan, pero sasampa ako dyan. Sasampa. Sumampa. Lataya. So makikita mo yung parabang iba-ibang angle ng isang Greek term na maring pistis. Usually pistis is translated as trust or faith. Manalig, magtiwala, sumampalataya. Sa iyong relasyon kay si Kristo, alin dyan ang umiiral? Nananalig ka ba sa Kanya? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? O sumasampalataya ka ba sa Kanya? Sana all. Sana itong tatlo na to. In existence, in operation, sa ating relasyon natin, sa ating Panginoong Diyos, sa ating relasyon kay Jesus Kristo. Napakalaga, di ba? Pero, may mas malalim pa na yung paliwanag dito sa salitang believe. Bakit kaya believe ang ginamit? Di ba sabi ko nga sa iyo last time, ba't hindi ginaming bow to Jesus, follow Jesus, give gifts to Jesus? Ba't hindi sinabi doon sa John 3:16 at sa Acts 16:31, trust Jesus, have faith in Jesus? Sinabi, believe. Verb, action, believe. Mahal sabihin mo, kasi yun ang tanong eh. What must I do Therefore, the response is action, verb, do this. Pero may mas malalim pa dyan na kadahilanan. Kung bakit sinabi ni Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ. Believe. Itong salitang believe dito ay diretsong ginamit ang salitang pisteu sa Greek word. Pisteu. Pure faith and trust, pistis ito, pisteu. O siguro yung mga galing sa inyo sa Greek, ano? Sa leksikon nyo ito. Marami ibig sabihin yan. Yan ay talagang strict reliance, malalim. Malalim na trust. Malalim na faith. Pero may nakita pa akong isang word dyan. Yung adherence. Deep adherence. Nung nabasa ko yung meaning nitong pisteu na adhere, dun namulat ang kaisipan ko. Kaya pala ito ang ginamit ni Pablo at ni Silas. Ito rin ang ginamit ni Jesus. Believe. Kasi malalim ito. Kahit bata, mauunawaan. Kumbaga, i-translate natin. Adherence. So, sasabihin ni Jesus, adhere on my son and you will have eternal life. Sabi ni Paul and Silas, adhere on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Adhere. Pag narinig mo yung salitang adhere, ano agad ang nasa isip mo? Adhere. Naisip po, adhesive tape. Adhesive. Ano ba yung adhesive tape? Yan ay ginagamit natin pandikit. Yan, pandikit. Pag pandikit, naisipan natin ba yung mga mighty band, mga paste. Dati may nakita pa ang patalasas yung mighty band ata do. Na super strong daw, na kahit lagyan mo sa dulo ng iyong mga daliri, yung mighty band, tapos ididikit yan sa ceiling na yan o sa bakal, kaya kang it can carry your weight. Hindi matatanggal. Ganun. Kaya tawag na mighty band, instant glue. So, adhere on the Lord Jesus Christ. Glue yourself on Jesus Christ. Ano ba ang sa Tagalog yung adhere? Ano ba sa Tagalog yung adhere? Ang naisip kong translation yung kaibigan ay dikit. Dikit. To adhere is to dikit. Kaya kung makikita mo kung how God has simplified salvation, how God has simplified the way to salvation. Sabi niya, Jesus Christ is the one who will save you. At anong gagawin mo lang? Dumikit ka sa Kanya. Kaya, napakalino, kahit sino maintindihan ka agad o kahit bata, paano ka maliligtas? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Dumikit ka kay Jesu Kristo at ikaw ay maliligtas. Dikit. Makita mo kung gaano kalaga ang pagdikit. Di ba? Ang isang bagay na nabasag, di ba may vase na hulog, nabasag, ay pwede pang ipagdikit-dikit yan. Pwede mo pang ayusin, ididikit mo. Maari ng glue. Nung unang panahon, ang ginagamit naming pandikit noon ay kanin. Gagawa kami ng mga eroplano noon. Kanin. Meron pa kami ginagamit na pandikit noon. Hindi, wala pa namang mga mighty band noon. Parang ano ba yung niluluto namin tapos parang paste na siya. Tapos sa mga scotch tape, merong pandikit yan, no? Very important yung isang bagay na nabasag. Pwede mong isaayos muli. Ididikit-dikit mo sila. Anong gagamitin mo? Pandikit. Pandikit. Sa Japan nga, yung isang vase na nabasag, ididikit nila yan. Angat pinandidikit na nila, gold. Kaya yung resulting vase, pag nabuo na nila yung nabasag, buo na ulit, ay mas mahal kaysa sa original. A broken vase that has been restored is more expensive than the unbroken one. Again, isang basag na bagay, pag pinagdikit, buo muli. Kaya marahil kung ang buhay mo, kaibigan, ay nabasag sa anumang problema o disappointment o trauma, God can restore you, can bring you back together. Pag dumikit ka kay Jesus Kristo, your life will be restored. Yan. Kaya napakahalaga ng pagdikit. Ito, may ilaw dito ngayon. Bakit? May ilaw dito. May power, may light. Dahil yung mga kuryente niyan, nakadikit, konektado sa source of power. Another term na mahalaga, para bang you connect. And when you connect to the Lord Jesus Christ and you will be saved. Buhay ang ilaw dahil konektado yan. Yung mga kuryente yan nakadikit sa source of power. Ito, microphone. Na-record niya yung aking sound. Bakit? Nakadikit yan eh. Konektado yung wire na yan doon sa machine, sa recording machine. May aircon dito. Mamaya, mararamdaman namin ang lamig pag binuksan na namin ang pinto. Pero mararamdaman namin ang lamig yan dahil umaandar yung aircon. Ba't umaandar yung aircon? Kasi yung wire niyan nakadikit sa source of power. No? Lahat. May camera sa harap dito. Na-record niyan ang aming images ni Brother Edison. Bakit? Nakadikit yung mga wires niyan sa dapat dikitan. Napakahalaga ng pagdidikit. When we are adhering, when we are connected, we function according to our purpose. Kaya ngayon, may liwanag, may sound, may aircon, kasi yung mga machines, equipment, and gadgets na yan, connected. Ayun, sa harap po, ang daming wires nakasaksak doon sa outlet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lahat na nakakonektado dyan, nakadikit dyan sa outlet, power outlet. Functioning, tawag ko dyan, buhay. Functioning. Yung cellphone natin, every now and then, namamatay. Pero bago pa ito mamatay, malobat tawag natin, anong ginagawa natin? Halap tayo ng charger. At anong gagawin natin sa charger? Iko-connecta, ididikit dito sa isang dulo na to. At yun, ididikit pa natin sa outlet. Napakalaga na pag nadikit, ang pagdikit. At ano naman mangyayari pag hindi nakadikit? Naku, minsan nakakalimutan ko. Luluto ako ng bigas para may kanin. Okay. Okay na. May bigas na. Nalinis na. Ready. May tubig na. Takip na. Tapos pipindutin ko yung switch on. Alis na ako. May gagawin pa ako sa taas. After 15 minutes, baba ako. 20 minutes, baba ako. Ready to eat. Pero pagbaba ako, bakit? Hindi uminit. Hindi kumulo. Hilaw pa din ang bigas. Ano naging problema? Yung plug. Hindi ko na idikit sa outlet. Kaya, hindi naluto yung aking bigas. Hindi naging kanin. Gutom ako. Napakahalaga ng pagdikit. Kaya ito ang piniling salita sa kaligtasan. Believe on the Lord Jesus Christ. Adhere on the Lord Jesus Christ. Sa ating salita, maaaring isa na, connect on Jesus Christ. Sa atin, dikit on the Lord Jesus Christ. And you'll be saved. Sigurado, you'll be saved. You and your family. Kaya napakalaga. Dikit on the Lord Jesus Christ. Dumikit ka kay Jesu Kristo at mapapasayo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya mas maunawaan pa natin, kaibigan, yung nasabi sa John chapter 15 verses 4 and 5. Ano sabi sa John 15 verse 4 and 5? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kaya dito, yung branch, no? O yung vine, ba? Meron yung mga branches. Paano magbubunga yung branch? Yun ay kung konektado sa vine. No? Kung konektado sa vine, magbubunga yun. Ganun din kay sa Kristo. We want to bear fruit as a Christian. No? We have to remain connected to Jesus Christ. We have to abide in Jesus Christ. Maaring sa translation ng sa Pilipino ng abide ay manahan. Pero pwede mo rin sabihin, konektado. No? Stay in me. Be with me. Stay connected with me. And I in you. And you will bear fruit. Marahil lang buhay mo, kaibigan, na hindi nagbubunga. The fruit, the character fruit na sinasabi ni Pablo sa Galatians 5. Bakit kaya? Baka kasi hindi naman talaga tayo talaga konektado. Hindi talaga tayo connected with Jesus Christ. Ang hinihingi ni Jesus ay, huwag ka lang sumunod sa akin, dumikit ka sa akin. Just as a branch is to the vine, and if you're connected with me, you will not only have salvation, you will not only have eternal life, but you will bear fruit. Makikita sa iyong buhay ang buhay ni Kristo because you're connected to the vine. Ganon, connect to Jesus. Dikit on Jesus Christ. At pag nakadikit ka kay Jesu Kristo, alam mo ang dami pang blessing na dadaloy sa iyo. Tatalakayin pa natin ito. Ano ba bang papasok sa iyo? Maliban sa eternal life. Alam mo yung eternal life? Power packed yan eh. Siksik na siksik yan. Ang daming components niyan. Ang inisip lang natin kasi ng eternal life ay mahaba. Ang inisip lang kasi natin, gusto ay mahabang buhay. There's more to eternal life than just longevity. There's much more to it. Kaya kaibigan, ang panawagan sa atin ni Jesus, believe on Jesus, the Son of God. Believe, adhere, dikit on the only begotten Son. Sabi ni Pablo, ni Silas, doon sa Philippian jailer, dumikit ka kay Jesu Kristo at ikaw ay maliligtas. Ikaw at iyong kasambahay o kasama sa tahanan. Yan ang panawagan sa atin ngayon. Simple. Kahit bata, maunawaan. Jesus has simplified salvation to us. faithful that we can do it. Do it. Ano lang sikreto, kaibigan? Believe on the Lord Jesus Christ. In other words, adhere to Jesus Christ. In other words, dumikit ka kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Kaya sabihin mo lagi kay Jesus, Lord, I believe in you. Didikit ako sa iyo lagi, Panginoon. Alam pong hindi mo ako iiwanan, kaya hindi ako iiwan sa iyo. Hindi kita iiwanan, hindi ako lalayo sa iyo. Didikit ako sa iyo. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, maraming salamat sapagkat you have simplified the answer, what must I do to be saved? Believe in you. Adhere in you. Dikit in you. O, tulungan niyo pa kami na dumikit sa iyo, hindi sa mundong ito, hindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi kahit sa sino man sa mundong ito, kundi sa iyo lamang kami didikit sapagkat kayo lamang po ang makapagbibigay sa amin ng buhay at masaganang buhay. Tulungan niyo po ang aking kaibigang nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Alam ko nagsasaliksik siya ng katotohanan, lalo ng katotohanan sa kaligtasan. Oh Lord, encourage him, push him, pull him, so that he will believe in Jesus Christ, he will believe in you. At nawa pagpalain niyo ang aking kaibigan nakikinig at ang kanyang minamahal sa buhay. Ito ang iniling ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po muli kay Pastor Glenn sa atin pong tagapagsalita sa araw na ito, sa punong-puno na naman ng katotohanan at kaalaman ang atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba't iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At patuloy pa rin po tayong maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli, ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata sa banal na kasulatan na meron pong iba't iba ang pangunawa at meron din namang iba't iba ang interpretasyon, paliwanag sa mula sa talata. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aaralan po natin yan at atin pong sinisuri, ano, pinag-aaralan ng talata at pinag-aaralan ang tinatawag po nating immediate context at ganun din naman ang tinatawag po nating the wider context, ano? At dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation, ano? Kaya yun po yung nabanggit ko po kanina, tatlong proseso bago po natin makumpirma na yung atin pong interpretasyon ay talagang yun po ang interpretasyon ng banal na kasulatan. At wala rin po tayong ginagamit na pang-interpret dito po sa bawat talata na atin pong pinag-aaralan, kundi walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya po nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon dito po sa Reasoning from the Scriptures ay interpretasyon mula po sa banal na kasulatan. Ano, at nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong akin pong partner na magpapaliwanag ng atin pong pag-aaral sa oras po na ito, wala iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong batiin, partner, yung atin pong mga viewers and listeners, saan man po kayo naroon. Kami po ay nagagalak na makasama pong muli ninyo dito po sa atin pong pag-aaral ng banal na kasulatan, kung saan ay meron po tayong mga interesting na talatang pinag-aaralan. At again, partner, gusto kong invite ang ating mga viewers and listeners na pwede pong makipag-interact sa pamamagitan po ng inyo pong mga tanong sa inyo sa comment section or di kaya sa pamamagitan po ng inyong message or pagtawag.
0: That's right. Ano, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa atin pong numero. Ano, akin pong babanggitin ang numero, 0946-1753-7577. Ano, kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po kayong tumawag at mag-text. Hawak ko po ngayon yung atin pong cellphone, kaya pwede po kayong tumawag dyan. 0946-1753-757. Ayan po, ano? At yan po ay nakapost sa atin pong screen. At kung kayo naman po ay hindi po confident na mag-text o kaya tumawag, kung kayo po ay nanonood sa live broadcast po natin ngayon, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section ng Adventist World Radio Manila. Diyan po sa comment section, pwede nyo pong ipadala po dyan ang atin pong katanungan. Gusto po nating batiin ang atin pong taga-subaybay dyan po sa buong Metro Manila. Ayan, gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ang atin pong mga tagapakinig. Ano, dyan po sa bandang south ng Luzon, Southern Luzon. Ano? Kami po ay amin po kayong wini-welcome sa atin pong programa. At ganoon din po ang atin pong mga kapatid dito po sa bandang Northern Luzon at Northeast Luzon. Ano po, ay gusto po namin kayong i-welcome sa atin pong programa dito po sa Reasoning from the Scriptures. Kung kayo po ay meron pong katanungan, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa atin pong numero na binigay or mag-comment sa atin pong live broadcast na kung saan ay napapanood po natin ngayon. At napaka-interesting, mga ka-reasoning, ano? Sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa homosexuality. Ano, ay ang atin pong sasagutin, ang Panginoon ba ay kinukondem po niya ang homosexuality? Does God condemn does the Bible condemn homosexuality? Atin pong lilinawin po ang bagay po na yan, ano? At ang atin pong talata na gagamitin ay walang iba kundi ang Leviticus kapitulo 18, kapitulo bersikulo 22, no? Or bersikulo, 22. At yan po ang atin pong gagamitin, Leviticus kapitulo 18 bersikulo 22. At yan po ang atin pong magiging talata, no? At ang sabi po ng talata sa salitang Tagalog, ito po ang kanyang pagkakabanggit, ano? Sa bersikulo 22, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal dumal, no? Kaya dito po sa atin pong talata, talagang nakita po natin at very plain ang pagkakabasa na sinasabi po na yan ay karumal dumal. Ngayon, ano po ang stand sa reasoning from the scriptures pagdating po sa homosexual? Tanda po natin ano ang term na homosexual. Tandaan rin po natin yung atin pong mapag-uusapan po mamaya, yung sinasabi ko po na hindi po nangangahulugan na medyo itong mga nakaraan po nating mga topic ano patungkol po sa homosexuality, hindi po nangangahulugan na kapag kayong atin pong yung galaw ng isang tao ay medyo binabae, ay yan na po ay homosexual. Hindi po yun. Meron pong ibig sabihin ng homosexual. At yun po ang kinukundina ng atin pong Panginoon. At dito po ay expound po natin mamaya at mapag-uusapan po natin. Pero bago po ang lahat, nais ko pong ipakita ang background kung bakit nagkaroon po ng ganitong pananalita at nagkaroon ng ganitong account sa banal na kasulatan. Tandaan po natin, ano, ito po ay makikita sa aklat ng Levitico na kung saan ay galing po ang kwento sa Exodo. Na ang Exodo ay doon ay nakalaya ang mga tao ng Diyos mula sa lugar ng Ehipto. At kung saan, dahil sila po ay tumira doon ng mahigit 400 years, ay nakuha, na-adapt ng mga Israelita ang practice po nila doon sa Ehipto. Kaya dala-dala po nila yon. Hindi mo yon maiiwasan na yung practice ng Ehipto ay practice nila dahil sila nga ay galing sa Ehipto. At noong nandun na sila, ito pong aklat ng Levitico, especially dito sa Kapitulo 18, dito po ay iniinstrakan, nagbibigay ng instruction ng pag-aaral ang itong si Moses at ang kanyang mga kasama, pag-aaral sa mga Israelita kung ano yung dapat nilang gawin. Mababasa mo nga rito na sabi niya, wag mong hindi mo pwedeng asawahin yung iyong kamag-anak, di ba? At dito ay sinabi rin na wag kang makikipagtalik sa kapwa mo lalaki. Yan ay karumal-dumal. No, sinasabi po ito dahil ito po ay practice sa kanila pong pinanggalingan na bansa. At yan din po ang practice, common practice sa palibot sa mga nakalibot na mga bansa sa kanila. Kaya sinasabi po rito ni tinuturuan sila nitong si Moses na kung saan ay wag na wag nilang gagayahin at wag na wag nilang gagawin, no? Kung babasahin po natin sa Levitico Kapitulo 18, versikulo 3. Ito po yung kanyang sinasabi. Wag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang kaugalian ng kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dahil yung sa lugar ng Canaan, doon po ay wala pong mainam at mabuti na ginagawa po doon. Ano? At meron silang practice na ganito na homosexuality, yung nakikipag-asawa sila sa kapwa nila lalaki or vice versa sa kapwa nila babae. Ano po kaya yan po yung sinasabi ni Moses at sa aklat ng Levitico. At yung titignan po natin, ito ba talaga yung ibig niyang sabihin? Talaga bang ang Biblia ay kinukondem po niya? Ano? Kinukondina niya ang pakikipag-asawa sa kaparehas na kasarian. Ano po ba ang prinsipyo ng Biblia po diyan at atin pong tatalakayin ang talata po na ito at sisimulan po ng aking partner na siya po ang hawak ng tinatawag po nating word study, pag-aaral po sa salita doon sa teksto at akin pong kukunin mamaya doon sa immediate context at titignan po natin mamaya doon sa wider context sa banal na kasulatan, i-confirm po natin ang resulta po ng atin pong pag-aaral. Kaya bago po tayo magpasimula, bago ko bibigay sa akin pong partner, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, pahintulutan niyo po ang banal na espiritu na sumaamin upang maipaliwanag po namin ang maayos ang talata po na ito at maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Ito po ang aming samod hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ayan. Sa muli po ay pagbati po mula sa inyong lahat. Interesting po ang atin pong pag-aaralan na talata, no? It's coming from Leviticus chapter 18 verse 22. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang homosexuality, ito po ay hindi lamang tinatanggap ng marami, kundi ang marami po dito, minsan sa atin ay nag-a-advocate sa lahat ng aspeto or pamamaraan, ina-advocate yung salitang homosexuality. Kumbaga, sometimes it's even included to the law of the land sa ibang bansa. But dito sa partner sa Pilipinas, it's still medyo na pinagdidebatehan pa yung ganitong paraan. But they are protected, of course, at some portion ng atin pong bansa sa kanila pong rights as human being. Also, ang Leviticus chapter 18 verse 22 ay surrounded from the frame kung saan pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 is sa section siya ng tawag ng Diyos sa kabanalan ng mga Israelita. It is coming from the section wherein ang Diyos ay tinatawag niya ang kanyang bayan na mamuhay ayon sa kabanalan. It's a call to holiness from chapter 18 to chapter 22 ng Leviticus. Ano, yan po ay katawag sa patungkol sa kabanalan. Kaya mababasa ninyo dyan, ang laging paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan, especially dito po sa chapter 18 sa atin pong pinag-aaralan, yung mga salitang you shall not defile, ibig sabihin dumihan or dungisan. And lagi pong binabanggit po dito yung salitang yung na ang subject ay ang Diyos. Ang sabi po dito sa verse 2, I am the Lord your God. No? I am bringing you. Ito yung pagkakabanggit. I am the Lord your God. Paulit-ulit po ito, my statutes, my judgment. No? Paulit-ulit yung salitang pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos at Panginoon ng Israel. And then part po na pagkakabanggit dito sa chapter 18 verse 22 na kung saan ay dapat hindi gagawin ng kanyang bayan ay you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Wag, sabi niyo, ang makikipag sa ibang version partner is wag makikipag talik ano sa o relationship intimate relationship intercourse o sexual intercourse sa kapwa lalaki or kapwa babae on a general rule. Pag binasa po ninyo ito, it's part ng concept na ang bayan ng Diyos ay dapat mamuhay no ayon sa kabanalan. That means ang perspective ng chapter 18 verse 22 ay nanggagaling kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos na nagpalabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto at kung sino ang Diyos na siyang nagkukumand sa kanila. Kaya ulit-ulit, I am the Lord your God, you shall not defile, you shall keep my statutes and my judgment. So the notion is simple, pagka binasa po ninyo ang talata. Kung ang bayan ng Israel at ang isang tao ay kumikilala sa ka-Diyos at sa Panginoon bilang kanyang Panginoon. Kasi yung term na my Lord, my statutes, my judgment. And then sabi, I am the Lord your God. Meron po itong relasyon. Yung bayan ng Diyos, yung kanyang sinasabihan doon sa taong yon, kung yun po ang notion ng kahit na sino sa atin, especially dito sa context ay yung mga Israelita. Therefore, you shall not. This is not negotiable. You shall not lie with man or same sex. No, you shall not lie. Hindi pwedeng makipagtalik. Ang specific usage ng pagkagamit po ng salitang male, no, is something that we should note. Male and na kung saan ito pong term na ito specific na ginagamit to guard us from the concept kasi ang salitang male ang salitang man generic po yon, yung salitang man generic term wherein includes all gender. Ang pagkakagamit po dito is specific male. no? Male. That means from that concept, ito pong binabanggit po dito ay binabalik po tayo sa God's primarily concept. Dahil ang Diyos ang primary audience ng Leviticus chapter 18, therefore ang Diyos ang arbiter ng salitang male po dito. Ibig sabihin nito, kung ano yung will at design ng Panginoon for human being. This goes back to the idea of Genesis, na kung saan makikita natin doon merong guard, no? Specific male and female sa Genesis. Wherein, dito po, ay hindi binibigyan ng room ang homosexuality na parabang ito po ay tinatanggap sa banal na kasulatan na okay lang, no? Dahil po merong negation na salitang you shall not, therefore this one is command, na ang isang tao kapag ka ito po ay kumikilala sa Diyos ay hindi po niya ito gagawin. Again, yung Leviticus chapter 18 is surrounded by the words, for example, from verse 3 hanggang tuloy-tuloy na po yan. Lagi mong mababasa dito yung mga term na you shall not, you shall not, you shall not, huwag, huwag, huwag. Laging ganon. Included po doon yung salitang you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ano bang ibig sabihin ng salitang abomination? Yung ibig sabihin po ng salitang abomination ay kasuklam-suklam sa ibang term. Abomination means unacceptable. It is not just simply, hindi lang ito, partner, parang madaling term. Ito yung parang opposite kung sino ang Diyos. It is an abomination. Or sabihin natin sa other na term, it could be termed as parang isinusuka or offensive. So, pagka ginagawa po yung bagay na yon, yung homosexuality na yon, it is not only an act of doing something, but it is an act offensive to the Lord Himself. Ibig sabihin ng offensive, partner, parang inaatake mo ang Diyos. Mm-hmm. Because this is an abomination, it is parang parang sinusugod mo ang Panginoon contrary to His own design and contrary to His to Himself as God of the nations. Yung surrounding passages nito ay partner, alam kong babanggitin mo mamaya. Mm-hmm. So I will not go there. Ang chapter 20 ay nagbabanggit din po at doon po ay meron ng nakakabit na penalty kapag ka ito pong homosexuality ay ginawa sa panahon ng mga Israelita. This concept, kaya po ito binabanggit dahil nasabi ni partner kanina, dahil ito po ay napapractice sa panahon po nila. So hindi po ito, kumbaga yung concept natin ngayon ng homosexuality, no, ay hindi po parang foreign sa biblical narratives. Kasi po, pinapractice po ito ng mga other nations, yung mga hindi kumikilala sa Diyos ng Israel, yung meron pong pagan gods, no, ito po ay napapractice sa kanilang panahon. Kaya yung you shall not lie with man, gaya ng paglay ng lalaki sa babae or pakikipagtalik ng lalaki sa babae, yun po ay direct contrary to the lifestyle and the living of the other nations na walang kinikilalang Diyos na Diyos ng Israel na may lalang ng langit at lupa. So, again, ito pong Leviticus chapter 18 verse 22 is non-negotiable. Sa ibang translation, partner, do not have sexual relations with a man as does with a woman. Mm-hmm. It is detestable. Parang hindi ito malunok, offensive, nakakasuka. Parang ganun po yung term, mm-hmm, na ginamit ng banal na kasulatan.
0: Hindi katanggap-tanggap.
1: Pag binasa po ninyo ang salitang abominable sa buong aklat ng Leviticus, it is always associated doon sa bagay na hindi tinatanggap ng Diyos, unclean. No, sa bagay na hindi po kumbaga walang lugar doon sa kabanalan ng bayan ng Diyos. Again, yung chapter 18 is part ng section na kung saan ay tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan sa kabanalan. So ang verse 22 is part doon sa pag-fulfill doon sa tawag ng Diyos na tayo po ay maging banal. Kasi ang audience natin, sabi dito, ang sabi ng verse 2 ng chapter 18, ang audience natin ay ang Diyos. Sabi niya, I am the Lord, your God. So pag kinikilala mo ang Diyos, your God, relational po ito, na siya ay yung Panginoon, so hindi po natin tatanggapin yung salitang homosexuality. Mm-hmm. We are not, mayroong term partner minsan na sabi, homophobic ka ba? Ay hindi po, we are not homophobic. We are Bible-based, no? Bible-based Christian.
0: Homophobic.
1: Ano? Para bang ikaw ay allergy sa one. So, ibigay ko sa iyo, partner, and then mamaya ay, of course, pag...
0: Titingnan natin yung wider context. Yung wider pero bago yan, ay pupunta po tayo sa immediate context. So, so napakinggan po natin, mga ka-reasoning, yung resulta ng pag-aaral ng akin na partner na walang iba kundi galing din po sa banal na kasulatan. Na kung saan ay yung talata po na sinasabi rito na huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, yan ay karumal-dumal. So, talagang absolute po yun, ano? Hindi po tayo pwedeng, it is not negotiable, sabi nga ng aking partner. At ito talaga ay karumal-dumal. Pag sinabi mo pong karumal-dumal, yun yung abomination na sinabi. Pag sinabi mong karumal-dumal, ito yung mga bagay na ginagawa po natin na laban sa Diyos. Na kung saan ay halimbawa, may sinabi ang Diyos na yung bagay na sinabi niya na ganun ay ginagawa mo pero contradict. Halimbawa, paano ba tayo, for instance, ano, simple lang, yung sa Panginoon, ang pag-aasawa ay very sacred po yun, no? At nangyayari po yung tinatawag po nating sex, ibig sabihin yung intercourse, nangyayari po yan sa mag-asawa. At hindi po dinisenyo ng Diyos, never in the Bible, na yung intercourse ay nangyayari yan sa mga hindi mag-asawa. Kundi nangyayari lamang po yan sa mag-asawa. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin yung sex outside marriage, yun po ay tinututuring na isang abomination or karumal-dumal. Nakita nyo po yun? Ano, anything na ginagawa po natin na ito yung sinabi ng Panginoon, no? Tapos ginagawa po natin contradictory or ginagawa natin yun pero hindi sa eksaktong pinapagawa ng Panginoon, yan po ay karumal-dumal. Katulad po ng sinabi ng akin pong partner kanina. No, katulad ng halimbawa, doon sa creation, sabi ng akin partner, na ang mag-asawa talaga ay nilikha yan, babae at lalaki lamang. Ano, yan, yun yung pag-aasawa. Pero pag once na nag-asawa, I'm referring with the intercourse. Kasi yung sinasabi rito na homosexuality, yung talagang nag-i-intercourse, yung lalaki at lalaki. Or vice versa, babae at babae, yan po ay tinatawag po nating abomination or karumal-dumal. Yun po yung ibig sabihin ng aking partner kanina. Ngayon, yun ba yung kanyang ibig sabihin pagdating po sa konteksto, no? Tignan po natin ang konteksto. Ano ba yung sinasabi ng immediate context, no? Yung bago yung talata at pagkatapos ng talata na pinag-aaralan po natin yung verse 22, aaralan natin yung bago yung verse 22 at yung after ng pagkatapos ng verse 22. Kung titignan po natin yung verse 6, no? Verse 6 hanggang verse 18, pinag-uusapan po rito, ano, kung mababasa nyo po yan. Ang pinag-uusapan po dyan ay patungkol po sa pakikipagtalik. Alang, sabi ganun dito sa verse 6, ano, huwag kayong makikipagtalik sa malapit sa kamag-anak. Diba? Ako si Yahweh. So, dun po nagsimula, ano? So, huwag kayong abomination po rin yun. Included po yun na abomination sa Panginoon o karumal-dumal, yung pakikipagtalik sa kamag-anak. Halimbawa, yung asawa, yung anak mo, no, yung anak o kaya yung auntie o kaya yung nanay mo, 'di ba? Yung mga malalapit, yung lola mo, yung mga kamag-anak po, yan ay karumal-dumal sa Panginoon kapag ka po nagkakaroon ng intercourse sa mga malalapit na mga ano na ito, na mga kamag-anak po na ito, yan po ay kinukundina ng atin pong banal na kasulatan. Hindi po tayo pwedeng i-negotiate po ito dahil binabasa po natin very plain, no? Hindi po, wala pong ibang meaning yung sinasabi po rito kasi ginamit natin yung word na karumal-dumal, absolute po yon, hindi siya negotiable at yun ay tinutukoy na talagang no talaga sa Panginoon. Hindi lang po no yon, kundi talagang may kalakip, ano, may condemnation sa bagay po na yon. At pagka binasa naman po natin yung verse 20 po, pinag-uusapan po rito yung adultery. Halimbawa po, ano, sabi po, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. So, kasama rin po yon, abomination din po, karumal-dumal din po yon, ano, na yung pakikiapid, yung pakikiasawa ng hindi mo asawa, yung may asawa tapos aasawahin mo, yun po ay karumal-dumal din naman, no? Sinasabi po ng banal na kasulatan. So, pinag-uusapan po talaga rito yung sexual immorality, yung pakikipag-intercourse sa hindi dapat na ikaw ay makipag-intercourse. Katulad po ng tinatawag dito na child sacrifice, no? Pinag-uusapan po rito yung sa verse 21, kung titignan nyo po, sabi niya, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molech sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So kung titignan din po natin, kasama rin po, nakarumal-dumal. Alam nyo po ba nung araw, uso po yun. Yung kapag ikaw ay may ipapanalangin at gusto mong matupad, iaalay mo yung iyong anak, lalo na kung yan ay napakahalagang bagay. Yan ay life and death ang pinag-uusapan. Hinihingi yan yung bata, iaalay po natin. Yun po yung isang mga karumal-dumal na bagay. Ano po? At isa pa yung verse 22 nga, yung sinasabi rito, yung atin pong talata, na huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumal-dumal. No? So, talagang ito po ay karumal-dumal. Hindi po natin na gina-judge po, ano? Hindi po natin na gina-judge yung atin pong mga kapatid na yung ang galaw ay medyo malambot. Hindi po yun. Ang kinukondem po natin dito, or ang kinukondem ng banal na kasulatan, yun po ay walang iba kundi yung intercourse sa kapwa lalaki. Tapos pagkatinignan po natin yun, after nun, sa verse 23, pagkatapos po ng verse 22 na pinag-aaralan po natin, dito po matatapos yung konteksto. Sabi nga rito, huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. So, ito yung kasama po rito. Ito yung mga karumal-dumal na sinasabi po ng Panginoon. Yung pakikipagtalik sa hayop. Nako, talagang yung tao sa hayop, kasama yun. Yung lalaki-lalaki, babae-babae, tapos yung kamag-anak mo, makikipagtalik ka. Pinag-uusapan po rito, mga ka-reasoning, yung pakikipagtalik. Kaya po, kaya hindi po natin pwedeng i-negotiate po ito na pwede na i-welcome po natin yung homosexuality. Hindi po. Yung homosexuality po na tinutukoy po rito, ito po yung pakikipagtalik sa hindi inaalaw ng Diyos na pakikipagtalik. Sa lalaki at babae na mag-asawa, pakikipagtalik po yun. Ina-approve po yun ng banal na kasulatan. Ano, yun po ay banal. Yun po yung banal. No? Pero yung gagawin mo ito, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero hindi po natin kinukundi na rito yung mga ako partner, may mga friends ako na ano na talagang medyo malambot ang galawan. Ano? At talagang minsan ay napagkakamalan din na ano, pero hindi po 'yon ang kinukundi na po natin. Kundi ang kinukundi na po natin yung practice na pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Yun po yung ating pinag-uusapan po rito. Kaya kung titignan po natin sa immediate context, sakto po yung ating yung interpretasyon ng aking partner doon sa teksto pa lamang ay sakto doon sa text konteksto kasi sa konteksto talagang pinag-uusapan yung mga bagay na karumal-dumal. Ano, kaya po ang reasoning from the scriptures ay tumatayo po na hindi po tama talagang even the reasoning from the scriptures condemn, no, yung pakikipagtalik po sa kaparehas mong lalaki at pakikipagtalik sa kaparehas mong babae. Hindi lang po yun, yung mga binanggit din po rito na mga ginagawa na pinagbabawal ng Diyos at mga karumal-dumal at kasuklam-suklam, yan po ay atin pong tinatayuan. Ano? Ito po ang reasoning from the scriptures. At ayun, ibibigay ko naman po at titignan natin, ito pa ay kinukonfirm ng buong banal na kasulatan. No, ito ba yung inaaprubahan ba ito ng buong banal na kasulatan? Baka pagdating sa bagong tipan, kasi Old Testament ang binabasa po natin, pagdating sa bagong tipan, baka inaprove na ito ni Pablo, baka okay na. Kasi grace na, by grace, no? Titignan po natin ano ba yung limitation, ano ba yung ano. So atin pong titignan at ibibigay ko pong pagkakataon sa aking partner upang ibigay niya po ang tinatawag po nating the wider context.
1: Ayan, yung chapter 18, partner, is law about sexual morality, ano, yung binanggit mo kanina. Pagdating naman sa chapter 20 ng Leviticus, ito na po yung penalties for breaking the law, including doon sa mga binanggit mo kanina, partner. Mm-hmm. Isa sa binanggit dito, yung penalty doon po sa nagpa-practice ng homosexuality. Ano ho? If a man lies with male as he lies with a woman, both of them have committed abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. So dito meron ng included na penalty. Death po ito, or cut off sa other term ng banal na kasulatan, because it's serious in front of the Lord. In a wider view of who God is, kasi nga sinasabi ko kanina, ang audience po dito na paulit-ulit na binabanggit as the subject kung bakit natin po hindi gagawin yung mga bagay na yon. Dahil ang sabi po dito ng Panginoon, paulit-ulit, I am the Lord your God. So the audience is the Lord. That means kung ano yung kanyang character, yung kanyang basis ng kanya pong, yung basis ng kung sino siya, yan po dapat ang gagawin ng tao. Therefore, it includes the verdict of creation. Pagka sinabing verdict of creation, hindi lalabas yung relationship ng babae at lalaki sa context sa original design ng Panginoon, sa God's created order. Actually, pag binasa mo ang Leviticus chapter 18, akala natin ito ay sa Israelita lang pala yan. Kasi sa immediate context, ang sabi niyan parang Israelita ang binabanggit dyan. Yung subject, yung pinatutungkulan ay Israelita. Pero pag binasa po ninyo yan, meron pong mga term na all nations, land of Canaan, land of Egypt. This means that yung concept po ng homosexuality as should not be done by God's people na kumikilala sa Diyos ay transcultural. Ibig sabihin, hindi po ito limited sa isang panahon lang. Ito po ay transcultural. And yung concept is hindi siya limited sa isang context. Kaya pag binasa po ninyo, almost the same ang concept, binabanggit po ito ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 18 to 20. Verse 18 to 32, actually, pag binasa po natin. Gusto kong basahin, partner, Romans chapter 1. Mm-hmm. Ang talata po ay diretso ako dito sa verse 26. Chapter 1, verse 26. Ang sabi dito, "For this reason, God gave them up to vile passions. For even their woman exchanged natural use for what is against nature." So dito na, kasama na po ito. "Likewise, also the men, leaving the natural use of woman, burn their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves penalty of their error," which was due. So itong concept na binabanggit ni Pablo ay ini-echo niya po yung nandoon sa Leviticus chapter 18, na kung saan ang Romans chapter 1, chapter 2, and chapter 3 is yung concept na kung saan ang makasalanan ay Hudyo, Gentiles, and all men. Sabi ng verse 10 ng chapter 3, ang lahat ay nangagkasala. Nga yung section po na ito, it's about God's wrath on unrighteousness. Part po ito na, di ba, ang Leviticus chapter 18 ay binabanggit ang homosexuality or ang relationship between men and men, part ng kinamumuhian ng Diyos, ganun din po dito. Part din po siya ng bagay na hindi po, na actually, ang sabi dito, hindi tinatanggap ng Diyos, and it is may kaakibat na galit ng Panginoon. Verse 18, sabi po di, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men who suppress truth in unrighteousness." So, part po yon. Actually, pag binasa po ninyo dito, and then, ang verse 32, "Knowing the righteous judgment of God that those who practice such things are deserving death." Di ba, partner? Pag binasa mo kanina, kapag ikaw ay anong tawag dito, pag meron pong sexual relations between men and men and women to women, no? Sa mga term natin sa ngayon ay yung ano ba natin to term to partner, yung sa LGBT, ganon, yung okay lang yung lalaki sa lalaki, babae sa babae,
0: nagpapakasal, no? Pa
1: minsan hindi pa natin ma-define kung ano yung woman,
0: kung so, sino sa kanila,
1: kung paano natin i-define.
0: Parehas macho eh.
1: Pariyong macho. Kasi pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 verse chapter 20 verse 13, meron pong death po doon nakakibat. Pagbasa po ninyo ng concept ni Pablo, lahat ng nagpa-practice ng unrighteousness including homosexuality, ang sabi po dito sa verse 32, "Who knowing the righteous judgment of God that those who practice such things are deserving death." Same ang concept.
0: That's right.
1: Hindi man ngayon na direktang sa panahon ni Pablo, hindi direktang pinapatay yung kwan. Pero meron pong deserving death na context kasi merong wrath na para ugalit ng Diyos doon po sa mga taong pinili na kung saan ay ipagpalit ang order ng Diyos sa creation kaysa sa pagsunod kung ano ang nararapat. Kasi that's pag binasa natin ito, partner, laging paulit-ulit dito, ang sabi, pinagpalit, alam mo yung pinagpalit, yung parabang, ito yung Diyos, pinagpalit natin ang Panginoon doon sa bagay na ayaw niya. Kaya dahil dyan, sabi dito, in-exchange din ng Panginoon tayo. Parang pinahintulot ng Diyos, dahil pinagpalit natin ang Panginoon, ay pinahintulot ng Diyos na tayo ay mamuhay sa ganon, and then merong galit na parating sa atin. So this is not, kumbaga, ito, hindi po ito, anong tawag, hindi po ito malawak na usapan kasi ang banal na kasulatan ay hindi po nagbibigay ng room for another interpretations. Hindi po ito nagbibigay ng room para palabuin ang kumbaga, kasi may mga talata, partner, minsan parang vague, malawak, tapos medyo mahirap interpret. Pero ito pong context na to sa homosexuality, plain. Hindi po siya mahirap basahin at walang ibang interpretation na aayon doon sa sinasabi mismo ng Diyos, kundi ang talagang sabihin ng Biblia na hindi po tinatanggap ng Panginoon ang homosexuality. Whether we like it or not. Kasi the subject of na hindi natin siya gagawin, same. Sa Leviticus chapter 18, partner, is God's holiness and God as our Lord. Dito sa Romans naman is God's righteousness. So the subject and kumbaga the baseline kung bakit hindi siya ginagawa is kung sino ang Diyos. Therefore, hindi involved dito, partner, yung iintindihin ka ba ng Panginoon. Yes, God, the Lord, of course, understands. But the Lord never bent pagdating dito sa bagay na ayaw niya. Kasi ang holiness ng Panginoon, lagi nating binabanggit, partner, the holiness of God cannot be negotiated na para bang i-allow niya ang sin na okay lang sa kanya. Kasi he is, kumbaga, total mabuti naman ng Panginoon. He is a loving God. So the Lord will accept me. Okay, the Lord will considerate ang Panginoon. Yeah, that's one, another debate. Pero pagka binasa po ninyo, kaya nga si Jesus namatay sa cross of Calvary. Kasi ang disobedience, ang disobedience doon po sa sinabi ng Panginoon na huwag gagawin ay malaki po ang cost po noon is himself, yung kanyang anak, yung kamatayan ng kanyang anak. Bago ko ibalik sa iyo, partner. Yung salitang exchange po dito nung pinagpalit natin ng Diyos doon sa mga bagay na kinasusuklaman niya. Ang sabi dito ng, because of that reason, laging yung salitang pinagpapalit yung Panginoon dito sa concept ni Pablo. Ang sabi dito sa verse 26, for this reason God gave them up. Parang parang ibinigay na lang ng Diyos yung kanilang sariling kalayawan, yung kanilang sariling kasakiman, yung kanilang sariling kasamaan at hindi pagsunod doon sa gusto ng Panginoon. And then the wrath is coming to them dahil po doon. Dahil ginawa po nila, pinili po nila yon. But that beautiful, that word na parang judgment word, God gave them up. Pag binasa mo ang Romans, meron ding sinabi doon na God gave up His Son. So, yung gave up po na yon is that kung meron tayong struggle sa ganitong karanasan, ay the Lord, sabi dito, gave up His Son so that you may live. He gave up His Son for us para tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
0: That's right.
1: So, hindi ito parang, judgment. No. Of course, Romans 1:2-3 is an introductory part na makasalanan ng tao. Pero ang susunod na portion po doon ay meron pong biyaya. So, the Lord is still offering us a way out. Mga minamahal po naming tagapakinig.
0: Ayan, ano, talagang... alam niyo mga ka-reasoning, talagang tama po 'yung sinabi ng aking partner. Very plain po ito. No, hindi po natin 'yung mga iba, nakikita niyo 'yung mga ibang topic po natin. Talagang meron po talaga siyang mga other meaning. It's deep, you know, because because there is a language barrier and also the culture, no, different culture. Kaya po, pero ito talagang very plain ito. Ano kasi hindi rin po natin pwedeng i-reason na katulad ng sinabi ng aking partner, gano'n baka Hudyo lang ito. Ngayon ginamit na ng aking partner yung aklat ng Roma. Tandaan po natin, ang kausap po ng ating Apostol Pablo po doon ay hindi po mga Hudyo. Ano, sila po ay mga Grego, mga taga-Roma o mga Romano. Gusto ko rin din pong magdagdag ng talata. Baka doon lang sa Roma, no. Tingnan po natin yung ibang libro. Tingnan po natin ibang lugar kasi baka taga-Roma lang yung sinabihan. Tingnan natin kasi alam nyo po ba, ang mga taga-Corinto ay sinabihan din po yan. Ano? Ang Roma, ang mga taga-Roma, taga-Corinto, hindi po yan same nationality. Magkaiba po yan sila, magkaibang lugar po yan. Kaya po, sabi po rito sa unang Corinto, kapitulo 6, versikulo 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosa, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Alam nyo po rito, ano, kanina baka iniisinitignan po natin o baka kapwa lalaki lang kasi lalaki yung minention doon sa Levitico kapitulo 20 18 versikulo 22. Baka po iniisip po natin lalaki lang, dito binanggit na po, in-specify po ni Apostol Pablo na kapwa babae. So ibig sabihin mga ka-reasoning, ano, talagang ano po ito? Ito po ay utos hindi lamang po sa mga Israelita, kundi ito rin po ay iniutos sa mga Pilipino, ano? Sa kasama po tayo lahat diyan. Mapa-Amerikano ka man, mapa-Pilipino ka man, ikaw ay nasasakupan ng bagay po na 'yan, ano? Alam mo, nakakalungkot lamang po sapagkat ang kasalanan kahit anong gawin po natin, ang ating Diyos ay Diyos na banal, ay Diyos ng hustisya. Kaya whether we like it or not, ang kasalanan po talaga ay meron pong consequence 'yan, ano? Kailangan talagang kailangan po nating dumistansya o kailangan po natin ang Panginoon upang tayo po ay baguhin at magkaroon po tayo ng bagong buhay. Nakakalungkot lamang po kasi sa Sodom at Gomorrah. Alam niyo po ang Sodom at Gomorrah, talagang ang Panginoon pinaulan niya ng apoy. Alam niyo po ba ang pinaka-main reason kung bakit umulan ng apoy sa Sodom at Gomorrah? Hindi po ito mag-asawa, no? Ito po ay lugar, yung Sodom at saka ng Gomorrah. Alam nyo, pinaulan ng Diyos ang ng asupre ang lugar na ito dahil sa homosexuality. Dahil doon sa sinasabi po namin na pag-aasawa ng kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae, yung anak, yun ang yung iba na yung isip ng mga tao. Kaya sabi po rito, alalahanin din ninyo ang Sodom at Gomorrah at ang mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. No? Talagang, alam nyo po, masakit po sa amin. Ano, nasabihin po na ganun, na may mapaparusaan, may masusunog ng apoy dahil sa bagay na ito. Mahirap po 'yun, ano, pero kailangan po naming sabihin dahil kami po ay mga ngaral ng banal na kasulatan, kailangan po naming sabihin ang katotohanan. Hmm. Pero alam niyo po, mga ka-reasoning, ito po 'yung nakakatuwa. Alam niyo, bagamat ang kasalanan po ay nagiging nature po natin. Pero alam niyo po ba na merong laging pag-asa? Katulad ng sinabi ng aking partner kanina, ito yung rason kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay namatay. Para ano? Para mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Kaya sabi po sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ibig sabihin, ito yung mga tao na talagang nasa kanila ang mga kalayawan, mga kasalanan, yung mga karumal-dumal, yung mga abomination. Pero sabi rito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Wow! Wonderful! Pagkatapos po ng ating buhay na tayo ay, hanggat po tayo ay may buhay sa mundo po na ito, pwede pa po tayong magbago. At yung sinasabi po rito, hindi po yung nag-i-strive ka po na ikaw ay maging mabuti. Hindi yun. Kasi pinatawad ng Panginoon. At ang ano lang po ito ay kailangan nagpasakop ka lang sa Diyos. At hindi mo naman kailangan pabanalin ang iyong sarili sapagkat Diyos ang gagawa po noon kapag tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesus. Mga ka-reasoning, ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang ang mga kasalanan ito ay mapagtagumpayan natin. Kaya po, dalangin po namin kung naririnig po ang tinig po na ito. Pinapaalam po na meron pong grasya ang Diyos na kung saan hindi po masukat-sukat ng sinuman na kahit na gaano kalaki ang iyong kasalanan, kung tayo po ay hihingi ng tawad at lalapit sa Diyos, tayo po ay papatawarin ng Diyos. Partner, baka meron kang panghuling ano?
1: Yeah, at some point ng lahat po tayo, actually, ang banal na kasulatan ay hindi po tumatarget ng isang kasalanan lang. Mm-hmm. In totality, lahat po ng kasalanan ay pare-pareho. No? Lahat po tayo ay meron pong mga struggle kasi tayo we are born in the context of sinful nature. So ang tendency natin ay laging naroon na magkasala. So ang homosexuality is part po na yon, no? Part po ng tendency na yon. So kung meron po kayong struggle na ganon, kagaya rin po namin at kagaya po ng ibang kahit sinong tao ay may struggle sa kanya-kanyang kasalanan, and we are all receiving the same offer, no? Ang offer po ng kaligtasan sa pamamagitan at pagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoong Jesus. He was kumbaga, partner, dito natin makita na hindi tayo iniwan ng Diyos sa konteksto na tayo po ay nag-i-struggle sa kasalanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na pabayaan niya tayo na tayo po ay nadoon sa pagkalugmok sa kasalanan.
0: But, yes.
1: But He offers us a way out. Na hindi lang siya Diyos na parang, okay, ito huwag mong gagawin yan. Kasalanan yan, huwag mong gawin yan. Hindi lang siya Diyos na ganun ang sinasabi niya. He is a God also who said, huwag mong gawin yan. Dahil hindi mo rin kaya sa iyong sarili, I give you a way out. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God.
0: Mm-hmm.
1: Sabi That's ng right. Panginoon, huwag mong gawin yan, I am the Lord your God. Sabi ng Panginoon, I gave up my son for you.
0: That's Come to right. Him.
1: Come to Him. And you live a holy life according sa pagkatawag sa iyo at pagkaligtas sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So if you have that struggle, no, you don't need to exchange the Lord, na ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na yon. Inaalok ka ng Panginoon ng ano ba tagal sa Tagalog, partner, yung kagawasan, yung para ba makaalis ka diyan,
0: makaligtas
1: ka sa ganyang klase ng practice, kundi yon ay sa pamamagitan niya mismo din. Kaya lagi ko itong nababanggit, partner, the only way

0: Napakaganda, no? Napakaganda. Sabi, kapag ka, ano po tayo ay ano, tama yung sinabi ng aking partner, ano, na kapag ka, huwag po tayong lalayo sa Diyos, kundi dapat tumakbo po tayo papunta sa Diyos. Yan po yung atin pong pwedeng pong gawin. Maraming maraming salamat po, ano, sa lahat ng nakisusubaybay. So yun po ang atin pong resulta ng pag-aaral sa Leviticus Kapitulo 18, Versikulo 22, na talagang hindi po yun negotiable. Na talagang sinabi po roon ng homosexual o pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae, yan po ay kinukundina ng atin pong ng banal na kasulatan. At talagang very plain po yan, ano? Wala po tayong magagawa, hindi po natin pwedeng Hebrew yan at Greek. Tapos para lang hindi po talaga kahit ano pong gawin natin. Kasi yung mga ginamit po na word doon, nalala nyo po sa word study, ginamit po na word doon, talagang absolute po siya, literal po siya. Ano? Kaya maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin na kahit ang bawat isa po sa atin ay meron pong natutunan sa oras po na ito. At bago po kami magpaalam, ay ibigay po natin pagkakataon sa akin pong partner na ipag-pray ang panghuling panalangin. Partner.
1: Tayo po yung manalangin. O Diyos na banal, kami po ay makasalanan at patuloy na nangangailangan ng inyong biyaya na siyang hindi lamang po nagliligtas sa amin, kundi siya rin pong biyaya na siyang nagbabago sa amin pong mga buhay ayon alinsunod sa inyo pong kalooban.
0: Yes, Lord.
1: Salamat po Panginoon sa inyo pong pagdinig, pagpapala at presensya sa amin pong mga buhay. Lakip o Diyos ng pagpapatawad na amin pong kasalanan sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po at makikita-kita po muli tayo. MWF Monday, Wednesday, Friday, ano, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope,
2: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Good blessed evening po sa inyong lahat, mga ginigilig po namin taga-subaybay, taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli tayo, mga kaibigan, sa isa na naman pong makabuluhan na ating programa, Gabi-Gabi, mula Setyembre 1 hanggang 30 po ng Setyembre ay we will be live here para po sa ating programang Revelation of Hope. And right now, mga kaibigan, as we are live, we would like to ask you to please share our content, share our live program, and kindly include a hashtag, Hope Starts Here, and hashtag All Things New. Ulitin ko po, mga kaibigan, ano? Hashtag Hope Starts Here and hashtag All Things New. Bakit ba natin gusto na meron pang hashtag, Pastor? Well, definitely because we want it to be in one voice. Yeah, dapat isa tayo, ano? Sa ating mga listeners naman na nakikinig via radio 89.1 FM, ay hindi man kayo makapag-share via sa inyong mga Facebook, ano, pwedeng-pwede naman po kayong mag-text sa atin sa 0918-944-7891. Why am I sharing our number right now? Well, as I mentioned to you, we are live. Meron po tayong question of this hour. So, yung mga mapapakinggan nyo pong mga lessons mamaya na babanggitin ng ating ating speaker ay mayroon po akong katanungan mamaya. And if ever po that one got it right, or maybe let's say if there are those who got it right, papadalhan po natin ng GCash. Muli po, ano ating numero? 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. So, what are we waiting for? Ngayon po, mga kaibigan. So, ang ating pong speaker muli ay walang iba kundi si Pastor Carlito Quidet Jr. Siya po ngayon ang ating Communication Director ng Southern Asia Pacific Division ng Seventh-day Adventist Church. Ano po ba itong Southern Asia Pacific Division? Ito po yung ating pong regional headquarters for 11 countries ng Seventh-day Adventist Church. Ayan po. At siya po ngayon ang namumuno sa komunikasyon. Kaya po siya yung ating speaker ngayon sa oras at panahon na ito. Pero bago po natin siya mapapakinggan, kindly get your notes, get your pens, start writing down whatever it is that is remarkable to you, at i-reflect nyo rin mamaya. At the same time, ay sasagot po kayo sa ating katanungan ngayong araw. So ayan po, mga kaibigan, before we listen to him, let us first listen to this beautiful song.

0: Mga kaibigan, ating pasalamatan ang Panginoong Hesus dahil sa kanyang ibinigay sa atin na pagkakataon upang tayo po ay magkakaisa, upang ating tatalakayin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ang title, mga kapatid, ng ating pangangaral ngayon ay Ang Disenyo ng Buhay. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagkilala ng ating buhay ay isang mahalagang regalo mula sa ating mapagmahal na manlilika. Ang paggalang o ang paglalang ay hindi lamang isang doktrina ng Biblia. Ito po ay isang malinaw na kapahayagan ng Diyos na sadyang lumika sa tao upang magkaroon ng layunin, kapayapaan at malapit na kaugnayan sa Kanya. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan na Diyos, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyong harapan upang kami, Panginoon, ay maging banal at, Panginoon, kami po ay maging masaya sa buhay. Kapag andyan ka sa aming buhay, pagpalain ang aming pangaral ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, itinuro ng Biblia, linika ang Diyos ang buong sanlibutan sa loob ng 6 na literal na araw na magkakasunod, mga kapatid. At pagkatapos ay nagpahinga sa 7th araw ng kanyang pinagpala at pinagbanal bilang Sabado. Mga kaibigan, ito po ay sa Genesis chapters 1 and 2. Ang lahat ng linika ay hindi bunga ng pagkakataon o ebolusyon, kundi ng makapangyarihan at sinadyang pagkilos ng ating Panginoon. Ito po, mga kaibigan, ay sadya talaga ng ating Panginoon na maglalang ng sanlibutan upang siya po ay makapagbigay ng isang buhay dito sa mundo. Saan itinuturo ng Biblia ang 6 na araw ng paglalang? Malinaw itong nakasulat, mga kaibigan, sa Genesis chapters 1 and 2. Sa unang araw, dinika ng ating Panginoong Hesus ang liwanag. Ikalawang araw, ginawa niya ang himpapawid o firmament. At ang third day, lumitaw ang lupa, dagat at mga halaman. And the fourth day, ginawa ng ating Panginoong Hesus ang araw, buwan at mga bituin. Fifth day, linika ang mga isda at mga ibon. Sixth day, linika ang mga hayop sa lupa at ang tao. And the seventh day, mga kapatid, nagpahinga ang Diyos. Pinagpala ang araw na ito at ginawa itong banal. Mga kaibigan, ginawa ng ating Panginoong Hesus ang mga bagay na ito through His words. Napaka makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. He is powerful. By His words, ang lahat ng ito ay ginawa niya. Lumitaw by His words. Yun ang ating Panginoong Hesus. That's why sa ating buhay, sa disenyo ng buhay, siya po ang nag-design at hindi tayo matakot. Anong bukas, enjoy lang natin ang ngayon kasama ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Sa bawat araw, ay ito po ay iniulit-ulit sinasabi ng Biblia, nagkahapon at nagkaumaga, meaning morning and evening. It is literal, mga kaibigan. Ipinakita nito na ang tinutukoy ay tunay na literal. At pinagtibay rin sa Exodo 20 verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon na ang langit at ang lupa at nagpahinga sa 7th araw. Ang utos tungkol sa Sabado ay nakabatay sa literal na 6 na araw at paglalang. Literal, mga kapatid. Unang araw hanggang sa 6 na araw, 7th araw, literal, mga kapatid, ay tayo po ay pinatunayan ng ating Panginoon Hesus ang salaysay ng paglalang. Nang sinabi niya sa Matthew 19 verse 4, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila nang pasimula ay nilalang silang lalaki at babae? Mismo ang ating Panginoon Hesus, mga kaibigan, siya po ay nagsabi, nagpatunay na may creation. Para kay Hesus, sina Adan at iba ay tunay na mga tao na linikha ng ating Diyos sa pagsimula. Hindi niya itinuturing ang Genesis bilang alamat, kundi bilang totoong kasaysayan. Kung tinanggap ito ni Hesus, dapat din natin itong tanggapin, mga kaibigan. Tinanggap niya ang creation, dapat tayo din ay tumanggap ng creation. Kasi pag natanggap natin ito, mga kapatid, we know our direction. We know what is life. Ano ba ang disenyo ng buhay? Dito po, pag ating tinanggap ang creation o paglalang, marami tayong dapat diskubrehin. Pero pag hindi natin tanggapin, mga kapatid, nako, evolution. Ang tao ay galing sa monkey. Nako, mahirap to. Bakit? Ano bang kasunod dito? But when we talk about creation, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay maraming mga prinsipyo na ating susundin upang tayo po ay maging masaya sa buhay. May mga teorya din ng paglalang. May isang reliyon na yung teorya nila na may isang Panginoon na lumikha at pagkatapos niyang lumikha, natulog. At wala nang pakialam sa mga tao. But in the Bible, ito po'y nagsabi na siya po ay nakikialam sa ating buhay. Gusto niya na maging masaya tayo sa ating buhay. Kasi yun ang pakay niya. Mga kaibigan, sinasabi ng Genesis 2 verses 2 and 3 na pinagpala at pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw. Ngayon, dahil tinanggap natin ang creation, mga kaibigan, ang seventh day ay isang mahalagang araw sa ating Panginoon Jesus. At itong araw ay kaniyang ipinag-share sa bawat isa sa atin na tayo po ay mag-enjoy nitong araw nito, na tayo po ay magsama-sama sa pagsamba ng ating Panginoon Jesus. On the seventh day, we are going to make it holy as God made it holy and blessed it. Ito po ay nagpakilala sa atin na tayo po ay ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ito ang tanda ng kapangyarihan at pag-ibig ng ating manlilikha. Mga kapatid, tunay na ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat. Dahil siya ay makapangyarihan, tayo po ay susunod sa kanya. Ano ang kanyang sinasabi? Sundin natin, mga kapatid, upang tayo po ay maging masaya sa ating buhay. Ano ang itinuturo ng paglalang tungkol sa halaga ng tao? Genesis 1 verse 27, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Ibig sabihin, ang bawat tao ay mahalaga. Hindi tayo bunga ng aksidente o produkto lamang ng kalikasan. Binigyan tayo ng Diyos ng likas na dangal. Honor. Yun ang ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus. Pananagutang moral. Ano ba yun? May freedom tayo na gumawa ng mabuti. That is moral. Moral acts, mga kapatid, na kung tayo po ay gumawa ng mabuti, ang mga tao ay nakatingin sa atin na masaya sila at nire-respeto tayo dahil sa ating magandang ginawa at kaaya-aya sa mga tao at kakayahang magkaroon ng personal na relasyon sa kanya. Ang ganda, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoon. May isang anak, nalilito siya, sabi niya, "Mami, saan ako galing?" "Ay, galing ka anak ng Daddy at Mommy, at ano talaga? Ang Panginoon, una sa lahat ay gumawa ni Adan at sa kaning iba at dumami ang tao. In short, tayo po ay galing ng ating Panginoon. Sabi naman ng anak sa kanyang daddy. Kasi yung daddy niya hindi nangangaral at saka parang atheist. Sabi, daddy, saan ba tayo nang galing? Saan ako nang galing? Ay sabi ng daddy, ay anak, galing tayo ng maliit na cellula hanggang na naging tadpole, hanggang naging frog, hanggang naging monkey. Ah, galing tayo ng monkey. Eh, hindi masayang bata. Di bumalik siya sa kanyang ina. Mami, yun ang sinabi ni daddy. Yung ano naman, yung mami naman. Kasi isang mabait, isang matalino na anak ng Panginoon, sabi niya. Ay, okay, ikaw mamili. Sa atin, ginawa tayo ng isang makapangyarihan at gwapong-gwapo ng Panginoon. Sa yun ang aking pamilya at sa pamilya ng daddy mo, kasi gusto niya yun, galing sila ng monkey. Nako, tumawa ang bata, mga kapatid. So pag tayo po ay hindi naniwala sa creation na galing tayo ng ating Panginoon Jesus, siya ang gumawa sa atin through Adam and Eve. At may mga multiplication, mga kapatid, na tayo, dumating tayo dito, ditong puntong ito, yun ang buhay. Yun ang disenyo ng buhay. Pero sa evolution, mga kapatid, na walang batayan talaga at saka hindi maganda, tayo po ay galing ng monkey. Nako, parang masakit yun. Pero ang Biblia talaga, mga kapatid, ay nagsabi na tayo po ay galing ng ating Panginoon Jesus, na siya po ay naklikha sa bawat isa sa atin through Adam and Eve. Ang awit ay nagsabi din, Psalm 33 verse 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit. Ang ganda, mga kapatid, salita lang ng Panginoon. Ano ba yung mga problema niyo? Ano ba yun ang mga nasa isip niyo na ito po ay nag-disturb sa inyo? Siguro, walang pera para sa pagkain, walang pera para sa tuition. Ang ating Panginoon Jesus ay makapangyarihan sa lahat. At tayo po ay lalapit sa Kanya. At siya po ay magbigay sa atin ng direksyon anong gawin natin. Siya po, mga kapatid, ang nagdisenyo ng buhay. Ang tanong, ano ang ipinakikita ng paglalang tungkol sa Diyos? Una, makapangyarihan ng Diyos. Lumikha siya sa pamamagitan lamang nagsasalita. Ikalawa, ang Diyos, siya po ang Diyos ng kaayusan. Ang bawat bahagi ng paglalang ay may tamang panahon at tamang layunin. Mga kaibigan, sa lahat ng buhay, may tamang panahon at tamang layunin. During the 6 days, we work, right? But the 7th day is for the Lord. Yun ang tamang disenyo ng buhay. Siya po ang ating personal na Diyos. Siya mismo ang humubog sa tao mula sa alabok ng lupa. Siya po ay humubog ng tao. He formed man, Adam, in His image, in His likeness. Mga kapatid, yun ang ating Panginoon Jesus. In opposition to evolution, may mga Big Bang theory na pumutok sa may sanlibutan at galing doon may maliit na silula at lumalaki. Mga kapatid, hindi tayo galing ng ganun. Galing tayo ng makapangyarihan ng Diyos. May Diyos, mga kapatid. Ikapat, mapagbigay ang Diyos. Pinuno niya ang mundo ng kagandahan, pagkain, at lahat ng kailangan ng tao. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo po ay maging masaya sa buhay dahil pinuno ng ating Panginoong Hesus ang ating mundo ng kagandahan at pagkain at lahat nating pangangailangan. Ang atin lang ay magtrabaho tayo at ating makuha yung sinasabi ng ating Panginoon. May layunin ang Panginoon kung saan tayo po ay kanyang ginawa. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang ganda, mga kapatid. Sana walang kasalanan. Ngunit yung kasalanan, mga kapatid, ay nag-exist dito. Through the devil na he tempted Adam and Eve, and Adam and Eve fell into sin, yun, nagkaroon na ng problema ang sanlibutan ito. But in the first place, ang ganda talaga ng design ng Panginoon, ang tao ay hindi mamatay. They live forever throughout eternity, and they will establish their own kingdom. Meaning nito, mga kaibigan? Pag tayo po ay susunod ng Panginoong Hesus, we will live forever. At yung basic natin na buhay, na anyo, image natin, mga kapatid at mga kaibigan, ay maganda. At from there, lalong gaganda ang tao. Yung mga babae ay maging beautiful, more beautiful, more beautiful, more beautiful, more beautiful, more beautiful, forever and ever. At ang mga lalaki naman ay maging handsome, more handsome, more handsome, more handsome, more handsome, more handsome, more handsome, more handsome, more handsome towards eternity. Yun, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon para sa atin. But sin fell into this world. At it was really a sad news na nagkaroon sa sanglibutan. In fact, ang ating Panginoon Jesus, mga kapatid, ay affected nito. Yun talaga ang design ng Panginoon, na tayo po ay hindi mamatay, tayo po ay maging masaya towards eternity. Yung may mga tao nagsabi na pag ang buhay walang problema, palang walang challenge. Ngunit mga kapatid, in that perfect world, that sinless condition, at the very early stages ng sanlibutan natin, wala pa yung kasalanan. Ang option natin, mga kapatid, ay all about happiness. All about happiness. We are growing towards happiness. Walang problema. Meaning, ang buhay, lalong lalago, lalago, lalago. Kasi ngayon, ang buhay ay up and down. Up, down, up, down, up, down, up, down. Dahil nakasala ang sanlibutan ito. It's hard to imagine, mga kapatid, na ang buhay na walang kasalanan ay yung options natin ay parehong maganda. For example, bigay ako ng example. Halimbawa, mga kapatid, yung choices natin, either doctor or engineering, puros yun maganda. Pastor or attorney, yun ang magandang buhay. Teacher, yun. So, yun, mga kapatid. Or walang education. So, yun ang extreme. Okay? Maging lawyer o walang education. Wala kang ginagawa, so walang education. Yun ang option. Pero sa sinless world, lahat magandang option. Mga kapatid, hindi na natin balikan anong nangyari. But we are going to embrace what we have now. At ang maganda, mga kapatid, even we fell into sin, nagkaroon tayo po ng pag-asa. Na siya po ay nagbigay sa atin ng isang pag-asa na tayo po na kanyang ginawa at linikha ay may pag-asa. Binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng isang kaligtasan. Mga kapatid, kung tingnan natin, ang daming mga ginawa ng Panginoon Hesus. Ang daming mga ginawa na beings. I will not say human beings, kasi may mga tao din, I mean, may mga beings din na ginawa ang Panginoong Hesus doon sa ibang mga planeta. Like Job. Sa sinabi ni Job, Book of Job, mga kaibigan, ito, dito po nagsabi na masaya ang mga inhabitants sa ibang planeta. Yun ang sinabi ni Job. Meaning, mga kapatid, may mga linikha ang Panginoon doon sa ibang mga planeta. How many planets and worlds and stars in the whole universe? Dati, mga kapatid, sa counting ni Galileo. At we are happy sa ginawa ni Galileo. Mga kaibigan, yung ginawa niya, binigyan ng kabuluhan ng tao. Dahil we understand ano yung activity ng ating sanlibutan. Si Galileo. Siya po ay nagsabi na ang ating sanlibutan ay umiikot. Ang ating sanlibutan is moving. The world is moving. Not the sun is moving. Pero actually, pag tinin natin, the sun is moving, right? Pero actually, the world is moving. Yan ang discovery ni Galileo. At sa kanyang counting, mga kapatid, around 5,000 lang na stars ang nakita niya sa telescope niya. Sa naked eye, around 1,000 lang. And during the invention of Hubble telescope ay lalong dumanami. Hindi lang stars, group of stars na tinawag na galaxy. Na every galaxy ay may 200 to 300 billion stars and planets. Imagine that. And how many stars and planets how many galaxies or group of stars in the universe? According to Hubble telescope, sa 2023, mga kapatid, more than 3 trillion stars and planets nandyan. Galaxies. A galaxy is a group of stars, planets, and worlds. Ang dami ang mga planeta. At most of the planets ay may mga inhabitants, mga kapatid. Ang punto ko, mga kaibigan, na sa dami, hindi makount, mga kapatid. It cannot be counted. The stars, planets, how much more than inhabitants? Sa atin nga, in this earth, 7 billion people. Around 7 billion. Lalo na sa iba na mga planeta. But the only planet na nagkasala ay itong earth. But Jesus came into this earth. He lived with us. He died for us. And He saved us. Mga kapatid, mga kaibigan. Wala na tayo, mga kapatid, na pag-asa. Apan binigyan tayo ng pag-asa. The Lord just could condemn us. Pwede niya. Kasi ang dami na niyang mga ginawa. Dami niyang linika. Dami siyang mga created beings. Pero hindi niya gusto na tayo po. Siya po ay nandito sa mundo. He was born. He lived. He died. He saved us. He redeemed us from sin. Upang tayo po, mga kaibigan, ay magkaroon ng pag-asa. Mga kaibigan, totoo talaga ang sinabi ng banal na Biblia. Creation, not evolution. When in fact, isang magandang halimbawa nito ay si Anthony Flew, isang tanyag na pilosopong ateista noong ika-20 siglo. Matapos niyang pag-aralan ang pagiging napakasalimuot na DNA. Ang DNA ng tao, ang dami, complicated. At ang kahangahangang pagkakaayos ng sansinukob, inamin niya ang buhay ay hindi maipaliliwanag ng pagkakataon it can be explained through creation, not evolution. Noong 2004, sinabi niya, naniniwala na ako ngayon na ang sansinukob ay dinala sa pag-iral ng isang walang hanggang katalinuhan. Ayon po ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus talaga na lumikha, mga kaibigan. Mga kaibigan ko, ang at ay makapangyarihan sa lahat. At siya po ay mapagmahal sa bawat isa sa atin. God is powerful, at at the same time, God is love. Ang ganda, mga kapatid, na tayo po ay lalapit sa Kanya. Sabi niya, come to me, all you are who are heavy laden, and I will give you rest. Come to Jesus. Mga kaibigan, ang ating Panginoon ay lumikha sa atin. Siya po ay makapangyarihan na Diyos, at tayo po ay lalapit sa Kanya. Pag tayo po ay lalapit sa Kanya, mga kapatid, gumaganda ang ating buhay. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus sa Joshua 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not dismayed, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. Ano ang mga karanasan natin? Kung saan kayo ngayon? Ano yung mga problema ninyo? Ano yung mga crisis na dinaanan ninyo? God is a powerful God. Just tell Him, and He will bless you. He will empower you. He will solve all your problems. Kasi ang ating Panginoon Jesus, mga kaibigan, ay makapangyarihan sa lahat. Ibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon Jesus. Lalapit tayo sa Kanya. Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang nagdisenyo ng buhay. At ang buhay, mga kaibigan, ay dapat masaya. Kailangan natin, mga kaibigan, na maging banal. At tutok po tayo sa AWR 89.1. Kasi yung mga programa ng AWR, at tayo po ay maging banal. Kung tayo po, mga kaibigan, ay maging banal sa anong aspeto ng buhay, hindi lang sa worship, mga kaibigan, ngunit sa mga day-to-day activity natin, sa paggawa natin sa ating mga trabaho, sa pag-alaga natin sa mga kabataan, at sa ating pagsasama ng mga kaibigan natin, at sa ating pamumuhay sa barangay na nandyan ang kabanalan sana ng ating Panginoon Jesus. At kung iyon ay ating ginawa, may kaibigan, tayo po ay maging masaya. May mga tao na nangangailangan sa ating tulong. Tulungan natin sila. Bakit, mga kaibigan? Dahil ang gusto ng ating Panginoon Jesus, bawat isa ay magkaroon ng kaligayahan. Kasi dinisenyo ng ating Panginoon Jesus na tayo po ay maging masaya. Nung mga taon na yung asawa ko ay nag-take ng board exam, and by God's grace, nakapasa siya. Sa kanilang school, tatlo sila. Siya yung nakapasa, may dalawa na wala nakapasa. So they were not able to make it, mga kaibigan. Masaya siya. Pero pag nandyan sa school, parang kulang yung kasayahan niya. Na pag ipakita niya na masaya siya, paano yung dalawa hindi nakapasa? Parang yung kasayahan niya, mga kaibigan, ay parang controlled. Kasi pag nakita ng dalawang kasama niya na siya po ay masaya, sila din na malungkot eh. Mga kaibigan, yun ang buhay. Pag tayo po ay masaya at yung iba hindi masaya, di ba kulang? Dapat pasayahin natin sila. Gawin natin na ang buhay ay isang magandang buhay. At ito po ang layunin ng ating programa. Gabi-gabi, araw-araw, dito sa AWR, na ang ating desire, mga kaibigan, na maging masaya ang bawat isa. Sa ating programa, maging masaya tayo dahil nandiyan ang ating Panginoon Jesus. Mga kaibigan, paglalapit tayo sa ating Panginoon, ating mangkin ang kaligayahan sa buhay. May mga problema. May mga lindol, may namatay, may mga bagyo, tayo po ay nagtutulungan. At sa ating pagpatuloy na nakikinig sa AWR, marami tayong ibahagi ng mga salita ng ating Panginoon. May mga programa tayo, mga kaibigan, about 1,000 years vacation in heaven. Oh, ang ganda dyan. At may programa tayo na yung taong mamatay, saan siya? Ano ba yung pag-asa? May programa tayo. At saka maganda, kasi pag ito po ay naintindihan natin, binalik ng ating Panginoon ang disenyo ng buhay. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, ay maging banal at tatanggap sa Kanya pag tayo po ay mamatay. Kasi doon naman tayo patungo, may pag-asa tayo. Pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang mga magandang ating namnamin. Dahil in the first place, we embrace God as the Creator, we embrace creation, at dami ang ating dapat matutunan dahil dyan. But if we embrace evolution, doon na. Stop na. Hinto na. Wala na. That is the terrible disadvantage of evolution. But in creation, mga kapatid, we continue towards eternity. At may mga pangangaral tayo about new heaven and new earth. Ibalik ng Panginoon Jesus ang buhay na walang kasalanan. Walang mamamatay. Walang mamatay. Walang magkasakit. Yun ang ating maangkin pag tayo po ay lalapit sa ating Panginoon Jesus. Mga kaibigan, sana ating naranasan ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pag-ibig. Siya po ay lumalang sa atin. God is powerful. Siya po ay naglalang sa sanlibutan ito. Ang lahat ng nandito sa sanlibutan, God created all of this. God is a powerful God. And He is a loving God. Na siya po ay naging Savior sa bawat isa sa atin. He was crucified. Tayo sana ang maging ganun. But He was crucified just to save all of us. May pag-asa tayo, mga kaibigan. Manalangin tayo. Mabagin at mapagpalang Ama. Makapangyarihang Ama naming manlilika. Salamat sa kaloob ng buhay at sa halagang mundo na inyong inilikha. Buksan mo ang aming isipan at puso upang makita ang inyong kapangyarihan at pag-ibig sa lahat ng aming nakikita. Amang banal, Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang. At Panginoon, manahan ka sa aming buhay. At kami po ay tumatanggap sa inyo na kami po ay maging banal at maging masaya sa buhay. At amin itong bigyang pansin sa bawat isa sa amin. At i-share namin ito sa mga tao na aming nasalamuha. At kami po, Panginoon, ay maging masaya. Sila din ay maging masaya. Kami po ay nagkaroon ng isang pag-asa dahil sa inyo. Amang banal, salamat sa inyong pakikinig sa aming salam at dalangin. Kami po ay nagsusumamo sa inyong harapan. At Panginoon, ang inyong kapangyarihan mapasa amin at pagpalain ang bawat nakikinig upang sila po ay magkaroon ng inyong kabanalan, ng inyong pagmamahal, pag-ibig, at sila po ay makaangkin ng kasayahan dahil sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Mga kaibigan, ito po si Pastor Kailito P. Kidat Jr. Ako po ay nagsasabi sa inyo, God bless, at sana patuloy tayo na nakikinig sa salita ng Panginoon. Dito tayo sa AWR 89.9. God bless everyone.
1: Atin po mga kaibigan, maraming salamat Pastor Kid at sa napakaganda po na mensahe namin pong napakinggan sa oras na ito. And that is why friends, we will now come close to our program this evening. And that is why we would like to request that you join us every evening at 7 p.m. at atin pong pakinggan ang mga magagandang mensahe na kagaya po ng ating napakinggan ngayon. We are designed in a way na gusto ng Panginoon, tignan mo ano, napakabuti ng Panginoon as it was mentioned there. Regardless of how this world, sa lahat ng nagawa ng Panginoon, mga kaibigan, no? Tayo yung nagkasala, pero may biyaya ang Panginoon sa atin. Dahil sabi nga ni Pastor Kidat kanina, God is love. God is powerful, and yet God is still love. No? Wow, napakaganda pong mensahe, ano, mga kaibigan, na kahit gaano mang kadakila ang ating Panginoon, nandyan pa rin yung kanyang pag-ibig. Akalain mo yun, for example, if it's us, ano, may nagkasala, parang gusto natin lagi, ano, parang gusto natin may magawa tayong hindi maganda sa taong iyon. And yet the Lord, though we have sinned against Him, though it has separated us from Him, well, syempre, merong consequence ng mga nagawa natin, pero dahil meron siyang pag-ibig, meron pa rin po siyang nakahanda na reward sa atin. Ano kaya yung reward na ito? Let us all look forward for the next few chapters ng atin pong live dito lamang sa Revelation of Hope. Kaya wag na huwag po kayong mawawala. Now, we are now going to have our question of this hour. But there's a twist. We want you all to be joining us once again tomorrow evening, same time, 7 p.m. Ito pong ating numero, 0918-944-7891. Sino pong makakasagot? Ay i-announce po namin bukas at sa mismong oras din po na ito ay doon po natin i-announce kung sino yung nanalo. And may, we may be calling you in order for you also to receive your reward. Sayang mo mga kaibigan, ano? Ang ating katanungan ngayon, napakasimple lang, napakadali lang kapag tayo pa nakikinig sa atin pong programa. In how many days did the Lord create everything that we have today? Ilang araw po ginawa ng ating Panginoon ang lahat ng nakikita po natin ngayon sa sanlibutang ito. Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At makakatanggap po muli kayo ng GCash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. At kung meron po kayong mga reflection, please post it in your social media account and then tag us. But question is, how do we tag you, Pastor Kyle? You don't need to necessarily have to put Adventist World Radio Manila whatsoever, but you can include the hashtags Hope Starts Here, hashtag All Things New, hashtag AWR 89.1 FM. Ulitin ko po ha, we have these three hashtags, hashtag Hope Starts Here, hashtag All Things New, hashtag AWR 89.1 FM. At pag naka-hashtag itong mga ito sa inyong mga social media post at nakita yung reflection po ninyo, we may be collating them, we may be collecting all of those, and then, ayan po, baka we still also have something for you. Yung mga merong pong day one ha, hanggang sa pinakadulo ng ating Revelation of Hope, yung mga may mga post na kagaya nun. Okay, oh now I'm receiving text messages. Ayan po, isa mga lahat po ng nag-text sa akin ngayon ay gusto ko po na nakatutok pa rin kayo bukas para po i-announce natin at tatawagan po ang mapalad na nakasagot sa ating katanungan ngayong oras na ito. So ayan po mga kaibigan, please tune in once again with us. At maraming salamat po sa mga nakikinig, nanonood sa ating Facebook and YouTube pages, Adventist World Radio Manila, at sa atin pong mga texters ngayon sa gabing ito, at sa mga nakikinig po sa atin pong radyo. Muli po, ako po ang inyong host, Pastor Kyle. Samahan muli natin si Pastor Kid at bukas sa isa namang makabuluhang pag-aaral sa banal na kasulatan. At ako po muli ay laging nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope,
3: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Walang huwad na Kristo ang maaring ganap na makakagaya ng pagbabalik na Jesus. Wala nang mas mahalaga kaysa pagiging handa para sa lubunin sa Jesus sa kanyang pagdating. Isang Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama nito.

Pangarap ng maraming pamilya ang magkaroon ng sariling maayos na bahay kung saan makakapamuhay ng maligay at masaya ang buong pamilya. Madalas sa isang pamilya, sa tuwing magsasama-sama, ang mga magkakapatid ay nangangarap kasama ng mga magulang na pagdating ng araw ay makakapagtulong-tulong silang lahat para maipaayos o makapagpatayo ng pangarap na sariling bahay, maayos at maganda. Sa panahon ngayon, maraming tao ang may problema sa kanilang tirahan. Malaki ang gastos sa pagbabahay at ang pamilyang may maraming pera lamang ang nakakapagpagawa nito. Ang mga may kakaunting pera ay umuupa lamang na kadalasan mahirap pang humanap at mahal. Ang mga wala namang pera ay nagtitiis sa squatters area sa ilalim ng tulay o kung saan may matitirikan. May mga pamilyang nakakamit ang kanilang inaasam na tahanan. Merong hanggang ngayon ay umaasa pa ring magkaroon nito. Ang iba naman ay nawawalan na ng pag-asa dahil parang mahirap matupad ang pangarap na tahanan ito. Subalit, alam niyo ba, mga kaibigan, na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay naglalaan ng napakagandang tahanan sa bawat isa sa atin. Ito'y isang napakagandang mansyon sa langit. Kaya, anuman ang tahanan natin ngayon, malaki man o maliit, sa atin man ito o hindi, may mahigit o may higit na maibibigay ang Diyos para sa atin. Ito ay pangakong tiyak na ating maaasahan. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay nangako sa mga alagad. Sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 1-3. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Nangangahulugan na ang tahanan mo ngayon ay hindi ang permanente mong tahanan. Ang Panginoong Jesus ay naghahanda ng pangarap nating tahanan na higit pa sa ating inaasahan. Ito'y libre, walang bayad, at walang upa. Nakalaan sa mga pamilyang sumasampalataya kay Jesus at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Saan natin ito matatagpuan? Ito sang-ayon sa Biblia ay makikita sa langit na bayan. Ang langit ba ay isang totoong lugar? Saan naroon ang langit? Anong meron sa langit? Kung ito'y totoo, paano makakapunta roon? Ngayon ay samahan niyo po ako upang ating alamin sa pamamagitan ng Biblia ang katotohanan tungkol sa malwalhating lugar, ang langit. At sama-sama nating idalangin na makapit natin ang magandang dream house na ito na inihahanda niya para sa ating pamilya. Ano ang katotohanan tungkol sa langit? Si Juan ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa isang banal na lunsod na darating mula sa langit. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem,
na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naghahandang talaga sa kanyang asawa. Sino daw ang naghahanda ng lunsod na ito? Ito ay ang Diyos. Bakit sinasabi ng Biblia na ito'y inihahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagaganyakan para sa asawa? Dahil gusto ng Diyos na malaman natin na siya'y talagang naghahanda para sa atin ng isang bagay na tunay at kamangha-mangha. Higit na maganda, di ka panipaniwala at kagilang-gilalas sa kaya nating isipin. Habang bumababa ang banal na lungsod na ito, ito ang pinakamasayang pangyayari sa buong sanglibutan. Ganito inilalarawan ng Biblia ang kalwalhatian ng banal na lungsod na ito. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 14. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Sino ang 12 apostol? Si Tomas na nagduda. Si Pedro na nagkaila. Si Santiago at Juan na mga anak ng kulog. Ang mga alagad na ito ay mga ordinaryong tao gaya mo at gaya ko. Nagkaroon sila ng mga pagdududa at takot. Ang mga alagad na ito ay mga mangingisda, maniningil ng buwis, ordinaryong manggagawa, at merong mga kahinaan na gaya natin. Ang mga tagasunod na ito ay may mga naging pagkakamali tulad natin. Pero bakit nakalagay ang kanilang mga pangalan sa pundasyon ng bagong lungsod? Bakit? Dahil ipinapahiwatig sa atin ng Diyos. Kung sila ngay nakapunta doon, makakapunta din tayo doon sa lugar na yun. Ang langit ay hindi isang lugar para sa iilang super spiritual elite na mga tao. Ito'y lugar para sa mga karaniwang tao na makasalanan, subalit tinubos ng dugo ni Kristo. Ito is para sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng paglalarawan ng Biblia, sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 6. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. May 4 na gilid. Bawat gilid nito ay may 3 tarangkahan o gate. 3 sa norte, 3 sa timog, 3 sa silangan, at 3 sa kanluran. Karamihan sa mga sinaunang lungsod dito sa lupa ay may kakaunting mga gate. Dahil sa parang ito, makakaiwas sa pagpasok ng mga kaaway. Subalit sa bagong lungsod na ito ng Panginoon ay walang kaaway. Ang layunin ng langit ay makapasok ang mas maraming mga tao. Sila'y mula sa norte, sa timog, sa silangan, sa kanluran. Subalit bakit 3 gates sa bawat gilid? Ang 3 ay simbolo ng Trinity. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Lahat ay nag-aanyayang, halika kayo! Sinasabi ng Diyos na sino man tayo, maaari tayo makapasok sa mga pintuang ito. Ipinapakita sa atin ng Diyos na ang ginawa niya, ang mga lungsod na ito, na may mga pintuan para makapasok ang napakaraming tao. Purihin ang kanyang pangalan. Sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 6. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat.
ang lungsod na ito na parisukat ay may 1,500 milya sa circumference, 375 milya sa bawat gilid. O, tunay na matutupad ang pangako ni Jesus. Sa bahay ng kanyang ama ay maraming mansyon. Siya'y naghahanda ng tahanan para sa iyo at sa akin, para sa ating pamilya. Inilalarawan ng aklat ng Apokalipsis na ang kagandahan ng banal na lungsod ay lubos na kamangha-mangha. Ang mga lansangan ay gawa sa gintong lantay. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 21. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas. Si Kristo ang mahalagang perlas at walang paraan na makapasok dito maliban sa pamamagitan ni Jesus. Walang ibang pangalan kung saan tayo maliligtas maliban kay Jesus. Sapat na si Jesus para tayo'y makapasok sa mga pintuang iyon. Sa pagpapatuloy, sa talatang 21, at ang lansangan ng bayan ay dalisay ng ginto na gaya ng nanganganinag na bubong. Ang Diyos ay napakayaman. Napakarami niyang ginto na ginagamit para sa mga lansangan. Siya ay mayaman at hindi kailanman nagkulang. Maaring dito sa lupa ay wala tayong sapat na salapi o pag-aari. Subalit mayaman ang ating Diyos sa langit at siya'y may inihahanda para sa atin. Darating ang araw na ang banal na lungsod na ito ay bababa bilang kapital ng bagong lupa. At sa pagbaba ng maningning na siyudad na ito, ang babagsak ay apoy para lipulin ang mga masama at linisin ang planeta. Ang ibabaw ng lumang lupa at magiging 1 lawa ng apoy. Isang paalaala na ang mundong nabahiran ng kasalanan ay mapaparam o mawawala. Subalit, matapos ang apoy, sinasabi sa atin ang Apokalipsis na 1 bagong langit at bagong lupa ang lilitaw. Ang bagong Jerusalem ay ilalagay sa bagong planeta. Ang bagong mundong ito ay magkakaroon ng buhay gaya ng harden sa Eden. Sa ilog ng buhay nito ay dumadaloy ang tubig kasing linaw ng kristal. Ang puno ng buhay nito ay namumunga ng saganang mga prutas. O kaibigan, masusumpungan ng mga naligtas ang kanilang sarili sa solidong lupa, subalit ito'y bagong lupa. Kaya nga, tinutukoy ito sa bagong tipan bilang pinagpalang pag-asa. Ito'y isang solidong bagay na maaari nating panghawakan. Ito'y isang bagay na hindi nagugulo. Ang pag-asang ito ay magbibigay buhay sa ating puso at mag-aangat ng ating mga pangitain. Ang bagong lupa ay magiging napanumbalik na hardin ng Eden. Si Propeta Isaias ay nagbigay sa atin ng sulyap dito sa Isaias Kapitulo 35, ang talata ay 1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya at ang ilang ay magagalak at manunumbalik o mamumulaklak lagaya ng rosa. O awit ng pagpuri, awit ng kagalakan ang mapapa sa atin sa kagandahang ito. Ang lupa ay mababagong muli gaya ng Eden. Ito'y malalatagan ng buhay na luntian. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang mga bulaklak, puno at halaman ay hahalimuyak ang samyo at magiging pabango sa hangin.
Isiping binubuksan natin ang ating mga mata at ang lahat ng natatanaw natin ay bagong dakilang mundo. Imagine na ang nilalanghap na hangin ay sariwang hangin mula sa Diyos, na ang iniinom na tubig ay sariwa galing sa bukal ng buhay. At tayo'y kumakain ng mga prutas mula sa puno ng buhay. Isiping namumuhay sa isang kapaligiran na nababalot ng kahangahangang pag-ibig. Subalit minsan ay gusto nating malaman kung anong klaseng katawan ang tataglay natin sa naipanumbalik na Eden. Ano nga ba ang magiging physical na kondisyon natin sa lupa? Ayon sa Pilipos Kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Nang si Jesus ay muling nabuhay, meron ba siyang katawan? Anong katawang ito? Ito'y maluwalhating muling binuhay na immortal na katawan. Kumain si Jesus sa kanyang muling nabuhay na katawan, di ba? Merong maraming karanasan si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli na nagpapakitang siya'y merong isang totoo at nakikilalang katawan. Nang makilala ni Jesus ang mga alagad sa daan ng Emmaus, sinabi ng Biblia na pinigilan sila ni Jesus na makilala siya sa oras na iyon dahil meron siyang aral na nais ituturo sa kanila. Subalit, nang hatiin na niya ang tinapay at binuksan ang kanilang mga mata, nakilala nila si Jesus sa kanyang natatanging mga mannerism. O kaibigan, ang ating mga kaibigan ay makikilala natin sa langit dahil sa kanilang unique mannerisms. Sa pagkabuhay na maguli ay nakikilala lamang ni Maria si Jesus nang tawagin niya ang kanyang pangalan. Sa hamog ng umaga ay hindi niya siya makita ng malinaw, ngunit nakilala niya ang kanyang tinig. Makikilala tayo ng ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng tunog ng ating boses. Nang magpakita si Jesus sa mga alagad sa upper room, kaagad siyang nakilala ng mga alagad. Alam nila ang kanyang pisikal na anyo. Makikilala tayo ng ating mga kaibigan sa pamamagitan ng ating pisikal na itsura. Sa bagong langit at bagong daigdig, bibigyan tayo ng Diyos ng isang maluwalhati at walang kamatayang katawan. Magkakaroon ka ng katulad na personalidad na meron ka ngayon. Nais ng Diyos na iligtas ka. Nakikita natin na kung ipinadala ng Diyos si Kristo para mamatay sa iyo, ikaw ang nais niya. Hindi ba kakaiba kung binayarin ni Kristo ang sukdulang halaga para mamatay para sa iyo at pagkatapos ay ganap na babaguhin ang iyong personalidad o pagkatao at physical features na nagpapaging natatangi sa iyo kapag dinala ka niya sa langit? Ang pagmamahal mo ang gusto niya. Sa pamamagitan ng mga natatanging katangian ng iyong pagkatao, ikaw ay magiging kung ano ka sana kung hindi nahulog o nagkasala ang lahi ng tao. Makikilala natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating una, natatanging pag-uugali. Mga intonasyon ng boses, mga individual na personalidad. Ngunit, hindi magkakaroon ng bahid ng kasalanan o karamdaman na dadalamhati sa atin. Narito ang pangako ng Diyos sa Isaias Kapitulo 33, ang talata ay 24.
At ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. Ang sabi naman sa Isaiah 35, ang talata ay 5 at 6. Kung magkagayon madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan, kung magkagay lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Bubuksan ng Diyos ang mga bibig ng mga taong hindi makapagbigkas ng kahit isang salita ngayon. Luluwag ang kanilang mga dila para sila'y makaawit. Isipin ang kagalakang ito. Wala na ang mga wheelchair. Wala na ang mga saklay. Bagong buhay ang dadaloy sa ating mga ugat. Bagong buhay ay titibok sa ating mga katawan. May kagalakan at kaligayahan kahit saan. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng pagdalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang kamatayan, kalungkutan, pagtangis, pagkakasakit ay magpakailanmang nawala na. Natapos na ito. Meron ng isang bagong langit at bagong lupa. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ang tubig ng buhay ay kumakatawan sa buhay ng Diyos na sumasapat sa bawat pangangailangan. Gaya ng tubig na tumatanggal sa iyong pagkauhaw, walang makakasapat sa panloob na pangangailangan natin sa Diyos, maliban mismo sa Diyos mismo. Walang pumipigil sa ating mga pang-espiritual na pangangailangan tulad ng Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 2. Sa gitna ng langsangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na mamumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Habang kumakain tayo mula sa puno ng buhay na iyon, ganap tayong gagaling. Ang bawat dungis sa pag-iisip dahil galing tayo sa nagkasalang mundo, lahat ng iyon ay pagagalingin ng Diyos. Lahat ng pagmamahal na hindi natin natanggap, ngayon ay tatanggapin na natin. Mahal tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. At yayakapin tayo ng Diyos, siya mismo ang hawak sa atin. Ang Diyos mismo ang bubulong sa ating mga tainga at tayo'y lubos na masisiyahan. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay masisiyahan ang aming pinakamalalim na ambisyon at ang aming panloob na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating panloob na lakas. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay magsasapat sa ating pinakamalalim na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating lakas. Ang langit ay isang tunay na lugar
at dito'y magkakaroon ng tunay na mga gawain. Mababalutan ang mundo ng mga awit ng papuri at kasiyahan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 65, talatang 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Nakakatuwang malaman na may ilang mga bagay sa buhay na ito na hindi na natin matatandaan. Bibigyan tayo ng amnesya ng Diyos sa mga bagay na masasama. Malilimutan natin ang kasamaan, ang pagkabigo, at ang pagkakasakit. Kakalimutan natin ang tungkol sa lahat ng masasamang bagay na naranasan natin dito sa lupa. Ang langit ay isang lugar na puno ng masasayang alaala. Sabi sa Isaias, Kapitulo 65, ang talata ay 21 at 22. At sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mag-uubasan at magsisikain ng mga bunga ni yaon. Pag-isipan ito. Ang mga pinakamahusay na arkitekto sa lahat ng panahon ay naroon. May guguhit ang ating dream house at makakamit natin ng walang bayad. Sa pagpapatuloy sa talatang 21 hanggang 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Paano naman ang mga samahan ng magkakaibigan? Ang isa sa pinakadakilang kagalakan ng langit ay ang pagsasama-sama ng magkakaibigan. Makikita rin natin ang iba pang mga bayani ng pananampalataya. Ayon sa Mateo Kapitulo 8, ang talata ay 11. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Isipin kung ano ang mangyayari. Habang nasa hardin tayo isang araw at makikita natin ang isang lalaki na naglalakad at sasabihin natin, ikaw ba si Adan? Oo, ako nga si Adan. At kayo uupo at magkikwentuhan tungkol sa buhay at kasiyahan sa piling ni Jesus. Sa langit, makakausap natin si Moises, si Daniel, si Pedro, si Santiago, si Juan, at si Pablo. Subalit higit sa lahat, ito'y lugar kung saan makakasama natin si Jesus. Dahil darating ang araw na ikaw at ako ay makakapiling si Jesus ng mukhaan siya'y namatay para sa atin. Isang araw sa pagpasok natin sa lungsod na iyon, ay nandun si Jesus para salubungin tayo at sasabihin, ang lupaing ito, ang iyong lupain, ito ang iyong tahanan. Hindi ka na iiyak muli. Hindi na muling makakaramdam ng kalungkutan. Hindi na muling makakaramdam ng pagkabigo. Hindi na muling magkaroon ng dalamhati. At ang sabi sa Isaias, Kapitulo 66, talatang 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabbath hanggang
sa panibago. Paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Lahat tayong kanyang mga anak ay magsasama-sama at mangingilin para magpupuri sa kanya sa araw ng Sabbath. Nai-imagine ko na ito. Pumunta tayo doon sa dakilang makalangit na templo at merong isang napakalaking koro ng papuri. Ang mga anghel ay umaawit ng karapat-dapat sa korderong pinatay para makatanggap ng kayamanan at karangalan at kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Si Kristo ay dumating sa mundo at ibinuhos ang buong langit para sa atin.

Ang mga plano ng nagmamahal na Diyos sa ating pamilya ay higit na lagpas pang kamangha-mangha sa kaya nating isipin. Ito'y mas kapanapanabik na di halos kayang ilarawan ng ating imahinasyon. Isang araw, siya'y darating. Isang araw, uuwi na tayo. Uuwi na ang ating pamilya kung saan tayo kabilang. Uuwi sa tahanan kung saan nadarama natin sa ating mga puso ang lubos niyang pagmamahal sa atin. Siya'y makakasama nating magpakailanman. Wala nang karamdaman. Wala nang pagdurusa. Wala nang kamatayan. Sa lugar na yon, wala nang masamang karanasan na mararanasan magpakailanman. Makakasama natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay magpakailanman. Kaibigan, mananampalataya tayo kay Kristo. Mahalin natin si Kristo. Paglingkuran natin si Kristo. Nais mo bang sabihin, Jesus, nais kong makasama ka habang buhay. Ngayon, muli kong ibinibigay ang buhay ko sa iyo. Ipinapangako ko ang aking sarili na mamahalin at susundin kita mismo saan mo man ako akayin. Maari mo bang gawin ito sa pamagitan ng pagtaas ng iyong kamay? Tayo manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat kayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa amin. Na doon sa dream house na amin pong pinapanukala na kayo ang gumawa, ay nais mo kaming makasama. Maraming salamat, Panginoon, sa paanyayang iyon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat merong kapalang inilalaan para sa amin na mga nanampalataya, sumusunod sa iyong mga utos, nangingilin ng iyong Sabbath, na siyang nag-iingat ng aming katawan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong ipinangako sa amin ay isang karanasan na kailanman hindi kayang bilhin, hindi kayang mapalitan ng kung anuman na meron kami. Thank you, Lord, sapagkat inaanyayahan mo kaming makatira doon sa tahanan na iyong ginawa. Tulungan po kami na patuloy na magtapat kasama ang aming buong pamilya upang doon sa lugar na iyon ay titira kami na kasama ninyo na doon ay wala ng pag-iwahiwalay na mararanasan. Wala ng karamdaman na siyang magiging bahagi ng karanasan. Wala ng problema na gugulo sa aming mga isipan, kundi pawang pagmamahalan, kundi pawang mga may pag-asa na karanasan, sapagkat kayo ang amin ng kapiling magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa alok na ito sa amin. At kami po ay patuloy na nagtatalaga naman ng aming mga buhay, ng aming mga pamilya, at marapatin nawa na makasama namin kayo magpakailanman. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.

Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpatnubay na inyong ginawa samantalang kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. At bilang hamon sa aming buhay na mga pabalita mong ipinarinig sa amin sa pagkakataong ito, magsilbinawa ring inspirasyon namin ito sa patuloy naming pamumuhay at paglilingkod sa inyo sa mga panahong ito. Bayan ng Diyos, sa patuloy ninyong paghayo, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at pamamatnubay ng Santong Espiritu ay maging karanasan ng bawat isa, ngayon at magpakailanman, sa matamis na pangalan na aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talagang walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayaan. Parang nagtatanong ako, kaya ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitsahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na tributo, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang buhala na mag-desisyon kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo. Kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan at sa ating programang Rise and Reflect. Ngayong umaga ay ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Galacia, ngunit kukunin po natin ang isang susing talata mula sa aklat ng Habakuk, Kabanatang 2, Talatang 4. Masdan mo ang palalo. Hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sinabi ito ng ating Panginoong Diyos kay Habakuk sa panahon na maraming bagay ang hindi niya maintindihan. Nakikita niya ang kasamaan, ang kawalan ng katarungan, at parang mabagal na pagkilos ng Diyos. Ngunit tinuruan siya ng Diyos na hindi lahat ng bagay ay kailangang maunawaan muna bago tayo magtiwala sa Kanya. Ang matuwid ay hindi taong perpekto o walang pagkakamali. Ito ay taong nagtitiwala sa Diyos at nananatiling tapat sa Kanya kahit sa mahirap na sitwasyon. Minsan, kaibigan, tulad ni Habakuk, tinatanong natin, Panginoon, kailan mo aayusin ang lahat? Maaayos pa ba ito? Ngunit ang sagot ng Diyos ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya. Maaaring hindi natin makita ang ginagawa ng Diyos ngayon, ngunit nakikita niya ang buong larawan sa hinaharap. At sa pamamagitan ni Kristo, mayroon tayong katiyakan. Hindi tayo kailangang mabuhay sa takot o kawalan ng pag-asa. Look beyond the problem. Hold on to God and keep moving forward in faith. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o gusto mong magkaroon ng personal na Bible study sa inyo pong tahanan mula dito sa ating tanggapan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia. Babalikan natin ang aklat ng Galacia sa Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 14. Pero sinumpa ang lahat ng umaasang tatanggapin sila ng Diyos dahil sinusunod nila ang Jewish law. Kasi sinasabi sa Scripture, sinumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa law. Kung ganon, maliwanag na walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sa pagsunod sa Jewish law. Sabi kasi sa Scripture, mabubuhay ang taong tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala. Pero hindi ibig sabihin na pag sumusunod ka sa Jewish law, nagtitiwala ka na sa Diyos. Sabi nga sa Scripture, nakadepende ang buhay mo sa law kung iyon ang sinusunod mo. Sa law, sinumpa na tayo at dapat parusahan, pero niligtas tayo ni Christ dahil siya ang sinumpa at pinarusahan para sa atin. Sabi sa Scripture, sinumpa ang taong pinako sa krus. Kaya dahil kay Christ Jesus, matatanggap din ng mga Gentiles ang pangakong blessing na binigay ng Diyos kay Abraham, at matatanggap din natin ang Holy Spirit na pinangako ng Diyos dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Look beyond, hold on to God. Kapag masyado tayong nakatuon sa mga gawain, deadlines, at kailangang matapos, minsan ay nakakalimutan natin ang mga taong nasa paligid natin.
Ganun din ang maaaring mangyari sa ating spiritual na buhay. Maaari tayong maging abala sa mabubuting gawa, ngunit makalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang ating relasyon kay Kristo. Sa Galatia Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 14, binabalaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Galatia na huwag umasa sa mga gawa ng kautusan bilang paraan upang maging matuwid sa harap ng Diyos. Kung ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa perpektong pagsunod, wala ni isa sa atin ang makakapasa. Sabi ng kasulatan, ang hindi tumutupad sa lahat ng nakasulat sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya ipinakita ni Apostol Pablo ang ibang daan, ang daan ng pananampalataya. Hindi kayang iligtas ng kautusan ang makasalanan. Ipinapakita nito ang ating kasalanan at pangangailangan sa tagapagligtas kay Kristo. Kaya binanggit ni Apostol Pablo ang Habakuk Kabanatang 2, talatang 4, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit mahalagang malaman kung kanino nakatuon ang ating pananampalataya. Hindi sapat ang basta maniwala, ang tunay na pananampalataya ay nakatuon kay Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Yung parusa, the penalty na dapat para sa atin, siya ang kumuha. Kaya siya ay namatay doon sa krus. Si Jesus na walang kasalanan ang nagdala ng parusang nararapat sa atin upang matanggap natin ang pagpapala ng kaligtasan. Kung ikaw ay nasa mahirap na kalagayan, kaibigan, look beyond the problem. Tumingin sa kabila ng mga problema. Maaaring nakikita natin ang ating mga kasalanan, kahinaan at mga pagkukulang at isipin nating wala na tayong pag-asa. Ngunit huwag lamang tingnan ang problema. Tingnan si Kristo. Ang kautusan ay nagpapakita sa atin ang ating pagkakasala, ngunit ang krus ay nagpapakita sa atin kung kaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang problema ay malaki, pero mas malaki ang biyaya ni Kristo. Pangalawa, hold on to God. Kumapit sa Diyos. Kapag nararamdaman nating hindi tayo sapat, huwag tayong kumapit sa sariling kabutihan at sa ating mga iniisip. Kumapit tayo sa pangako ng Diyos. Hindi tayo inililigtas dahil perpekto at matuwid ang ating pagsunod. Tayo ay inililigtas dahil perpekto ang ginawa ni Kristo para sa atin. At ang kanyang pagsunod ay nagiging atin. Ang kanyang pagiging masunurin ay nagiging atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Sa pananampalataya, ang perpektong pagsunod ni Jesus ay nagiging atin. Kapag nanghihina, kaibigan, kumapit kay Jesus. Kapag nadapa ka, bumangon at bumalik kay Kristo. Pangatlo, keep moving forward in faith. Magpatuloy. Ang pananampalataya ay hindi dahilan upang tumigil sa paggawa ng mabuti. Sa halip, dahil tayo ay nananampalataya at iniligtas tayo ni Kristo, patuloy tayong sumusunod at gumagawa ng mabuti bilang tugon sa kanyang biyaya. Hindi tayo gumagawa upang mahalin tayo ng Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kautusan upang tayo ay makagain ng favor mula sa Diyos. Ang ating pagsunod sa kautusan ay respond sa biyaya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin. Gumagawa tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Minsan ang pinakamalaking problema natin ay hindi lamang ang ating kasalanan, kundi ang paniniwalang kaya natin itong ayusin sa sarili nating lakas. Ngunit sinasabi ng Galatia, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 14, hindi mo kailangang iligtas ang sarili mo. Si Kristo ang gumawa ng paraan. Kapag nakikita mo ang iyong problema, look beyond the problem. Kapag nararamdaman mong mahina ka, hold on to God. At kapag tila mabagal ang pagbabago, keep moving forward. Dahil ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kagaling, kundi sa kung gaano katapat si Jesus sa atin. Tumingin sa kabila ng problema, kumapit sa Diyos at magpatuloy sa pananampalataya.
Kaibigan, sa mga pagkakataong nakikita mo ang iyong mga pagkukulang at kahinaan, mas nakatuon ka ba sa problema at sa sarili mong pagsisikap o tumitingin ka kay Kristo, kumakapit sa Kanya at nagpapatuloy sa pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Amang banal, dakila naming Diyos na ang tahanan ay sa mga langit. Sa mga panahong natatabunan kami ng aming mga problema at pagkukulang, kasalanan, tulungan mo po kaming tumingin kay Kristo. Kapag nanghihina kami, Panginoon, turuan mo po kaming kumapit sa iyong mga pangako at huwag umasa sa aming sariling lakas. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan ng iyong mga pangako. Naway ang aming pananampalataya ay manatiling nakatuon sa aming Panginoong Hesukristo na siyang aming tagapagligtas at pag-asa. Ngayong umaga, Panginoon, muli ka naming pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. At akin pong ipinapakiusap at idinadalangin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan, mga pasanin. Kayo, Panginoon, ang tumugon sa kanila pong mga pangangailangan. Higit niyong alam ang kanilang mga kalagayan. Maraming salamat po na dahil sa aming Panginoong Jesus ay tutugon ninyo ang kanila pong mga panalangin. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli po akong nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, sa atin pong programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong pag-tangkilik. At muli kong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang maunawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang mga babasahing ito ay inyo pong matatanggap ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. O kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong mapalad at magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigili kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin sapagkat muli niya tayong binigyan na isang nanumang napakagandang pagkakataon para magkasama-sama sa araw na ito. Kaya't maraming salamat sa Panginoon at tayo'y kanyang muling ginising upang sa ganoon ay magpatuloy sa atin pong paglalakbay at gawin ang mga magagandang mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Marami po salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa programang ito. Patuloy po natin itong ibahagi sa iba dahil ito po yung nakikita nating mabisang instrumento na maabot ang inyo pong mga mahal sa buhay. Kaya di natin alam, ang banal na Espiritu ay gumagawa na kung marinig nila ang ating pag-aaral o ang mga salita ng punong-puno ng pag-asa, baka ito'y mag-akay sa kanila upang tanggapin ang atin pong Panginoong Hesus. Gayon dun naman sa mga patuloy na tumututok sa programang ito, ako po'y nagpapasalamat. Kayo po'y binabati ko ng mainit na pagbati na sana'y patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat kila Sister Jeneline Sabido at Susana Guban Olivera. Gayun din sa mga araw-araw na ating nakakasama sa programang ito. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, inyo lamang pong gamitin itong numerong 0918-944-7891 o di kaya, nandiyan po naman sa Facebook Live, pwede po kayo mag-comment dyan o di kaya sa YouTube. So maraming salamat mga kaibigan sapagkat tayo ay nasa huling bahagi na ng Aklat ng Daniel. Ating pinag-aaralan ang Daniel Kapitulo 12. Kaya ngayong umaga, bago tayo dumako doon, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming lumapit sa inyo upang kayo pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan sa pagkakataon na pinagkaloob ninyo para kami makapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, naway gabayan kami ng banal na Espiritu na maunawaan namin ang mga pahiwatig ng Propeta Daniel na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, lubos naming makilala ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin. Ama, kung mayroon man na narito na nakatutok sa programa na mayroong mga special prayer, inyo pong dinggin ang kanilang mga panalangin upang sa ganoon, sa aming pagsasama-sama, ang kanilang puso't isipan ay pawang bukas para sa inyong mga salita. Paghariyan nawa kami ng inyong biyaya at katwiran, patawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito ay atin pong bibigyan ng kasagutan ng katanungan, sino ang tunay na magtatagumpay sa dakilang tunggalian? Atin nung tingnan ang sinasabi sa Daniel, Kapitulo 12, ang talata po ay 3. Ang sabi po dito ay ganito, Daniel 12, ang talata po ay 3. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan-kailanpaman. Alam ninyo sa buong kasaysayan, mayroon pong matinding labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang tanong, sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Napakaganda ng binasa nating talata dahil binabanggit dito na ang mga pantas yaong umaakay sa marami sa katwiran ang siyang magniningning magpakailan kailan paman. Ngayon ang tanong, sino ang mga pantas? Yung mga pantas na tinutukoy ay hindi lamang sila yung mga taong matatalino o marunong mag-isip. Ayon sa Daniel 12, ang talata po ay Gis upang masagot natin kung sino ang mga pantas na ito. Ganito po ang siyang sinasabi. Daniel Kapitulo 12, ang talata po ay Gis. Marami ang dadalisayin at lilinisin at papuputiin, ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, walang sino man sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang mga pantas ay makakaunawa. Napakaganda at liwanag at napakaliwanag ng binabanggit sa Daniel 12:10 upang malaman natin kung sino ang mga pantas. Ang mga pantas ang sabing ganon, yung mga nadalisay, nalinis at pinino sa pamamagitan ng karanasan at pananampalataya. Kaya nga mga kaibigan, yung mga masasama ay hindi makakaunawa sa mga bagay na ito dahil sarado ang kanilang puso sa Diyos. Kung atin pong liliwanagin yung sinasabi ng talata, maaaring makita sa atin ang katangiang ito at tayo'y mapabilang dun sa sinasabing pantas kung nararanasan natin ang kadalisayan at ang atinong mga pag-uugali ay pino na sa pamamagitan ng karanasan at pananampalataya. Kaya nga, makikita niyo po na dito sa talata, sa talatang Gis, binabanggit dito na darating ang panahon kapag ka nagkaroon ng pagsasara ang pintuan ng awa, gusto mo man na magpakabuti, pero kung ikaw ay nasaraduhan ng pintuan ng awa at nanasumpungang masama, wala ka nang pwedeng gawin kundi lalo kang lalago sa kasamaan. Pero kung ikaw ay matuwid, lalo kang magiging matuwid, sang-ayon dito sa talatang ating binasa. Kaya nga po yung mga masasama, ang sabi hindi na sila makakaunawa sa mga bagay na ito dahil sarado na ang kanilang puso sa Diyos. Kaya sabi nga sa Matthew Kapitulo 7, ang talatay 24, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at isinasagawa ang mga ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kamusta tayo mga kaibigan? Kamusta ang ating araw-araw na paglalakbay? Nakikita ba sa atin yung mga pag-uugali ng pantas na siyang ibinilang ng Diyos na kanyang bayan? Napakaganda ng binabanggit ng talata na kung tayo nakikinig sa kanyang salita, may tutulad tayo bilang isang taong pantas. Alam niyo, ang karunungan ng Biblia ay hindi intelektual na katalinuhan, kundi espiritual na pagkaunawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, makikita po natin na itong mga pantas na ito, sila yung mga taong matuwid. At ang mga matuwid ay tatanggap yan ng gantimpala mula sa Diyos. Dahil pansinin natin, parehong sinabi ni Daniel at Jesus, ang ating Panginoong Jesus, na ang mga matuwid ay magniningning tulad ng mga bituin o araw. Ang liwanag na ito ay sumasagisag sa walang hanggang kalwalatian at pagkakaisa sa Diyos. Sinin natin sa Mateo Kapitulo 13, ang talatay 43, binabanggit po ang mga matuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Ngayon ang kahulugan nito, yung tunay na karunungan ay nagbubunga ng katwiran at ang katwiran ay nagbubunga ng walang hanggang kalwalhatian. Kaya nga tayo ay may mga gawain na siyang aakay sa atin sa katwiran. Tulad na limbawa ng yung pinakamahalagang gawain sa buhay ay ang paggabay sa iba tungo kay Kristo. Yan, ito yung mga gawain ng mga pantas, yung pagsunod sa Diyos at yung pag-akay sa mga tao, sa ibang mga tao patungo kay Kristo. Si Daniel ay naging inspirasyon sa mga bihag sa Babylonia. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga nalulumbay at nagpayo sa mga makasalanang hari. Yung pong pariralang umaakay sa marami sa katwiran ay nagmula po yan sa gawain ng saserdote sa santuario, yung pag-aalis ng kasalanan ng bayan sa pamamagitan ng paghandog. Ngayon, tinatawagan tayong mamagitan para sa iba sa panalangin, pag-ibig at pagbabahagi ng Ebanghelyo upang sila'y madala sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang bukal ng katwiran. Napakaganda nitong ating pinag-aaralang ito na kung saan makikilala ang mga pantas hindi lang sa kanilang taglay na karunungan tungkol sa Biblia o di kaya katalinuhan sa mga bagay na sanlibutan, kundi dapat na makita sa kanila yung maka-Diyos na mga pagkilos, pag-uugali, yung katuwiran sa kanilang buhay na ito ay atin pong nakakamtan kung ang ating Panginoong Hesus ang siyang nabubuhay sa ating mga sarili. Kaya nga, pansinin ninyo kapag kaho nasumpungan tayo sa ganitong mga gawain, alam ba ninyo na tayo ho ay magtatagumpay? Dahil sa huli, ang mga pantas at matuwid ang magtatagumpay sa dakilang tunggalian. Ang kasamaan ay lilipas, ngunit ang liwanag ng mga tapat kay Kristo ay magniningning magpakailanman. Napakaganda yung sinasabi sa Daniel Kapitulo 2, ang talata po at 12, ang talata po ay 2 hanggang 3. Binabanggit dito, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Wow! Pinapakita mga kaibigan ang pagkabuhay na maguli ng mga matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang ating mithiin sa lupang ito ay hindi lamang hanggang sa kamatayan, kundi hanggang sa buhay, sa kabila ng buhay, na doon ay puspos ng kagalakan at walang hanggan. At ang tanging magkakamit lamang nito, walang iba kung hindi ang mga pantas na tinutukoy sa Daniel Kapitulo 12, ang talata po ay 3. Kaya nga ang tanong, paano ko may papakita ang tunay na karunungan sa aking araw-araw na buhay? Sino ba yung maaari kong akayin tungo sa katwiran ngayong Linggo? At sa gitna ng mga tukso, paano ko mapapanatili ang aking liwanag bilang anak ng Diyos? Ito yung tatlong napakahalagang katanungan na siyang pagbulay-bulayan natin sa ating mga sarili sapagkat nais ng Diyos na sa Kanyang pagparito, kayo at ako ay kabilang sa mga naghihintay sa Kanya. Alam niyo, sabing gano'n sa Education page 13, ang pinakamataas na edukasyon ay ang pag-aaral kung paano maglingkod sa kapwa. At sa Great Controversy page 647, ang mga kaluluwang dinala kay Kristo ay magiging mga bituin sa korona ng ating kagalakan. Napakaganda. Mga ginigiliw ko, na ang layunin ng Diyos, ng Propeta Daniel, tayo ay mapabilang sa mga pantas na mayroong maliwanag na pagkaunawa tungkol sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutang ito, tungkol kay Jesus na napako doon sa krus ng Kalbaryo at tungkol sa ating gawain na dapat nating sinasagawa ngayon, yung pagdadala ng mga tao patungo kay Kristo. Ito yung pagkakilanlan ng salitang pantas. Kaya't ako yung maasa na ating, sa ating pag-aaral na ito, idulog natin sa Panginoon na tayo ay gawing mga pantas katulad ng mga lalaki at mga babae na pawang nasumpungang matyaga sa kanilang pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat sa liwanag ng iyong salita na nagtuturo sa amin ng tunay na karunungan. Naway tulungan niyo kaming maging ilaw ng sanlibutang ito. Magdala kami ng pag-asa, ng katuwiran at pag-ibig ni Kristo sa iba. Naway sa aming buhay marami ang madala sa iyong paanan at sa huli makasama ka namin sa kalwalatian magpakailan kailan paman. Nawa sana, Panginoon, gabayan ninyo ang bawat isa sa paglalakbay sa mundong ito na hindi makagawa ang kaaway para sirain ang kanilang pananalig sa inyo, kundi manatili sa kanila ang mga turo at aral na gagabay sa kanilang mga buhay. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, itong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa ating pag-aaral. Sana'y huwag kayong mawawala bukas ng umaga upang ipagpatuloy natin itong napakagandang pinag-aaralan natin tungkol sa mangyayari sa mga huling araw na isinulat ng aklat ng Daniel. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., laging nagsasabing may nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning sa mapagpalang umaga, ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnaan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangatawan at

sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigid sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Webes or Thursday, September 3, 2026. Ating binabati ang ating pong lahat ng mga listeners na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pag-iingat ang inyo pong patuloy na maranasan, mga minamahal. Ano po? And of course, binabati natin ang ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube, sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat po ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, welcome sa atin pong paglilingkod at naway maranasan ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Muli nyo makakasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo po ay bumabati at patuloy na nakikiusap na inyo akong samahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At huwag nyo pong kalimutan na i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang atin pong paglilingkod. Ano po, share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya, sa lahat ng pwedeng mabahagian ng ating programa. Share nyo po, mga minamahal. Ano po, dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. At pwede nyo rin po sila na i-mention dito sa ating comment section o di kaya ay mag-at followers or mag-at highlights para sila ay ma-notify. Ano ho? Sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel of Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ano po? Ang programang ito ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Ano po? At para lagi ninyo mas bibigyan ng ating programa, maaari naman nyo i-follow ang ating Facebook page. Search nyo lang po, Gospel of Music Ministry. At subscribe ang ating YouTube channel, mga minamahal. Ano po? At sa lahat naman po ng ating mga tagapakinig sa radio, sa AWR 89.1, ay kung mayroon kayong mga kahilingan sa pananalangin o mga katanungan, ay inyo pong ipadala lamang sa ating pong cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Text lamang ninyo mamaya, ating ipaglilingkod. Alright, at samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, purihin ka sa umagang ito, kay buti mo sa bawat isa sa amin. Patuloy naming nadarama ang inyong biyaya na laging sapat at ang inyong pagmamahal na laging tapat. O Diyos, aming dinadakila ang inyong banal na pangalan. Sinasamba ka namin, pinupuri at pinasasalamatan. Ikaw ang Diyos ng aming buhay na sa amin laging gumagabay, nagkaloob ng pagpapala ng kalakasan higit sa lahat ng biyaya ng buhay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ang aming mga puso, ganun na lamang ang kagalakan na ikay aming mapasalamatan. Dahil ang biyayang ito ay hindi mababayaran ng anuman, kundi ito'y biyaya mo, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal sa inyong bayan. Sa umagang ito, Panginoon, muli kami mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Ang aming hiling, O Diyos,
ang patuloy na pangasiwa ng banal na espiritu ang aming maranasan. Magbukas ng puso't isipan ng bawat isa, maging instrumento ang programang ito, maraming mga tao ang lumapit sa aming Panginoong Jesucristo. Basbasan po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Alright, so good morning uli, no? Magandang umaga sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga radios at sa Facebook at sa YouTube. Ngayong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Bad news pero good news. Evil will come to an end, no? Ang masama ay meron talagang katapusan, ano ho, mga minamahal. Ang pag-aaral na ito ay magdadala sa atin sa tinatawag natin na pag-asa. Na yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, yung ating mga karanasan sa buhay dito sa lupa, mga minamahal, ay talagang hindi po ito pangwalang hanggan. Yung ating karanasan ng mga mahihirap, masasakit, mabibigat, ano, mga unforgettable na mga karanasan na kung saan nagdadala sa atin ng pagdurusa, maging kamatayan, ay ito, mga minamahal, ay may katapusan. Ano po yan? Magandang balita. Di ba? Pagka ikaw ay nakaranas na matinding at mabigat na mga suliranin, may talaga namang parang tinatanong mo, may katapusan pa ba ang mga bagay na ito? Matatapos pa ba yung ating mga paghihirap? Matatapos pa ba ang kasamaan? Matatapos pa ba ang kaguluhan? Matatapos pa ba itong mga sakuna, itong mga nangyayari sa ating palibot, mga minamahal? Ano ho? Talagang maraming katanungan sa ating isipan na tanging ang banal na kasulatan ang makapagbibigay ng kasagutan. Kaya lagi tayong babalik sa standard at pamantayan ng ating pananampalataya, walang iba ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ho? Kaya kung gusto natin magkaroon ng katugunan, ng kasagutan sa ating mga katanungan, babalik tayo sa salita ng Diyos. Ano ho? Kung gusto natin magkaroon ng pag-asa, babalik tayo sa sinabi ng Biblia, sapagkat dito, mga minamahal, makasumpong tayo tulad ng mababasa natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang versikulo po ay 4. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, sapagkat ang sinumang ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Purihin ng Panginoon. Sa talatang ating binasa, mga giliw kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin, ano ho, na anuman anyang naisulat ng nakaraan, ano po, nasulat ng una, ano ho, ay isinulat upang tayo ay matuto. Ano ho? Ibig sabihin, may mga tao din na mga may matinding karanasan at ibang-ibang karanasan sa nakaraan. Isinulat yon para for our learnings, ang sabi sa English, para sa ikatututo natin. Ano ho? Na ang masama ay huwag tutularan, maging leksyon upang ito'y layuan, at sa Diyos, ang Diyos ang ating lapitan at sundan. At yun namang mga mabubuting mga example nung araw na mga patriarka ay siyang dapat nating gawing halimbawa, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi rito, sa pagpapasigla ng, at pagtsatsaga, ano ho, ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ano ho? Dahil kapag ang ating nakikitang mga pangyayari, mga minamahal, ay mga nakakatakot, mga sakuna, mga kalamidad, mga trahedyang hindi inaasahan. Ano po, na kung saan nakikita natin na ang kasamaan binabalot na ng kadiliman ng sanlibutan, abay talagang maisip natin, parang wala ng pag-asa, parang wala ng katapusan. Pero remember, mga minamahal, merong katapusan yan. Ano ho, mga gili ko, mga taga-subaybay, kung nakita natin na ang kasamaan ay talagang mula nung unang panahon, maging sa aklat ng Genesis, namayani na ang kasamaan. Ano ho? Talagang namayani at kumalat sa puso at isip ng tao ay naroon ang kasamaan. Yan ang nakita ng Panginoong Diyos doon sa mga tao sa Genesis chapter 6, no? Verse 5,
na ang sabi doon ay nakita ng Panginoon. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Nakita ng Panginoon na napakasama. Alam yung salitang napakasama, ano matindi yan? Na ng tao sa lupa at ang bawat hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Itong karanasan na ito na pagkasaysay nang makita ng Panginoon ang mga tao ay palagi na lamang masama, sabi rito, napakasama. Ito ay bago pa magkaroon ng baha, mga minamahal. Ano ho? Bago pa magkaroon ng baha. Kaya kung ating titingnan ang banal na kasulatan, ang masama, mga minamahal, na binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Oh, napakabuti pa rin ng Panginoon, no? Binibigyan niya ang tao na tinatawag nating pagkakataon na magsisi. At kung ating titingnan, sa panahon ng Genesis na napakasamaan ng tao sa lupa, ay inutusan ng Diyos si Noe na mangaral para bigyan babala, at ang babala na ito, yung warning na ito, hindi para takutin ng tao, kundi para dadalhin ng tao sa pagsisisi at sa pagbabago at sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ano? Kaya yung warnings o yung mga babala na ipinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ay hindi para takutin ng tao, hindi para manakot, kundi para ang tao ay tinatawagan na magsisi, tumalikod sa kasamaan at magbalik loob sa Diyos. Ano ho, mga minamahal? Kung kaya kung ating titingnan, si Noe ay nangaral ng maraming taon at sinundan niya ang Diyos na nag-utos na magpagawa ng daong, ng arka o ng barko, at kung saan ay ito'y ipinaghahanda ng Diyos sapagkat hahatulan ng Panginoon ang sanlibutan sa magitan ng tubig. Ano ho? At namatay ang mga masama dahil hindi sila naniwala. Marami ang mga tao, marami ang panahon, maraming taong nangaral si Noe, pero kung ating titingnan ang Biblia, ang nakasakay sa barko, ang nakasakay sa daong, maliban sa mga hayop, ay wawalong mga tao. Kita nyo, nakakalungkot, mga minamahal, ang kasamaan noong panahon ni Noe ay may katapusan at ang mga masama ay natapos. Pagkatapos, nagkaroon, mga minamahal, ng panibagong pagkalat ng mga tao. At kung ating titingnan ang ikalawang Pedro, kung noong panahon ay merong paggunaw ng tinatawag nating tungkol sa kasamaan sa pamamagitan ng tubig, ay ang ating panahon ay meron namang inireserve naman ito sa apoy. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng ikalawang Pedro, ang kapitulo ay 3, ang versikulo ay 5 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Talatang 6. Na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Napansin niyo, tubig ang ginamit ng Panginoong Diyos noong araw. Talatang 7. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Mga kaibigan at mga tagasubaybay, ipinaalala sa atin na itong ating presenteng kalagayan, itong sanlibutan, itong ating kalagayan ngayon ay inilaan naman sa apoy. Ano ho? Para sa paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Kaya dito, bagaman bad news at maraming mga nakakatakot na mga nangyari sa ating panahon, it's because of the wickedness of the people, na kung saan ay namamayani ang kasamaan, abay may katapusan din. Ang Diyos, mga minamahal, ay may paalala sa atin, ano ho, kung paanong nangyari ito sa nakaraan, ay mangyari naman sa tinatawag nating future, mga minamahal. Ano ho, darating ang panahon na hatulan ng Panginoon ng sanlibutan. Ano ho, kung ang kasamaan ay may pasimula, meron din itong wakas, mga minamahal. Ano ho, kung ang kasamaan ay may pasimula,
meron din itong kawakasan. At ayaw ng Panginoon na mamayani ang kasamaan sa kanyang nilikhang sanlibutan, na ang kanyang layunin ay magkaroon sana ng kapayapaan, kasiyahan, ano ho, mga minamahal, at walang kaguluhan. Ano ho, pero kabaligtad ang nangyari dahil ang tao ang pinili ay ang kasamaan, hindi ang kabutihan, mga minamahal. Pinili na i-reject ang Panginoon. Pero gayunpaman, sa ating panahon, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang pintuan ng awa ng Panginoon ay talagang bukas pa at patuloy na nananawagan. Kung kaya ang Seventh-day Adventist ay sa ating panahon ay meron pong programang ginagawa at tinatawag na One Voice 27, mga kaibigan, na kung saan ito ay iisa at sama-sama kami na patuloy na nagpapahayag ng dakilang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa face-to-face man, sa online, sa digital, kaya tinatawag namin itong tradigital, na kung saan ay patuloy na makibahagi ang bawat isa ng mga kaanib ng Iglesia Adventista del Septimo Dia upang ipabalita ang pagliligtas ng Panginoon na bago mangyari ang close supervision o pagsara ng pintuan ng awa, ay marami ang makapakinig, marami ang maliligtas sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Well, in fact, ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Iyan ang gusto niya sa 1 Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 3 at 4. Pero gayon pa man, hindi pipilitin ng Panginoon ang tao na tanggapin ang kanyang alok na ito. Meron tayong kanya-kanyang mga pagpapasya. Ano po, mga minamahal? Kung kaya ay ito ay celebration ng One Voice 27 hanggang next year ng September, na kung saan 2,000 years anniversary ng baptism ng Panginoong Jesus. At ang dalangin po ng inyong lingkod at ng buong kasamahan ko sa Seventh-day Adventist ay mas maraming mga tao ang makilala ang ating Panginoong Jesus na siyang ating tagapagligtas, purihin ng Panginoon. Kung kaya hindi tayo tumitigil bago man nagkaroon ng ganyang programa noong pandemic pa, if you still remember what happened in the past, in the last 6 years, during 2020, talagang marami ang namatay, marami ang talagang nakaranas, mga minamahal, ng mga kahirapan. Pero alam nyo, sa lahat ng mga nakasurvive, be thankful. Tumingala kayo sa langit, magpasalamat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng chance, ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya at pagkakataon para makapagbalik loob sa Kanya, mga minamahal. Ano ho? At lalo na doon sa napansin ninyo, meron tayong mga viewers dyan, mga followers sa ating ministry sa online, na kung saan ay since 2020 at 2019 pa nating kasama hanggang sa mga sandaling ito. At ating dalangin na ang ganitong patuloy na paghahayag ng pabalita ng Panginoon ay hindi lamang, mga minamahal, napapakinggan natin, kundi mayroon tayong tugon. Ano ho? Mayroon tayong tugon. Sapagkat gusto ng Panginoon na yung kanyang inalok na pagliligtas ay tatanggapin ng bawat isa. Ano ho? Lalo na mas masama ang kalagayan ng sanlibutan ngayon kaysa nakaraan. Kung binanggit ng Genesis chapter 6 verse 5 na napakasama na ng tao sa lupa, lalo na ngayon, mga minamahal. Habang nagtatapos ang istorya ng sanlibutan, ano ho, ng panahon, aba, ang mga tao naman ay pasama ng pasama, mga minamahal. At alam natin na ang kasamaan ay hindi gusto ng Panginoon na mamayani sa kanyang bayan, sa sanlibutan. Pero alam natin na ang kasamaan ay nagsimula sa pagimagsik ni Satanas. Kaya ang tao na patuloy na gumagawa ng kasamaan ay under the influence of Satan, mga minamahal. Ano ho? Kung kaya magising tayo, mamula tayo sa katotohanan, madama natin ang panawagan ng Panginoon na manumbalik sa Kanya at talikuran ang kasamaan. Merong ganyang nais ng ating Panginoon. Sapagkat kung ating titingnan, mga minamahal, nakita ko ang isang talata sa aklat ng Ezekiel 28. Ang bersikulo ay 15. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi riyan, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin,
hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Napansin po ninyo mga minamahal, ano ho, nung likhaing si Lucifer ay talagang sakdal, pero nung matagpuan ng kasamaan sa kanya, no, si Hillel ay naging dragon, naging ahas at naging diablo at satanas mga minamahal. Yung mandaraya na ating pinag-aralan kahapon, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ano ho? At binanggit doon, siya ay nagkasala, ang kanyang puso ay nagmataas sa talatang 17, ang kagandahan ano ho ay nawala sapagkat mga minamahal, ang kasamaan ay namayanik sa kanyang buhay, sa kanyang puso. At ang masaklapan nito, he wanted to be like God. Gusto niya maging kagaya ng Diyos. Yan ang tawag niya na ambisyon. Ang tawag niya na pride. Ang tawag niya, mga minamahal, ay rebellion. Kung gusto, di ba? Gusto mo agawin ang trono ng Panginoon. Sa ating panahon, mga minamahal, ang mga politicians nag-aagawan ng mga posisyon. At nakita natin ang kasamaan ay talaga namang matindi. Imbis na maglingkod sa bayan, maglingkod sa komunidad, ay talaga namang patuloy na nagigera sa politika. At ang resulta ngayon, napabayaan ng mga minamahal ang paglilingkod sa mamamayan. Tingnan natin, ang palibot ay talagang kaawa-awa. Diyan natin nakita, mga minamahal, na hindi talaga tayo pinapagtiwala sa mga tao sapagkat ang gusto ng Panginoon sa kanya tayo magtiwala, ang kanyang salita ay mapapanaligan. Pero ang salita ng tao pwedeng mabago sa isang iglap lang, mga minamahal. Ano ho? Si Satanas, ganun din, nagmataas sa kanyang puso. Ano ho? Siya ay isang sinungaling at ang kasamaan na sumpungan sa kanya at ang kasamaan na ito ay nadala niya sa mga tao, mga minamahal. Ano ho? Nung ang tao, si Adan at si Eva ay natukso, mga minamahal. Hindi pinakinggan ang salita ng Panginoon. Hindi inilagay sa puso. At ang pinakinggan ay ang mapanlinlang na salita ni Satanas, mga minamahal. Pero tandaan natin, ang kasamaan ay hindi mamamalagi. Ano ho? Ang kasamaan ay may katapusan. Ang mga paghihirap, may katapusan. Ang mga suliranin, may katapusan. Ang lahat ng mga bagay na ito na ating naranasan na nagdadala sa atin ng kalungkutan, ng mga pagtangis, mga pag-iyak, pagdadalamhati ng mga pagdurusa maging kamatayan, may katapusan po ito, mga minamahal. Kaya ang ating gagawin sa panahon ng paghihirap, manalangin tayo. Sa panahon ng pangangailangan, manalangin. Sa panahon ng kasaganaan, manalangin. Sa panahon ng kasiyahan, manalangin. Sa bawat pagdedesisyon, manalangin. At sa bawat kalungkutan, manalangin. Pag nanghihina, manalangin. At kapag sagana, manalangin. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, tayo manalangin sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Dahil ipinaalala sa atin sa Nahum 1:9, ang kapighatian ay hindi babangon sa ikalawang pagkakataon. Kita ninyo, ipinaalala ng Panginoon, hindi na ito mangyayari muli. Ano ho? Sa Awit 37:10, ipinaalala sa atin, ang masasama ay mawawala. O, kita ninyo mga minamahal. Alam nyo, napakasarap kasi mamuhay sa mundo na mapayapa, walang krimen, walang kasamaan, nandun tayo sa tinatawag nating pamumuhay ng may katwiran. Bay, napakasarap mga minamahal. Darating ang panahon na susunugin ng Panginoon, mga minamahal, at lilinisin ang sanlibutan. At ang sabi pa nga sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4, ang versikulo 1, ito po ang ating mababasa. Malakias 4:1. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng pagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Napansin ninyo mga minamahal, may darating palang panahon eh. Talagang ang masama, ang mga palalo, ang gumagawa ng kasamaan ay magiging parang ipa. Alam niyo yung ipa mga minamahal. Ano ho? Magiging parang ipa.
At ang sabi dito'y hindi mag-iiwan ng ugat ni sangaman. Kaya hindi na muling tutubo ang kasamaan. Hindi na muling babangon ang masama, mga minamahal. Yun ang napakagandang balita. Ano? Kaya ang tinitingnan natin, hindi ang ating kasalukuyang sitwasyon. Ang tinitingnan natin, ang nasa unahan, ang nasa harapan, sapagkat ang ating Panginoon ay nangako, mga minamahal. Tingnan ninyo ano mangyari sa masasama. Sa talatang 3, ang sabi po ay ganito, iyong iyayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang Panginoon sa napakagandang paalalang ito sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ipinaalala, ano, aba, ang masasamay aapakan na lamang. Bakit? What will happen to them? Aba, ang sabi dito ay magiging abo sa ilalim ng talampakan. Ang masama ay hindi mananatili magpawalang hanggan. Ang masama, mga minamahal, matatapos. Ang masama, magwawakas, mga minamahal. Kaya yung iyong paghihirap, yung aking mga karanasan ng mga paghihirap, lahat nating mga karanasan na ito na hindi maganda, matatapos yan, mga minamahal. Ano po? Bakit po? Dahil gusto ko sabihin sa inyo, hahatulan ng Panginoon ang kasamaan. Hahatulan. Kaya dahil hatulan ng Panginoon ang kasamaan, mga minamahal, ipinaalala sa atin, uy, meron palang paghuhukom na mangyayari. Ano ho? Ang Diyos ay matyaga na sa atin ay tumatawag, patuloy na nagpaanyaya, mga minamahal, na tayo ay magpalikloob sa Kanya. At ang panawagan ng Panginoon at ang utos niya, magsisi ang mga tao. Pakinggan ninyo sa isang talata. Dalawang talata pala. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang versikulo 30 hanggang 31, ano po ang utos ng Panginoon? Sabi dito, mga minamahal, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi. Ano ho? Ano ang sarabi ng talata? Yung mga nakaraang gawa ng kasamaan, pinalampas na ng Panginoon. Ngayon, nananawagan at nag-utos ang Panginoon sa lahat ng dako, sa lahat ng tao na magsisi, na tumalikod sa kasalanan, tumalikod sa kasamaan, mga minamahal. At anong kasunod nito? Bakit merong utos ng pagsisisi ang ating Panginoon sa lahat ng tao? Ang talatang 31, ito ang ating mababasa. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito, ibinigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Mga binamahal na mga kaibigan, kaya pala ang Diyos nag-utos na ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay magsisi, mga minamahal. Of course, magbalik loob sa Kanya. Dahil nagtakda ang Diyos na isang araw na hatulan niya. One day, hatulan niya ang sanlibutan, mga minamahal. Pagdating na itong panahon na ito, ano kaya maging kahinatnan ng bawat hindi sumampalataya? Ano ang kahinatnan sa bawat nag-reject at itinakwil ang Panginoon? Sa bawat mga taong ayaw at hindi nagsisisi. Sa bawat mga taong ayaw magbalik loob sa Panginoon. Meron palang wakas, mga minamahal. Ano ho? Ang masasama, kaya nang binanggit kanina, magiging abo. Ano ho? At ang lahat ng kasamaan ay lalamunin ng apoy, mga gili ko, mga taga-subaybay. Aking dalangin, hindi tayo makasama doon. Aking dalangin, hindi ka makasama doon sa lalamunin ng apoy, mga minamahal. Ano ho? Ang bawat gawa ng tao ay hatulan ng ating Panginoon. Ano po? At pinaalala sa atin, dadalhin doon sa tinatawag nating dagat-dagatang apoy. Ano ho? Ganina binanggit natin, lahat ng masama ay papaano si Satanas? Ganon din. Ganon din. Kaya nga pagdating ng Panginoong Yesus, sa ikalaway, meron dalawang grupo lamang ng tao. Yung maliligtas at hindi maliligtas. Yung maliligtas, sumisimbolo sa tupa. Yung hindi maliligtas, sumisimbolo sa kambing.
At alam niyo anong sasabihin ng Panginoon yung nasa kaliwa na sumisimbolo sa kambing? Tingnan niyo anong sasabihin ng Panginoon. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang versikulo po ay 41, ito po ang ating mababasa. Sabi riyan, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kita niyo mga minamahal, may katapusan talaga. Si Satanas may katapusan. Ang kanyang mga kampon, yung kanyang mga kagrupo, yung mga anghel na sumama sa kanya, may katapusan. At ang lahat ng mga taong masasama na sumunod sa at naniwala kay Satanas, mga minamahal, ay may katapusan. Ano? Kaya ipinaalala sa atin, mga minamahal, sa ating pag-aaral sa noong nakaraan, no, na si Satanas galit na galit. Ano ho? Dahil alam niya, maiksi na lamang ang kanyang panahon dito sa lupa. At dahil maiksi na lamang ang kanyang panahon, mga minamahal, yun ay nasa Revelation chapter 12, verse 12, ay ang ginagawa niya ay para siyang leon na ubuong naghahanap ng kanyang malalapa. Naghahanap ng kanyang madadaya. Mga minamahal, huwag tayong padaya, sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 24:4-5. Huwag tayong padaya, sapagkat iyan ay gawain ni Satanas, mga minamahal. Tingnan ninyo yung sa ating binasa. Sabi ng Panginoon doon sa mga masama, doon sa mga taong ayaw magsisi, doon sa mga taong nireject ang panawagan ng Panginoon, ang tawag sa kanila ay mga sinumpa. At ang sabi ng Panginoong Yesus, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Mga minamahal, huwag kang papayag. Huwag kayong papayag. Na nakapakinig kayo ng pabalita ng Panginoon, pagkatapos ay pinalampas sa kabilang tainga at kinalimutan na ang panawagan ng Panginoon. Ano ho? Kundi bagkus sa panahong napakinggan natin na salitaan ng Panginoon ay ating alalahanin. Uy, ito pala'y paalala ng Panginoon na yung ating mga paghihirap, yung ating mga karanasan nito ay ating malalampasan nito. May katapusan. Kailangan natin bumalik na sa Panginoon. Panahon na para maglingkod sa Diyos. Panahon na para bumalik sa Kanya. Panahon na na mamuhay naman tayo na nasa pakalooban ng Panginoon, lalo na sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Alam niyo, ito mga karanasan dito sa ating sanlibutan, hindi naman yung karanasan nung araw eh. Nakita natin pasama na pasama ang sanlibutan. Pero alam niyo, mga minamahal, hindi ito pananakot eh. Ito'y paalala ng Panginoon dahil mahal tayo. Na bago mangyari yung mga bagay na ito na mga masama, sabi ni Apostol Pablo, panahong mapanganib ay ang tao makapagbalik loob. Ang tao makapagsisi. Kaya bago mangyari yon, alam nyo, salamat sa Panginoon eh. Bago mangyari yon ay mapakinggan ang kanyang pabalita. Kaya yung ating pangangaral, hindi lamang dito sa Pilipinas. Ano, kaya ang social media, kapag ginamit natin ng tama, ay magdadala ng mga tao sa paanan ni Kristo. Sapagkat ang makapanood dito ay aabot, no, sa buong mundo, mga minamahal. At pwedeng gamitin ng Panginoon ang programang ito para ang tao makilala si Kristo, mga minamahal. Ano? Kaya dito ipinaalala sa atin, ang masama matatapos, si Satanas matatapos, mga minamahal, at hindi na babangon ang kasamaan. Ang masama, ang kasamaan, ang paghihirap na nagdadala sa atin sa tinatawag nating masakit na karanasan ay hindi na muling maranasan, mga minamahal. Pagdating ng Panginoon, hindi na natin muling maranasan yon. Mawawala na ang karanasan ng pagkakasakit. Mawawala na ang karanasan ng pag-iyak. Mawawala na ang karanasan ng pagdurusa. At mawawala na ang karanasan, mga minamahal, ng kamatayan. Yung pagdadalamhati ang kalungkutan. Ano ho? Sapagkat yan ay mga masasakit na karanasan, bunga ng kasalanan at ng maling pagpili, mga minamahal. Sapagkat na hindi mananatili magpakailanman. Darating ang panahon, sabi ng Biblia, ang kamatayan ay lalamunin. Isaiah 25:8. Hindi na magkakaroon ng anumang mga sumpa. At doon, mga minamahal,
Ang sabi sa talata ng Apokalipsis 21:4, isa sa napakagandang talata na magdadala sa atin ng hope, pag-asa. Ang sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wow! Salamat sa Panginoon. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Darating ang panahon, mga minamahal, hindi na maranasan. Yung naranasan ng mga tao ngayon, iba't ibang karanasan na masasakit, ay hindi na muling maranasan, mga minamahal. Dahil maglilika ang Diyos pagkatapos na kanyang pupulbusin ang kasamaan, na magiging abo lahat ng masasama, mga tao na hindi nagsisi, mga tao na hindi pinili ang Diyos, kasama si Satanas at ang kanyang mga anghel, ay lalamunin ng dagat-dagatan na apoy. At ang ating Panginoon, meron siyang napakagandang ginawa at gagawin para sa mga taong pinili ang Panginoon kahit na sa panahon ng panganib, kahit na sa panahon ng paghihirap, mga minamahal. Anho, ang sabi sa aklat ng tinatawag natin, mga minamahal, na ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 13, ay meron tayong ganitong mababasa. Ang sabi po, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Praise the Lord. Ang ganda po ng talatang ito. Ang hinihintay natin, bagong langit, bagong lupa. Wala na roon ang kasamaan, sapagkat ang sabi rito ay naninirahan ang katwiran. Mga minamahal, purihin ang Panginoon. Ang gagawin ng Diyos na bagong langit, bagong lupa, ang naninirahan, katwiran. At sa Isaiah chapter 65, verse 17, ay meron tayong ganitong mababasa, mga minamahal. Ang sabi po ay ganito, sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. Mga minamahal, yung masakit na karanasan dito ay hindi mo na maalala, hindi na babalik sa isipan natin ang masakit na karanasan. Nagdadala yan sa tao sa trauma eh. Diba? Nagdadala sa tao sa pagka-trauma. Kaya habang hinihintay natin, mga minamahal, itong napakagandang pangako ng Panginoon, ating piliin, mga minamahal, ang ating Panginoon. Huwag tayong sumuko dahil sa ang kasamaan ay namayanin na. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon, mga minamahal. Patuloy nating piliin ang Panginoong Diyos, patuloy tayong mamili o piliin ang paggawa ng mabuti, patuloy tayong, mga minamahal, na magtiis, na magtiyaga, at patuloy nating piliin, mga minamahal, ang tinatawag nating panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. At kakamtan natin ang pangako kapag tayo ay nagtiis. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36, mayroon sinasabing ganito, mga minamahal. Sabi po ganito, kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may gantimpala. 36. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, ang kailangan pala natin, pagtitiis. Dahil ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Mga minamahal, kahit sa panahon ng pagsubok, panahon ng suliranin, panahon ng panganib, panahon ng pagdurusa, ng kasakitan, panahon ng panghihina, panahon man ng kasamaan, lagi nating piliin ang ating Panginoong Yesus. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating tagapagligtas, siya ang mag-aahon sa atin at magdadala ng buhay na walang hanggan sa atin, at tayo ilalagay sa lugar nang puno ng katwiran, wala ng kasamaan, puro kaligayahan, mga minamahal. Yung masakit dating karanasan ngayon, hindi na muling maranasan kapag dating at pag dumating na ang ating Panginoon. Kaya ang kasamaan,
ang masama, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay may katapusan. At ang Panginoon ay naghahanda ng tahanan na doon wala ng kasamaan, puro katwiran at puro kaligayahan magpawalang hanggan. Ang aking dalangin, ikaw kaibigang nakikinig at nanonood ngayon, sampu ng iyong pamilya ay maranasan ito na pagkagandang pangako ng Panginoon. Kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Hesus na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, at huwag tayong bibitaw sa Kanya hanggang sa siya ay mahayag sa mga alapaap ng langit. Ito ang aking dalangin at I hope na magdala sa atin ito ng pagbubulay-bulay at pagninilay-nilay sa Kanyang mga salita na hindi pa huli ang lahat para manumbalik sa ating Panginoon. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, ang oras natin napakabilis, ay makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda nito ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Parang gustong umulit nung kanta. Maraming salamat po. May audio ba tayo, Tidan? Parang wala. Meron? Salamat po sa awitin na gustong umulit. Ano ho? Tahanang itinatag ng Diyos sa Sister Aida. No? Sabi nagtanong nung kanta. Ano? Sister Yem Ortega pala. Ano po? Nandiyan po yun sa YouTube. Tahanang itinatag ng Diyos. Napakaganda ng awitin nagpapaalala sa atin, mga minamahal. Mas masaya kapag ang buong pamilya sa Diyos ay naglilingkod at sumasamba. Ulitin ko po, mas masaya kapag ka ang buong pamilya na sa Diyos ay naglilingkod at sumasamba. Napakaganda nun. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, o naming banal na nasa pangalangit, purihin kayo Panginoon sa mga oras na ito, napakabuti ninyo sa amin. Muli kami nagpapasalamat sa inyong paggabay, pangunguna sa aming pag-aaral ngayong umaga. Nagdadala sa amin ang pag-asa na ang mga kahirapan, ang mga problema at mga suliranin, maging ang pagdurus at kamatayan, o ang pagkakasakit ay pansamantala lamang. Merong katapusan, Panginoon, lalo tigit ang kasamaan. At ika'y naghahanda o Diyos ng tahanang puno ng katwiran at kurang hanggang kasiyahan. At salamat, Panginoon, sa inyong paanyaya sa bawat isa na magbalik loob sa inyo sapagkat ito ang inyong nais na ang bawat isa ay makasumpong ng inyong biyaya sa inyong banal na harapan. Aming dalangin, Panginoon, na ang aming pag-aaral na ito'y magdadala ng inspirasyon at pumukaw sa mga puso at isipan ng bawat isang natutulog na magising ang kanilang pagnanais na makilala ang aming Panginoong Jesus. Magising ang kanilang pagnanais na maglingkod sa inyo habang may panahon pa, Panginoon, kasama ng kanilang buong pamilya. Amin dalangin ang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu, ang patuloy na maranasan, Panginoon. In a special way, O Diyos, aming hinihiling na patuloy na inyong basbasan at pagpalain ang programang ito upang patuloy na maghatid ng pabalita ninyo, Panginoon, ng pagliligtas at patuloy na gamitin upang makilala ang aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. O Diyos, in a special way again, aming inilalapit ang aming mga kaibigan na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Una, O Diyos, ay mga kaibigan namin na nasa panahon ng kalungkutan at pagdadalamhati sa Limyak family, ganoon din po sa Panganiban family, ang pagkamatay po ni Lydia Iladya. O Diyos, tunay na ang kamatayan ay naranasan ng mga tao dito sa sanlibutan. Subalit, ang kamatayan, Panginoon, na may pag-asa ay ang kamatayan sa inyong piling. Mahalaga sa inyo, Panginoon, ang kamatayan ng mga banal. Sa mga sandaling ito, O Diyos, ang mga pamilya na naiwan ay ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kaaliwan, ng comfort sa kanilang mga bagbag na damdamin, sa kanilang mga pusong nalulumbay, magkaroon ng kalakasan, kanilang yapusin ang inyong mga pangako, Panginoon, na may pagkabuhay na maguli sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, mabuhay sa kanilang pag-asa at maging daan na mga taong nakikiramay at nakidalamhati ay mapakinggan ang inyong mensahe ng pag-asa at ng pagliligtas. Inilalapit namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang pamilya ni Renato Jimenez, ganon din kay Bibi Saging. O Diyos, nagnanahi sila na makasama ang kanilang mahal sa buhay sa pananampalataya at paglilingkod. Panginoon, ito din po ang inyong nais. At sa mga pamilya pa na ganun ang kalagayan, patuloy ang haplos at pangasiwa ng banal na Espiritu sa kanilang mga puso. Madama nila, Panginoon, ang inyong pagkalinga, ang inyong pagtawag. At sila, Panginoon, naway manumbalik sa inyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay naghihintay at handang tanggapin ang bawat isa sa amin. O Diyos, inilalapit namin
ang mga kaibigan namin may mga karamdaman. Iba't ibang suliranin ng pagkakasakit. Subalit ikaw ang nakababatid, O Diyos. Aming dadalhin sa inyo ang kanilang mga pangalan sapagkat ito'y aming paraan ng paglalambing sa inyo bilang aming dakilang manggagamot. Narito, Panginoon, si Jumar Luna. Ganoon din po si Sister Knight at si Brother Greg. Ang kapatid na si Perlita Calansag. Ganoon din po ang anak ni Elsie Mendoza, ang kanyang bunso. Si Betty at si Norvi Manalo. Ganoon din, Panginoon, si Josephine Carpio. Narito din, O Diyos, si Marietta Palma. Si Cyrus Villina, Panginoon. Ganoon din po kay Garin Alonsabi. Narito din po si Fiona Dichon, Panginoon. Si Cyril Constantino, uupirahan po, Panginoon. Ganoon din po ang anak ni John Makasa. Si JJ, Panginoon, nasa ospital ngayon. Ganoon din po ang asawa ni Jean Roy. Ganoon din po kay Lolit Peña, Panginoon. At sa iba pa namin mga kaibigan na may mga karamdaman. O Diyos, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, Panginoon, ang aming tanging pag-asa. Sapagkat Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay ang madamanawa ng aming mga kaibigan na ito. Manumbalik, Panginoon, ang kanilang mga kalakasan at kagalingan. Ano man ang kanilang mga pagkakasala, Panginoon, tulungan sila na sila'y magsisi at manumbalik sa inyo at inyo silang patawarin at pakalinisin, Panginoon, upang ang aming mga hiling para sa kanila ay magiging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Pagpalain po, Panginoon, ang amin pong gagawing launching ng One Voice 27 ngayong September 5 sa buong sanlibutan. O Diyos, ito nawa ang panahon na maramdaman ng buong mundo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang hahaplos at bubukas sa mga puso't isipan ng mga taong, lalo na sa mga naghahanap sa inyo, Panginoon. O Diyos, aming hiling, sa buong maghapon muli kaming inyong ingatan, patnubayan sa aming mga gawain. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat din po sa pagtugon sa aming mga dalangin. Basbasan po ninyo ang aming mga pamilya na malayo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga prayer request na naiwan o nakaligtaan, ay patuloy na ipanalangin ng atin pong mga prayer warriors, ano po, at ng ating mga technician. Ano ho, mga binamahal, at muli tayo magkita-kita bukas sa ganap na alas 5 pa rin ng umaga. Salamat po sa inyong suporta, salamat sa inyong pag-share, salamat sa mga nag-follow ngayon. Salamat po sa mga nag-mention sa ating mga kaibigan at sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Nawa ang programang ito ay naging pagpapala sa inyo, naging inspirasyon, at patuloy na naging daan upang lalo kayo at tayo mapalapit sa ating Panginoon. Ano ho? Para lagi ninyo mas bibigyan ang ating programa, mga binamahal, i-follow ninyo po, no, ang ating Gospel and Music Ministry page at ang ating YouTube channel ay inyo pong i-subscribe. Of course, ang NWR sa radio natin ay pwede nyo rin po sabay-bayan, mga minamahal. Ano? Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR, segment ng ating Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, ang programa ng South Central Luzon Conference. Kasama natin ang technician ngayon sa AWR, kapatid na Erwin Tunyakao. Of course, ang aking may bahay si Ate Dan, siya po ang nagpapatakbo ng ating live dito sa ating munting studio. Ito na po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jubal Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang ating maranasan. At laging tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@

0: Adventist.ph. Sa buhay pamilya, napakaganda po ng ating topic na tatalakayin. Ano po yung pagtuturo natin ng obedience sa ating mga anak, sa mga bata po, mapaapo, ating mga anak, ang ating mga pamangkin. Ano po, napakaganda po nitong ating topic na ito. At makakasama pa rin po natin si Ma'am Ai and Ma'am Melo. Kaya naman po, wag na nating patagalin pa. Ibigay po natin sa kanila ang panahon para sa bahaging buhay pamilya.
1: Ngayon, pag-uusapan natin, very interesting, at alam ko po lahat kayong mga magulang, mga mommies, daddies, nanay, tatay, makaka-relate po kayo kahit nga mga lola eh. Tungkol at lolo, tungkol ito sa obedience o pagsunod. Napakahalaga po nito kung gusto natin ano, na meron tayong masaya, mapayapa, at yung loob ng sambahayan natin, mahalaga na nakikita ang pagsusunuran. Ano? Pero nakakalungkot, minsan ito yung hindi natututunan ng ating mga anak, kaya nagkakaroon ng laging mainit ang ulo, bangayan sa loob ng bahay. Yan po at manay pang ibang mga pag-uusapan natin ngayon. Si Ma'am Ai po, uli ang makakasama natin, ibigay natin sa kanya ang panahon. Ma'am Ai?
2: Hello, thank you very much, Melo. Magandang morning po sa ating lahat. Ano? Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At narito na naman po tayo sa ating segment ng buhay pamilya. Alam mo, yes, Mero, tama yung sinabi mo. Very interesting ang ating pong pag-uusapan ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Ngayong umaga po ay atin pong sariwain sa ating mga kaisipan at sa ating pong buhay kung paano ba talaga ang tamang pagpapasunod sa atin pong mga anak. Alam nyo, sa maraming mga seminar po na kinakandak ko, isa sa palaging tanong, Melo, ay, ang hirap po talaga magpasunod ng anak, lalo na higit sa panahon ngayon. Ang laging tanong ay, paano po ba namin tuturuan ang aming mga anak na sumunod? Kasi po ang palagi daw pong favorite na sagot ng mga anak ay, wait. Ayan.
1: Yes.
2: Yeah. Meron din po kami mga anak na nakaka-relate din po ako dyan. So, sa maikling panahon po ating pag-aaralan, kung paano po natin talaga tuturuan ang ating mga anak. Specifically, yung pong may mga magulang, tayo po ay nakatutok doon sa mga magulang na mayroon pang maliliit na mga anak, o kaya naman ay yung mga wala pang anak, nagpaplano pa lang magkaanak, at gayon din po yung mga nagdadalang tao pa lang na mga na magiging nanay po natin. Mm-hmm. So ito pong ating pag-aaral ay para sa inyo, pero makaka-relate din po yung mga malalaki na po yung anak, kasi alam niya naman na yung obedience po o yung pagsunod po ay hindi lamang para sa mga batang maliliit, kung hindi, ito rin po ay para sa mga malalaki na. Kasi yung mga malalaki na natin mga anak, magkakaroon din kayo ng pamilya. Kaya, syempre, ituturo nyo rin kung paano talaga magpalaki ng mga anak. Maraming po tayong prinsipyo na mababasa o kaya ay mapapakinggan. Kahit mag-internet po kayo, marami pong maituturo sa inyo kung paano po talaga turuan ang mga bata. But sometimes, nalilito po talaga tayo. Ano ba talaga? Alin dito yung uunahin ko? Alin dito yung pinaka maganda? Diba, Melo? Ikaw, meron kang
1: maliit na bata.
2: Ikaw ba'y nahihirapan na rin? O challenge, I mean?
1: Ngayon po ay natutuwa pa ako kasi talagang tuwing magsasabi ako ng no, you might get hurt. Parang naiintindihan niya at parang sa ngayon nakikinig pa po siya. Pero ewan lang natin banda-banda dyan ano, pag lumaki-laki po ang aking anak.
2: Tama yan. Kasi nung ako'y nagpapalaki lang din ng maliit na bata, ay talagang nahihirapan ako kung paano talaga pasunduran. Kasi kahit po maliit na bata, kahit infant pa lang, pwede pong siya ang maging boss ng bahay at tayo pa ang susunod sa kanila.
1: Yes,
2: diba?
1: Ma'am, tama ka dyan. Alam niyo po na notice ko minsan ay, syempre may mga kaibigan din tayong mga magulang. Para pong, yun, yung ginamit yung term boss, parang boss yung anak na ang nanay or ang magulang ang nag-a-adjust sa mga gusto at mga demands ng bata. At I think, pag lumaki yung batang ganun, kasi ngayon parang very innocent pa yan. Pero pag lumaki, bit-bit nila yun eh. Yung
2: yes,
1: parang namamanipulate nila yung mga magulang.
2: Okay. So, tuloy-tuloy tayo. Meron akong, alam niyo po, sa maraming mga experts yung nagsabi na one of the first lessons that a child should learn is the lesson of obedience. Yan po ang una, yan pala ang melo talaga. Ang unang-unang dapat matutunan na virtue ng isang bata kahit na siya ay infant pa lang. Yan. Siyempre po, ang ating pong bibigyan ng nakakausapin natin, unang-una yung ating mga parents. No? Kasi sila po yung magtuturo, tayo yung magtuturo ng mga parents. So meron lang po akong tatlo na i-share sa inyo. Unang-una is, begin the teaching early. Begin the teaching early.
1: Siguro ma'am, how early is early?
2: How early is early? Of course, sa maraming mga expert din po ang nagsabi na ang obedience ay itinuturo maging ang bata ay nasa loob pa lang ng sinapupunan. Kasi kung papaano, kung ano yung practice ng nanay. Okay, ngayon naman po ay halimbawa, nandiyan na yung anak natin. Ano? Anak natin. So, ito po ang first principle kasi ay begin the teaching early. Gaano, ano yung early na yon na stage? Ito yung talagang pagluwal natin na mga nanay ano, sa ating anak. Yun, nagsisimula na tayong magturo ng obedience. Kasi may mga nanay o may mga ibang mga gulang na sinasabi nila, naku, maliit pa naman yan. Saka na lang yan turuan. Diba?
1: Narinig ko yan, ma'am. Yes po.
2: Narinig mo ba yan? Maliit pa naman eh. Saka na lang. Pag malaki na, saka na.
1: Pero hindi pa naman yan naiintindihan yan.
2: Oo, hindi pa naman naiintindihan. Pero alam natin, merong kasabihan na habang ano pa daw, habang yung halaman daw po ay kaya pa nating ibig sabihin ay iporma na natin habang bata pa yung sanga niya. Kasi pag nagkaugat na yan at lumaki na yan, punong yan, hindi mo na kaya yan talaga. Ganon din po sa pagpapalaki ng mga anak. So uulitin ko po, begin the teaching of obedience early. Yan.
1: At saka ma'am, madagdag ko lang. Minsan akala siguro po natin, ayun nga, parang hindi pa naman nila naintindihan yun.
2: Yeah.
1: Pero parang naiintindihan ma'am eh. Kasi yun, base lang po sa experience ko, ano, i-share ko lang po ng mabilis. Yung anak ko, syempre nung nagsimulang gumapang-gapang, palaging kumukuha ng mga tsinela, sapatos. Yeah. So po ulit-ulit, no, that's dirty, parang ganyan, sasabihan namin. Na-notice ko po ngayon na habang lumalaki at naglalakad na siya, hindi niya po pinapakalman yung mga tsinelas at mga sapatos. So I think, na-instill sa isip niya somehow, ano, young as she is, na bawal yon kasi dirty.
2: That's very true. Totoo yan. Dahil nare-register yon sa kanilang isip and then nakokondisyon sila.
1: Yes,
2: hanggang
1: condition.
2: Sa malaman na nila yung talagang ano eh, ang Diyos po ay talagang binigyan na yung mga maliliit pa lang ng bata ng yung power to think at saka mag-analyze din po kahit hindi lang po yung nakakapagsalita, ano, naiintindihan na nila. So yung pag umiyak yung baby o yung infant, umiyak siya, hindi every time na iiyak siya ay agad ibibigay natin kung anong gusto niya, di ba? Of course, titingnan din po natin kasi sabi nila, may mga reasons ang mga bata kung bakit umiiyak. Pwedeng kinagat ng langgam, pwedeng umihi, di ba? O puno na yung diaper, marami pong mga ano, or talagang meron pong dinaramdam. So tayo po na mga nanay ay maging sensitive talaga dun sa behavior at feelings ng ating mga anak. So yung principle na yon ay talagang magsimula po tayo habang maliit pa yung bata at maging consistent tayo ng mga nanay. Alam kasi din ng mga maliliit kahit yung infant kung talagang consistent tayo kasi minsan pwede, minsan hindi. Kaya lalaki sila na confused din po sila. Kaya mapapansin natin na may mga bata talagang hindi mo maintindihan kung ano pa tong batang na to. Ang hirap-hirap. No? So mahirap talagang magsisimula po tayo ng maliit pa hanggang sa lumalaki eh magiging consistent po tayo. And mamaya po may sasabihin ako tungkol doon sa approach natin. Ano? Kasi okay, mabilis po lang po yung panahon natin. Yun yung number one. Number two po is, teach before reason is developed. Kinuha ko po yan doon sa isang book na Child Guidance na isinulat ni Ellen White, expert po pagdating po sa mga principles ng parenting. So, teach before reason is developed. Kasi nga po, ating tuturuan na yung ating mga anak ng maliit pa lang. So, bago pa siya magsalita, yung bago pa siya makapag-reason sa atin, alam na nila kung ano yung prinsipyo. By the way, yung pagtuturo po ay hindi lang basta sa salita.
1: Oh, yes.
2: Yeah,
1: yes,
2: kasama
1: ma'am.
2: Yung modeling.
1: We show it.
2: Yeah,
1: ano
2: we
1: po?
2: Show it. We demonstrate it.
1: Yes.
2: We live by example. Para alam po ng mga mga batang maliliit kung ano ibig sabihin ng ating sinasabi sa kanila. Okay.
1: Kasi ma'am, darating sila rin sa age na, lalo na when we're not consistent, nabanggit niyo yeah. kanina yung being consistent ano, as parents, na kapag nakaka-reason na yan, pwede niyan sabihin, eh bakit dati pinayagan niyo ako ng ganyan, eh bakit? No, parang
2: yes.
1: ganun ano po. So,
2: totoo
1: very
2: yan.
1: Important talaga na instill as young as ano, mga bata pa talaga, mm-hmm. baby, yung obedience.
2: Kaya kung may mga nanonood po tayo ng mga nanay na malalaki na po ang anak, huwag niyang isipin na, ay, hindi na yun para sa amin. Mm-hmm. Pwede nating turuan yung mga kabataan natin, yung mga magiging nanay na, o tatay na ganito po sa mga prinsipyo na ito. Ano po? And number 3 po, tatlong puntos lang po ito is, apply a positive parenting approach. Yan. Ang keyword po natin ay positive. Mm-hmm. Apply a positive parenting approach. Tayo po mga nanay o tayo mga magulang, ang favorite po nating sabihin sa mga anak natin ay huwag o kaya ay
1: no.
2: Ang sabi po ng mga psychologist, ng mga expert, kapag palaging naririnig po ng mga anak natin ay no o huwag o hindi yan, yung mga ganon, that is negative na mga words po yon.
1: Mm-hmm.
2: Pwede po tayong mag-instruct sa ating mga anak na hindi tayo nagsisimula sa salitang huwag. Halimbawa po, bibigyan ko kayo example, ano? Halimbawa, sabihin natin, oh anak, huwag kang maglaro dyan sa apoy kasi mapapasok ka.
1: Mm-hmm.
2: Okay, pag sinabing huwag, napansin yun ba mga nanay o mga tatay, kapag nagsabi tayo ng huwag sa ating mga anak, parang lalo pang pumupunta
1: yes.
2: yung mga anak. Ano? Lalo pumupunta yung mga anak. Kasi nga po, para sa kanila, hindi encouraging. Yun. Sa halip na sabihin natin, huwag kang maglaro dyan sa apoy.
1: Mm-hmm.
2: Masasabihin po natin, anak, dito ka maglalaro ha.
1: Uh-huh.
2: Okay? Same lang ang message mo, anak, dito ka maglalaro. Dahil pag naglaro ka dito, maaring mapasok
1: yes.
2: ka. Yan. Opo. Yun yung positive parenting approach. At saka yung kahit sa mga kabataan, minsan sabihin, oh anak, huwag kang magpaligaw sa mga bastos o sa mga magagaslaho na mga lalaki, huwag kang magpaligaw. Sa halip na sabihin natin huwag kang magpaligaw, sabihin natin anak, pumili ka ng ano ha, ng manliligaw na mabait o mapino ang kilos. Ano masasabi mo doon?
1: Pero ako may tanong,
2: yeah.
1: Kasi kanina parang pinag-usapan natin from infant parang ganyan.
2: Yeah.
1: Pero minsan kasi pag nasanay na silang mag-disobey, kumbaga in a way na nakakapag-negotiate sila sa magulang or nakaka-manipulate sila ng parents, paano ba i-relearn? O paano, lalo na yung may mga isip na, ano, paano ba sila uli turuan ano po, ng obedience? Lalo na yung may mga isip na nga, na nakaka-reason na talaga.
2: Yun talaga, sasabihin natin sa anak natin, lalo na kung nakaka-reason na halika anak, umupo tayo, may sasabihin sa'yo si mami. Ayan, napansin ko na napansin ko anak na ganun, mas gusto ni mami at saka nakita kong mas makatutulong sa'yo anak na bago ka mag-cellphone, kumain ka muna, di ba? Kaysa sabihin natin na, anak, huwag kang cellphone ang cellphone. Ha? Bantayan po natin yung word na huwag. Pag nagsimula tayo sa huwag, yan po ay negative na yun sa bata. Yan po ay sabi ng mga expert. Sa halip na sabihin natin, anak, huwag kang cellphone ang cellphone. Sabihin natin, anak, bago ka mag-cellphone, kain ka muna ha. O, di ba? Mas parang mas mas masaya siguro na susunod yung mga anak natin. Yan po'y karanasan ko mismo sa aming mga anak. In-apply ko po ito. Aba, click. Yan yung sinasabi mo, Melo. Dati-rati po, hindi po ganun ang approach ko. Pero binago ko. Pwede po natin baguhin yung ating approach. Minsan nga po binibiro ko yung anak ko. Anak, sorry ha kasi kulang yata yung naituro ko sa iyo sa mga practical duties. Yan po yung susunod nating pag-aaralan eh. Alika, tuturuan kita uli anak. Yun, yung ganon. So,
1: tsaka ma'am, mahalaga rin siguro sa mga parents no na mag-set din tayo ng mga appropriate na expectations din
2: yes.
1: naman natin dun sa ating mga anak. At isa po, puminsan kasi pag nagsasaway tayo or may ini-instruct tayo, hindi rin naman clear. Ako speaking from my experience, ano? Halimbawa, hindi clear na gustuhin ko man sumunod, parang ano, hindi ko naman naintindihan masyado kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin ko. Parang ganun po.
2: Yeah. Kasi minsan tayo po ng mga nanay o tatay, sasabihin natin, anak, ikaw ha, sumunod ka. Ay, ano nga gusto mong ipasunod? Diba? Let's be specific kasi minsan tinatrato po natin kahit yung mga toddler na parang adult na. Diba? Ikaw, hindi ka sumusunod ha dito, ka sumunod ka. Parang paulit-ulit. Minsan yung mga anak natin nakatingin lang sa atin, di ba? So, mahalaga po yung positive parenting approach. Yan. So, ito'y makatutulong po sa atin, sa ating pagpapasunod sa mga anak natin.
1: Pag pinag-usapan mamang obedience, ang dami talagang papasok dyan. Pwede rin yung mga tungkol sa kailan ba yung we go extreme.
2: Yes.
1: Ano yung halimbawa? We use the rod, papaluin, or may punishment.
2: Yeah.
1: Sobrang lawak ng topic na obedience, ma'am eh.
2: Siguro, pag-usapan natin yung tungkol sa punishment sa susunod.
1: Sa mga susunod.
2: Yes.
1: Ano po.
2: Maganda yan, Melo.
1: Maraming salamat, ma'am. Ay, ano po, ulitin ko lang yung mga points na ibinigay sa atin ni ma'am. Ay, ang unang-una po ay?
2: Begin teaching early.
1: Ayan, teaching early.
2: Yeah.
1: Kung paglabas nila, nagsisimula na po tayong magturo ano sa mga anak natin. At kaakibat nun, syempre, na minomodel natin, sinushow natin, dinidemonstrate. Ano po yung pangalawa?
2: Okay, teach before reason is developed.
1: Ayan. Kasi pag natutunan na nila yun, mas madali silang pasunurin. Ano, hindi yung meron muna silang sagot. Ano?
2: Yeah.
1: At pangatlo po,
2: apply a positive parenting approach.
1: Apply a positive parenting approach. That's very effective rin po, lalo na kung medyo may edad na po yung mga anak natin.
2: Mm-hmm.
1: Kasi the more na parang negative yung approach natin, parang mas nagre-rebelde talaga ang mga bata. Ano po? Sana po ay may napulot kayo sa ating gabay sa buhay pamilya. Ito po ay para mapanatili natin na masaya ang loob ng tahanan. Hindi yung mas gugustuhin pa natin na doon na lang sa labas dahil mainit ang ulo sa bahay, pangit ang atmosphere, malungkot. At alam niyo po ba yung pagsunod sa tahanan, naturuan sa tahanan. Ito talaga nakikarry din nila, nadadala nila outside the home circle. Ano, sa community, mas nagiging silang mga law-abiding citizens. Kumbaga, ano, mas sumusunod sila sa mga patakaran na binibigay sa atin ng government. Marami pa po tayong pag-uusapan yan, ano, tungkol sa buhay pamilya bukas. So, umaasa po kami na patuloy kayong tututok.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ai and Ma'am Melo. So, ano daw po yung tatlo na dapat po nating tandaan, ano, turuan po natin ang ating mga anak habang maaga pa po. Pagkalabas pa lang nila sa mundong ito, dapat tinuturuan na natin sila kung paano sumunod, no? And pangalawa, teach before reason is developed. Mas maganda po na maturuan natin sila agad bago pa sila matutong magdahilan sa atin, no? Kasi mami, ganito, ganyan. So, kailangan maturuan na natin sila before reason is developed. Pangatlo po ay apply a positive parenting approach. Napakahalaga po nito dahil sa panahon po ngayon, kaya po nagre-rebelde ang ating mga anak, ano po, dahil kapag feeling nila sila po ay nako-corner or parang hindi sila naiintindihan. Kaya po dapat magkaroon tayo ng positive parenting approach. Nawa po ito'y kinapulutan natin ng aral at may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang What Aileth Thee, Hagar? O sa Tagalog, Hagar, ano ang bumabagabag sa iyo? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Genesis. Meron ba tayong kapupulutang aral sa kwento sa pangyayari sa buhay na gumalaw sa aklat ng Genesis? Ang tanong pa, kaibigan, papaano na isama sa record sa Biblia ang buhay ni Hagar? Sino ba si Hagar? Sino ba si Abraham? At sino ba si Sarah? Si Abraham, alam natin siya ang ama ng mga Israelita. Siya rin ang ama ng mga Arab nations. Si Sarah ang siyang mother o ina ng mga Israel. At gayon din naman si Hagar, siyang ina ng mga Arab nations. Kaibigan, papaano nangyari itong istoryang ito? Bakit nahalo ang isang taga-Egypt na ang pangalan niya ay si Hagar at pagkatapos ngayon nasama sa istorya sa banal na kasulatan? Ating ngayon tingnan kung papaano nahalo at ano ang leksyon na ating makikita at matutunan sa pangyayaring ito. Ating pasimulan sa aklat ng Genesis, Kapitulo 16, ating simulan sa versikulo 1. Ang wika ng Biblia ay ganito, si Sarai na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya at siya'y may isang alilang babae na taga Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sa makatuwid, si Hagar ay alila ni Sarai na bago siya naging Sara. Sinabi ni Sarai kay Abram, ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamagitan niya. At pinakinggan ni Abram ang sinabi ni Sarai, kaya't pagkaraan ng 10 taong paninirahan ni Abram sa lupain ng Kanaan, kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. Kaibigan, ang asawa ni Abraham ay si Sarai na naging Sara later on. Pero ang sabi ngayon, sapagkat may pangako ang Diyos kay Abram at gayon din kay Sarai, matanda na sila, papaano ngayon ang pangako ng Diyos matutupad? Kumbaga sa ating panahon ngayon, hindi na ngayon dumarating kay Sarai yung dumarating sa mga babae minsan sa isang buwan. Kaya ngayon, ang sabi ni Sarai sa kanyang asawa kay Abram, narito ang aking alila, sumiping ka sa kanya, gawin mo siyang asawa. Kaya nga, hindi lang ngayon ang asawa ni Abram si Sarai, kundi pa naman ngayon naging asawa ni Abram si Hagar na alila ng kanyang asawa. Ayan, sabi sa atin, siya'y sumiping kay Hagar at naglihi, at nang makita ni Hagar na siya'y naglihi, tiningnan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. Ito na ngayon ang naging problema. Kung hindi pinasiping ngayon ni Sarai kay Abram ang kanyang alipin na si Hagar, hindi sana magkakaroon ng problema. Kaibigan, nakapagka ang programa ng Diyos sa pag-aasawa ay ating binigyan ng isang pangyayari na hindi panukala ng Diyos, magkakaroon ng problema, kaibigan. Ito na ngayon, nagkakaroon na nalang problema sa buhay ngayon ni Sarai. Ang sabi sa atin, tiningnan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. Marahil sasabihin ay, ako, magkakanak, ikaw ay hindi ka magkakanak. Ngayon, may suliranin ang mag-asawa na si Abraham at gayon din si Sarah. 5. At sinabi ni Sarai ka Abraham, mapasa iyo nawa ang kasamaang ginawa sa akin. Ibinigay ko ang aking alila sa iyong kandungan at nang kanyang makita na siya'y naglihi, ay hinamak ako sa kanyang paningin, ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. 6. Subalit sinabi ni Abraham kay Sarai, ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin. Pinagmalapitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Kaya nung pinagmalapitan, marahil iba na yung turing sa kanya dati-dati, very sweet. Pero ngayon ang sabi sa atin, pinagmalapitan. Kaya ang ginawa ngayon ni Hagar, siya'y tumakas at natagpuan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal. Sa ilang? Sa bukal na nasa daang patungo sa Sur. At sinabi niya, Hagar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? At kanyang sinabi, ako'y tumakas kay Sarai na aking Panginoon. 9. Sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pasakop ka sa kanyang mga kamay. 10. Sinabi din sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihan kong lubos ang iyong binhi at sila'y hindi maibilang dahil sa karamihan. Kaya ngayon, kung may pangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang asawa na si Sarai at later on naging Sarah, meron ding pangako ang Diyos kay Hagar. Pararamihin ko ang wika ang iyong binhi. Kaya ngayon si Hagar ay naging mother o nanay ng mga Arab countries sapagkat siya ay naging ina sa anak niya si Ismael. Kaya nga, ang pangalan ngayon na ibinigay nung pinanganak ang anak ngayon ni Abraham kay Hagar ay Ismael ang tinawag sa kanya. Ito na ngayon ang problema, kaibigan. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, Abraham na ngayon at Sarah na ngayon ang pangalan ng kanyang asawa, ay tinupad ng ating Diyos in the fullness of time. Subalit nangailangan ng 25 years si Abraham bago ang pangako ng Diyos ay natupad. Kaibigan, mayroong timetable ang Diyos. Sinasabi rin sa aklat ng Galatia, when the fullness of time came, yung pinangako ng Diyos sa hardin ng Eden, yung sinasabi sa Genesis 3:15 ay natupad noong ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Siya ang Mesiyas, siyang ating tagapagligtas. Kaya noong pinanganak ngayon si Isaac, na ang kanyang ina walang iba kundi si Sarah at ang kanyang ama ay si Abraham, ang wika ng Biblia sa 21 versikulo 8, lumaki ang sanggol at inawat sa pagsuso at nagdaos ng malaking handaan si Abraham ng araw na hiniwalay sa pagsuso si Isaac. Subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa anak niyang si Isaac. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kalahati ng aking anak na si Isaac. Kaya nga, nung nakita ngayon ni Sarah, ang kanyang anak ay nakikipaglaro sa kanyang kuya, sa ibang babae, of course, kay Hagar, sabi ni Sarah sa kanyang asawa, palayasin mo ang anak at gayon din ang kanyang ina. Masakit man kay Abraham na palayasin sapagkat anak niya yon. Subalit ang sabi ng Diyos sa kanya, sundin mo ang asawa mo. Kaya nga, sinunod kaibigan, ang asawa. Ito yung sabi ng ating Diyos. Kaya nga, ang unang bahagi sa pag-aaral nito, kaibigan, God's question when a mother was grieved for her child. Nanupat sa pangyayaring ito ngayon, noong umalis si Hagar at ang kanyang anak. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Ating simulan ngayon sa versikulo 15 ng kapitulo 21. Nang maubos ang tubig sa lalagyang balat, kaya nga noong pinaalis na ni Abraham si Hagar at saka ang bata, binigyan sila ng tinapay at saka ng inumin. Kaya ang sabi sa 15, nang maubos ang tubig sa lalagyang balat, kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang puno, 16. At siya'y umalis at umupo sa tapat ng bata na ang layo ay may isang banat ng pana at sinabi niya, ayaw kong makita ang kamatayan ng bata. At pag-upo niya sa tapat ng bata, siya'y naghisigaw at umiyak. Kaya ngayon, nakita niya ang anak niya, tila baga ang bata ay mamamatay. Nag-umiyak ngayon ang babaeng ito na si Hagar at ang sabi sa ating Biblia, nagsisigaw siya at umiyak. 17, ito na ngayon. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata at mula sa langit ay tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar at sinabi sa kanya, na paano ka, Hagar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kanyang kinalalagyan. Tumindig ka, itayo mo ang bata at alayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya'y gagawin kong isang malaking bansa. Kung papaano ngayon ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang anak na si Isaac, gagawin kitang isang malaking bansa. Ito rin ngayon ang pangako ng Diyos sa anak ni Abraham kay Hagar ng pangalan ay si Ismael. Kaibigan, ang sabi sa atin sa 19, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Ang Diyos ay kasama ng bata at siya'y lumaki at nanirahan sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana. Kaibigan, ang istoryang ito ay nagbibigay ng leksyon. Bagamat ang tao nagkakamali, pero nandyan pa rin ang Diyos. Sa pagkakamali ng tao, ang Diyos ngayon kanyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal, ang kanyang ngayong malasakit sa tao. Akala ngayon ni Hagar ang bata ay mamamatay at tumatangis ang babaeng ito. Umiiyak siya para sa kanyang anak. Kaibigan, mahal ng Panginoon ang mga ina. Katunayan noong ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus at naghihirap ang Panginoon sa kanyang kalagayan. Subalit nandun ang kanyang ina. Pinagbilin ng Panginoon sa kanyang mahal na alagad ang kanyang ina. Kaya nga, bagamat ngayon ang batang ito na si Ismael ay produkto ng isang maling gawa ng isang lalaki at saka ng isang babae, pero nandun pa rin ngayon ang sinasabi ng ating Diyos, gagawin ko siyang isang malaking bansa. At pagkatapos ngayon, kapag ka ang ating mga ina ay tumatangis dahilan sa may sakit ang kanyang mga anak, nandun pa rin ang simpatsya ng ating Panginoon. Nanupat ang mga anak kung minsan dahilan sa katigasan ng kanilang mga ulo, may mga nanay na umiiyak. Kaibigan, meron akong narinig na isang nagsesermon sa pulpito doon sa Amerika. Ang wika noon ay Mother's Day. At ang sabi ng preacher, merong isang job na offer, ang qualification ay kinakailangan ay isang mother. At kinakailangan ang kanyang trabaho sa bahay ay all around. At sa halip na siya ay bibigyan ng sweldo, siya pa ang magbibigay ng salapi sa kanyang mga inaalagaan. Sino ito? Siya ay isang mother. Kahanga-hanga ang gawain ng mga ina. Bagamat kung minsan tumatangis sila, Nilalagyan natin ng dekorasyon ang kanilang mga mata ng luha. Subalit kaibigan, nandun pa rin ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Na kung minsan nilalagyan natin ngayon ng kasunungalingan ang kanilang mga tenga, subalit nandyan pa rin ang pag-ibig ng mga nanay sa kanilang mga anak. At gayon din, bagamat kung minsan nasusugatan ang kanilang mga puso dahilan sa mga pangyayari na hindi maganda sa mga anak o kaya naging swail ang mga anak, nandun pa rin ang pagmamahal ng isang nanay sa kanilang mga anak. Kaya nga, nung umiyak ang bata, kaibigan, at gayon din ang ina, nandun ang simpatya ng ating Panginoon. Kung minsan, meron tayong mga anak na nire-reject ng lipunan, subalit nandun ang pagmamahal ng isang magulang. Ang pangalawang bahagi nito, God's question to a mother who had been wronged by others. Ang tanong ng Diyos sa isang ina na nagkamali ang ibang tao sa kanya. Nanupat ang pagkakamaling ito ay pagkakamali ng isang lalaki o kaya pagkakamali ng isang babae. Gayunpaman, ang Diyos ay merong ngayong admiration sa isang ina na merong courage at merong pananampalataya na kanyang gampanan ang kanyang tungkulin na bilang isang ina. Nanupat kung minsan masasabi nating meron silang mga weaknesses, bumabangon kaibigan lang maaga, nanupat may sacrifice sila, subalit ang mga inang ito ay ginagamit ng ating Diyos para ang mga anak ay matuto ng maraming mga leksyon sa buhay. Ang sabi nga ni Abraham Lincoln, kung ano ako ngayon ang wika ay utang ko sa aking angel mother. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, God's question to a mother who was to learn of His faithfulness. Ang tanong ng Diyos sa isang mother o babae na kung papaano siya matuto sa katapatan ng ating Diyos. Nakita natin, bagamat may mga pagkakamali, bagamat mayroong mga pangyayaring hindi panukala ng Diyos, pero nandito pa rin ang sinasabing katapatan ng ating Diyos. Nanupat ang katapatan ng ating Diyos kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael. Pinagkalooban ngayon ng tinapay. Now her bread was eaten and her water was gone. Ngayon, nalulungkot siya, pero ang Diyos, pinagkalooban siya ng pagkain at gayon din ng inumin. At nung binigyan ng Diyos ng pagkain, ng leksyon upang makita niya ang pagmamahal at ang katapatan ng Diyos, hindi tinuruan ng Diyos na malungkot sa kanyang mga problema. Bagamat madalas, kaibigan, nalulungkot tayo sa ating mga suliranin, pero hindi tinuruan ng Diyos na malungkot ang babaeng ito. Hindi rin tinuruan ng Diyos na mag-hold ng grudges o yung galit o kaya yung sama ng loob ay kinikimkim sa kanyang puso. Hindi tinuruan ng Diyos, kaibigan, ang babaeng ito. Kaya nga kung ating pagpapatuloy ngayon ang pangyayari, ayon sa versikulo 19 ng kapitulo 21, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Ang Diyos ay kasama ng bata at siya'y lumaki at nanirahan sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana. Tumira siya sa ilang ng paran at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. Bagamat merong pangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang anak na si Isaac, hindi pinabayaan ng Diyos na mamatay na lamang ang batang si Ismael at ang kanyang ina. Kundi binigyan ng Diyos ng pagkain, binigyan ng Diyos ng inumin. Kaibigan, sa banal na kasulatan, nagpapakilala ang ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. At ang tinapay na ito, kaibigan, sa araw-araw ating kinakain, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa atin sa San Mateo, Kapitulo 4, Versikulo 4, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi ang wika sa salita ng Diyos. Papaano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano, kaibigan? Kung sa ating pagkain sa araw-araw sa material, kumakain tayong 3 beses, kuminsan meron pang merienda, ang ating ngayong pagkain spiritual para tayo lalago, in order for us to grow, ang ating ngayong pagkain, kaibigan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kaibigan, ang banal na kasulatan, ang sabi nga, ang ibig sabihin ng Biblia, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Kaya nga, ang salita ng Diyos, kung ating binabasa, tinatanggap natin sa araw-araw. Pagkatapos meron tayo ngayong pag-aaral at ating ngayong ninanamnam ang kanyang banal salita, kaibigan, tayo ay lalago espiritual sa ating mga buhay. Binigay ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita para tayong lumago sa ating pamumuhay sa araw-araw. At para ngayon tayo lalago kung papaano ngayon nanalangin ang nanay na ito para sa kanyang anak na si Hagar kay Ismael. Kailangan natin ng panalangin, kaibigan. At sa kanya ngayong panalangin at kasama ang bata, lumaki ang bata ngayon, nagkaroon ngayon ng improvement sa ating buhay para tayo magkaroon ng improvement, kaibigan, sa ating spiritual na kalagayan, kinakailangan tayo ngayon magkaroon ng panalangin. At pinakilala ng ating Panginoon, siya ang tubig ng buhay. Kung papaano ngayon ang Diyos nagbigay ng tubig kay Hagar at kay Ismael, ang sabi sa ating Biblia, sa 18, tumindig ka, itayo mo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya'y gagawin kong isang malaking bansa. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Kaibigan, ang mag-inang ito ay nabuhay sapagkat sa binigay ng Diyos at sa kanyang pangako, gagawin kitang isang malaking bansa. Kaya nga, bagamat ang mga bansang ito, kalaban ng Israel, magkapatid sila sa Ama. Subalit, kaibigan, nagkakaroon ng problema sa pasimula pa lang na nasira o hindi sinunod yung programa ng Diyos. Subalit, nandun pa rin ang panukala ng Diyos, ang kanyang pagtulong sa tao na nagkamali. At pinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig ngayon sa isang bagay na bagamat may pagkakamali sa ating mga buhay, napapalayo tayo sa Diyos, kaibigan. Pero tayo ngayon ay maaling lumapit sa Kanya at ang Diyos nag-aantay sa atin na tayo lalapit upang tanggapin tayo na Kanyang mga anak. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, may pangako ang Panginoon sa iyo. May pangako ang Panginoon sa ating lahat. Minsan ba tayo ba'y napalayo sa Diyos? Lumapit tayo sa Kanya. Handa tayong tanggapin kung papaano yung prodigal son ay tinanggap ng ating Panginoon. Ikaw na nagbabalik, kaibigan, gaano mang karami ang iyong nagawang pagkukulang, ang Diyos ay Kanyang pinapalasap sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Ikaw ba'y may suliranin, kaibigan, ilapit natin sa Panginoon at ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Sa kabila ng kami po ay lumilihis ng landas at kung minsan kami hindi sumusunod sa inyong kalooban, subalit ang pag-ibig ng aming Diyos, inaabot kami sa pamamagitan ng Kanyang mga pangyarihang kamay. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang Kanyang tahanan. Pagpalain po ang Kanyang buong sambahayan. Pagpalain, dakilang Diyos, ang lahat na nakinig sa pag-aaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nanonood po o nakikinig sa mga oras na ito. Si Hagar po ay isang babaeng napunta sa ilang na halos walang-wala. Walang tahanan, paubos na ang tubig, nanganibang anak, at tila wala ng kinabukasan. Ngunit sa pinakamadilim po na sandali, nagsalita ang Diyos. What ails you, Hagar? Fear not. Ang Diyos na nakakita sa kanya noong una siyang tumakas ay siya ring Diyos na nakarinig sa kanila nang mawalan sila ng pag-asa. At pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. May balon pala, may tubig, may buhay, may kinabukasan. Kaya kapag tinatanong po natin, nasaan ang Diyos sa aking problema? Alalahanin po natin si Hagar. Ang Diyos ay nakakakita, ang Diyos ay nakakarinig, ang Diyos ay nakakaalam. At kung minsan ang kailangan natin ay buksan niya ang ating mga mata upang makita ang paraan na naroon na pala. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas mong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang araw po, magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. San man po kayong sulok ng daigdig, maraming salamat po sa inyong tuwing umaga, alas 7, tayo ay nakikipagtagpo sa isa't isa, lalong-lalo na sa paanan ng Panginoon. Ang ating pag-upo sa kanyang paanan ay pagtanggap ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang ating pag-upo sa kanyang paanan tuwing umaga ay pagkilala natin na kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, walang magiging saysay anuman ang ating gagawin, lalong-lalo na ang atin pong buhay. Kaya nga't napakahalaga na tuwing umaga ay atin pong ugaliin sa tulong ng biyaya ng Diyos na lagi tayong umupo sa kanyang paanan, saliksikin ang kanyang banal na salita, maging mapanalanginin tayo na tayo ay laging aakayin sa isang napakalapit na relasyon o ugnayan sa atin pong Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na kami sa umagang ito muli po ninyong inihatid sa inyong paanan, sapagkat nais po namin kayong makatagpo. Nais po namin muling tanggapin ang sariwang laan ng langit, ang inyong mga pangako na siyang magiging kalakasan at inspirasyon sa amin pong buhay sa araw na ito at araw-araw sa amin pong buhay. Salamat po sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ang lahat ng tumatanda ay lumalago. Meron pong malaking kaibahan ang edad at ang maturity ng tao. Ideally, the older we are, the more mature we should be. Subalit nalulungkot po tayo sapagkat ang ideal kadalasan ay hindi po nagiging totoo. Kaya nga't ang bunga nito ay problema sa atin pong sarili, problema sa atin pong tahanan at problema din po sa atin pong iglesia. Kung ang bawat kaanib lamang ng iglesia, opo, ang bawat Kristiyano ay lumalago sa kanilang spiritual na kabuhayan, magiging mananagumpay sila sa halip na mga biktima. Ang aklat po ni Santiago, mga minamahal ko mga kaibigan, ay nasulat upang ikaw at ako at ang bawat kaanib ng iglesia ay tulungan na maintindihan at maunawaan sa kung papaano po natin maabot ang pamantayan ng Diyos na walang iba kundi ang spiritual maturity. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 4, nais ko pong basahin sa inyo, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Sang-ayon po sa J.B. Phillips translation, "that you may become men of mature character, men of integrity with no weak spots." So sa atin pong paglalakbay sa aklat ng Santiago ay may mga katanungan na dapat po nating maintindihan, maunawaan ang kasagutan sapagkat kung hindi ay hindi po natin lubos na ma-appreciate sa kung ano ang mensahe at kung bakit ang mensaheng ito ay ibinigay sa atin na mga anak ng Diyos sa huling kapatid.

kapanahunan. Yayamang ang atin pong papag-aralan ay ang buong aklat ng Santiago. Mas mabuting atin pong maunawaan ang mga katanungan, halimbawa katulad ng sino baga talaga si Santiago. Alam po ninyo, sa bagong tipan, sa kasaysayan po ng bagong tipan, ay marami pong mga pangalan na Santiago o di kaya ay James. Sa daming mga pangalan na ito, sino talaga ang sumulat o may akda ng aklat ng James o ng Santiago? Nais ko pong banggitin ang ilan sa inyo na ang mga pangalan ay Santiago o James sa English. Ang una ay James, the son of Zebedee and brother of John. Siya po ay isang mangingisda. Siya yung tinawagan ng Panginoon para maging alagad. Together with John, sila po ay binigyan ng palayaw na sons of thunder sapagkat sila po ay mga tao at mga lalaking mapupusok. Very impulsive ang mga lalaking ito. At siya ay pinatay ni Herod noong taong 44 AD. Ang pangalawa na James ay walang iba kundi si James, the son of Alphaeus, na isa rin pong alagad, mga kapatid ko. Subalit, kakaunti lamang po ang ating pagkaalam patungkol sa Santiagong ito na anak ni Alphaeus. Ano ho? At most likely, mga kapatid, wala pong indikasyon na siya ang may sulat ng aklat ni Santiago. Ang ikatlo, James, the father of Judas the Apostle. Santiago ang ama ni Judas, na si Judas ay isa rin po saan? Sa 12 alagad. Kaya nga, definitely, mga kapatid ko, ay hindi siya ang may akda ng sulat ni Santiago. Ikaapat, James, the brother of our Lord Jesus Christ. He is the most likely candidate for the author of the book of James. Siya, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili very humbly as what? The servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yan po ay ating mababasa sa James chapter 1 verse 1. Si James, mga kapatid na kapatid ng atin pong Kapanginoon, is very evident na siya ang may akda ng sulat ni Santiago. Alam po ba ninyo at first, sang-ayon po sa aklat ng John, chapter 7, verse 5, at first, itong James na ito did not believe in Jesus. It was only after na ang Panginoon ay mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, nagpakita siya ng personal kay Santiago, doon pa lang siya nanampalataya at naging alagad ng atin pong Panginoon. Eventually, he became the leader of the church in Jerusalem. Sang-ayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, Talatang 9. Nung si Pedro ay nangaral samantalang siya ay naroon sa bilangguan, nagpadala siya ng mensahe kay Santiago. At si Santiago ay meron pong pinakamalaking gampanin o di kaya tungkulin doon sa tinatawag po natin Jerusalem Council o di kaya Jerusalem Conference. Siya ay dinalaw ni Apostol Pablo sa Jerusalem at itong si James na ito ay nagpadala ng pagbati doon sa mga kaanib ng early church. So ngayon, nalaman na po natin, mga kapatid, na si Santiago na kapatid ng ating Panginoon ang siyang may akda ng aklat ng Santiago. Ang ikalawang tanong na dapat po nating sagutin ay anong klaseng tao, uri o di kaya anong katangian meron si James na ito na siyang sumulat o may akda ng aklat ng Santiago. Ang sabi po sang-ayon sa kasaysayan, siya po ay isang taong spiritual. Malalim ang kanyang karanasan spiritual, mga kapatid, na kung saan siya ay nakakuha ng mataas na gampanin doon po sa iglesia sa Jerusalem.
Sinasabi po ng tradisyon, mga kapatid, that he was a man of prayer. Isang taong mapanalanginin, isang taong laging nakikipag-ugnay sa Panginoon, isang taong laging nakikipag-usap sa Panginoon. Marahil ay meron siyang paniniwala na ang pananalangin, pakikipag-ugnay sa Panginoon ay parang hangin na atin pong hinihinga, na kung saan ay ito ang nagbibigay ng buhay, lakas, sigla sa isang tao. Ang sabi pa po ng kasaysayan o di kaya ng tradisyon, dahil sa ang taong ito'y mapanalanginin at kung manalangin ay mahaba, ang sabi ang kanyang tuhod ay kasing tigas ng tuhod ng kamelyo. Sang-ayon pa rin sa tradisyon, si Santiago na may akda ng sulat na ito, siya po ay pinatay noong 62 AD. He was cast down from the temple and then beaten to death with clubs. Kaya nga't bago siya mamatay, mga minamahal ko mga kapatid, siya ay nanalangin. Nang kanyang panalangin ay, Father, forgive them, for they do not know what they do. Alleluia to the name of God. Isang lalaking may paninindigan sa katotohanan. Isang lalaking laging nakikipag-ugnay sa Diyos. Isang lalaking ang kanyang buhay ay nakalaan para sa Panginoon. Kaya nga sa kabila na siya ay ginawan ng hindi maganda, nagawa pa niyang manalangin, ang sabi niya, Panginoon, ipagpatawad po ninyo ang kanilang ginawa sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ang katanungan na dapat po natin pang maintindihan ngayon pong umaga ay, kanino isinulat ni Santiago ang aklat na ito? Sang-ayon po sa James, ayan ninyong akin pong basahin. James chapter 1, verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang aklat na ito ay ini-address ni Santiago, kanino daw po? Sa mga Hudyo sa labas ng lupain ng Palestina. Ano po ang ibig sabihin? Sila ho yung 12 tribo ng Israel na nung panahon ng pagsakop ng mga Assyrians at Babylonians, sila ay tumakas, sila ay nagkawatak-watak at nagpunta sila sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya nga't ito hong sulat ni Santiago ay para sa kanila, mga minamahal kong mga kapatid. Isinulat ni Santiago ang kanyang aklat sa mga Kristiyanong Hudyo. Ano ho? Kaya nga tinawag po niya sila na mga kapatid. Sang-ayon po sa James chapter 2 verse 1, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ. Inangkin na kapatid, saan? Sa atin pong Panginoon. Ganyan ang pagtanggap, pagkilala ni Santiago, bagaman sila'y nagkakawatak-watak, bagaman sila ay magkakalayo na sa isa't isa, subalit iisa pa rin ang kanilang dalang pangalan, iisa pa rin ang kanilang mensahe, at ang mensaheng ito ay pag-ahatid ng pabalita sa kanila na meron pong mga kapatid na nagmamalasakit at nagmamahal, katulad po ni Santiago na kapatid ng atin pong Panginoon. Tinawag silang mga kapatid sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, ang kalagayan po ng iglesia. Nung panahon na naisulat ni Santiago ito, mga kapatid, it is most likely na ang mga Hudyong Kristiyano, sila po ay mga mahihirap at sila po ay pinapahirapan. Ulitin ko po, ang mga Kristiyanong Hudyong ito ay tinanggihan ng mga Hentil. Maliban na sila'y tinanggihan ng mga Hentil, ang mga Hudyong Kristiyanong ito, mga kapatid, ay tinanggihan din po sila ng kanilang sariling ano po? Sariling lahi. Kaya nga't ang sulat ng aklat ng Santiago ay para sa mga mananampalataya na mga Hudyo may hirap at pinapahirapan ng mga taong mayayaman nung panahon
ng panahon na kung saan sila ay tumakas at nagkawatak-watak. Ang tanong pa ngayong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, ay bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito? Alam po ba ninyo, merong problema ang mga mananampalataya nung pangapanahong iyon. Problema sa kanilang personal na buhay, maging problema din po ang kanilang pananampalataya. Bakit? Ang dahilan ay sapagkat ang mga mananampalatayang ito ay dumaraan sila sa mga mabibigat na mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Umaharap sila sa mga tukso ng kasalanan. Marami sa kanila ang nakikinig lang, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang gawa ang kanilang pinapakinggan. Marami sa kanila ang kumakampi sa mayayaman, samantalang ang mga mahihirap naman ay pinapahirapan ng mga mayayaman. Marami sa kanila ang nakikipagpaligsahan sa posisyon, nakikipag-agawan sila sa posisyon sa iglesia. Ang iba naman ay ginagamit ang kanilang bibig ng walang para-para, masaktan ang masaktan, matisod ang matisod. Ito ho ang problema, mga salitang lumalabas sa bibig ng bawat kaanib ng iglesia. Ang mga salitang makasanlibutan. Ang iba naman ay lumabas na sa iglesia. Ang iba naman ay lumabas na sa pananampalataya. O kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang pinagdaanan ng bayan ng Diyos nung naisulat ang aklat ng Santiago, ang siyang pinagdadaanan ng bayan ng Panginoon sa huling kapanahunan. O salamat Panginoon naming Diyos, sapagkat ang mensaheng ito na sulat ni Santiago ay hindi lamang nakalaan sa mga Kristiyanong Hudyo, kundi nakalaan para sa amin sa huling kapanahunan, sapagkat ito ang kalagayan ng iglesia. Bago dumating ang Panginoon, ito ang kalagayan ng bawat kaanib ng iglesia na naghihintay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Are there not in churches people who are suffering for one reason or another? Hindi ba may mga kaanib tayong mga sa iglesia na nagsasalita subalit hindi nakikita sa kanilang lakad, sa kanilang buhay ang kanilang sinasabi? Hindi ba ang makasanlibutang pamumuhay, pag-uugali ang siyang nakikita sa atin pong kalagitnaan, ang problema na pinagdadaanan ng iglesia sa kasalukuyan? Hindi ba ang mga mananampalataya, bagaman hindi ang lahat, ay hindi napipigilan ang kanilang mga bibig sa pagsasalita? Matisod ang matisod, manlupaypay ang manlupaypay, sasabihin ko ang dapat kong sabihin. Ito ho ang kalagayan ng iglesia na kung saan ini-address ni Santiago ang kanyang sulat. Ito rin ang kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan, na kung saan meron pong mensahe ang langit para sa atin mula sa sulat ni Santiago, mga minamahal kong mga kapatid. I would like to believe, my dear friends, na ang sulat ni Santiago ay very up to date sa atin pong kapanahunan, sapagkat makikita po natin ng hantaran kung ano ang kalalagayan ng iglesia, at makikita rin natin ng hantaran kung ano yung ating pinagdadaanan, at lalong higit makikita rin po natin kung ano ang payo ng langit sa kung papaano tayo magiging matagumpay, papaano tayo natin mapaglalabanan ang mga bagay na pagsubok, kahirapan na pinagdadaanan ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. O mga minamahal ko mga kapatid, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Nawa sa panahon na atin pong kinabubuhayan, na kung saan nagbabadya na ang Panginoon ay malapit nang dumating, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibuhos sa atin pong kalagitnaan sa buong iglesia upang maranasan natin ang tinatawag na revival and reformation, upang ang bawat isa ay tumugon sa panawagan ng langit para maglingkod na may katapatan sa Panginoon, maglingkod upang akayin ang tao sa paanan ng Panginoon, tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas.
Mga minamahal ko mga kapatid, meron pong mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Na ang mensaheng ito ay napapanahon na dapat po natin malaman at matuklasan sa atin pong pag-aaral ng Aklat ng Santiago. Bukas ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral. Muli akong makikiusap sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. Maging bukas ang atin pong isipan, maging bukas ang atin pong puso at mga buhay na kung tayo man ang binabanggit ng Biblia, ng Aklat ni Santiago, sana'y hindi tayo masaktan. Bagkus sana ay mabuksan ang ating isipan, bagkus sana'y mabuksan ang ating puso at makilala natin ang ating katatayuang spiritual sa harapan ng Panginoon upang kung magkagayon ang banal na Espiritu ang magiging kapangyarihan upang tayo ay akayin pabalik muli sa biyaya ng Panginoon upang tayo akayin pabalik muli sa katwiran at katotohanan ng Panginoon. At kung magkagayon mga minamahal ko mga kapatid, totoo at tunay na bagaman ang ating iglesia ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesia na kinalulugdan ng Panginoon at ito ang iglesyang kanyang ililigtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Kaya nga't bukas, muli ang tabayanan po natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral na may kinalaman sa mga palatandaan ng atin pong paglago bilang mga Kristiyano. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Muli po ninyo kaming inakay upang pag-aralan ang napapanahong aklat at mensahe ng langit para sa inyong iglesia sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang sulat ni Santiago. Panginoon, ang kalagayan ng mga mananampalataya kung saan ini-address ni Santiago ang kanyang aklat, ang siyang kalagayan din po ng inyong bayan, ng inyong iglesia sa kapanahunan. Kaya nga't Panginoon, tulungan po ninyo kami, akayin po ninyo kami sa paglakad ng matuwid ayon sa inyong katwiran upang ang inyong iglesia ay mahanda sa inyong pagdating sa ikalawa. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.